0: Nangagaw may
1: kopya mo din. Eh, sinaago toast na rosyo spek ito eh. Diraya ka ng biktima.
0: Sinubla nga namin ato kanta mo gawon may mikropono. Bad trip ka gid eh. Ara ka na sa climax ba na? Buylo-buylo ka na para sa kuros. Ganda na sa anda. Ay!
1: Kamu tak guru ya? Kau anak-anak apa tuh lah tadi? Kau lihat yang suspek doa di mana? Kau kena doa untuk bayi lagi lah.
2: Oh, alright nak.
1: Ya, balik aku nanti tuhon. Ada mau pak? Ada mau pak?
0: Doi, nagaw mo pa? Ako na ni moment, tsaga moment ko. Oh, galing kong kisa, basta na. Nakatughong na agwanta, agwati pataranta, way na patong siling ah. Way na sang, ano?
1: Way na sa palwin.
0: Way na sa insakto pa ni moot.
1: Ang pasensya, way na gin, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, tema na to. Kung dipinsak lang siguro sang madalong, siguro, namin pa rin pangarumbo sa
0: mga suspect siya ni Apple. Gani man. Pinakabilog igo ya, sang biktima.
1: Dalima ka pa Carmen, sino, sa katalit na sir Sergen, isuan.
0: Oo.
1: Dalima ni igo ang biktima mo.
0: Bawa ka na mugli ba?
1: So, lagi siya pilog sa lawa. So, meron kita kanina sa liog.
0: Siguro, medyo maitigin mo na yung biktima, you know?
1: Apo, gani? Ito na
0: ganagin
1: sa garong dado, gabi ng aking sa biktima.
0: Oo.
1: At ang suspect.
0: Oo.
1: Kasi, kung ito ka ang iyo, so ginimo ang biktima ka tropa na rin, no?
0: Sa mga sitwasyon, katropang France, pariyos ni kalabanan ni sa video okihan, ibang damo na sa lamesa, kung kisaga pa patugong-tughong kaga pa ano man eh pakita gilas man sulikawan lang gid no dahabaan natin pasensya na tun pero ano kaso kung file ka tropang France no anong file ko anong kaso nga ipasaka sa suspect oh dali lang mga katropa no check na linya natin with katropang France Andrew Burgos ato sa linya Ma'am Jimenez, Maria Cecilia, morning. Morning, Stanan. Ma'am's member mo nimo, no? Oo. Si Ma'am Melanie Martisano nagpa-greet man sa aton dia. Thank you so much. Salamat, gid. Ga-istorya kami. Dibinod anay mga katropa. With the katropang France, no? Daw ka subo, no? Inablang... madula ka naman sa kalibutan inang madula ka sa mga wala pulos-pulos man yung mga rason mapriso ka naman lang ang rason mo na priso ka ginpatay mo tungod sa video okay no ba daw ka nabaw nga mga ano daw ka nabaw nga mga rason no ma'am Jimenez Maria Cecilia thank you yes katropang France
1: so tama to katropang Irwin wala tong tatong desisyon sa pamilya, kahit yung pamilya ko na nadesidido man itong magpapresyoso. Patok sa suspect.
0: Oo. Ahay. Hatag na lang sa polis ah. Anyway, nadakpa naman ang suspect. Pero ti, tabo ni, lesson learned para sa mga plaubog, mait, kaga palabidjoki ah. May lang di kilala ta, why this ah?
1: Kaya mo natin sa karong patro parway ng gap, ano kita, nga tawag ko sa lugar sa barangay Katakungan. No, para ma, ano ka ni, ma-istorya ta to. Kasi doon na ang sitwasyon sa video kini, impossible lang, ano blaw, not ma-perwisyo, man lang mga tinatabo sa blak.
0: Laban laban gini?
1: Kasi kung sanggi-sanggi lang ni blaw, pero lakas nga yung nagtaw to.
0: Oo.
1: Istorya ka to. Dating suspect mismo, nga nakaunong din mismo sa nakasilya na PNP, Petro Marvin.
0: Oo, oo.
1: So, dugang ko na lang ito eh, wala labos ni Balwa sa nakasilya na, may sabi ni Sigan, paano yung natapok ang gabi ka Petro Marvin dito sa Sudan sa Carlos?
0: Aha. Wow, buro naman.
1: Sa barangay Kudgod, Petro Marvin.
0: Oo.
1: Sa lugar Kudgod, barangay Kudgod, Sudan sa Carlos.
0: Ano ito? Lower code code?
1: Ang nag-victim ako kilala ni Kay Alias Willie.
0: Oo.
1: 21 anyos. Sa residente ni isang porok sinalikway barangay code code siya sa San Carlos.
0: Oo.
1: Ang suspect at Parwin, paresto na rin sila, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero wala pa nakatagan isang identity sang San Carlos PNP at Parwin. Ang nasambitin yung mga suspect kay certification sa nabisbo sa kay Police Captain Rodney Saruna. Ang deputy chief of police sa San Carlos City PNP at Parwin.
0: Oo.
1: Ang biktima ni, sandig sa mga taxi sa lugar. So, may nakita ni biktima nga dumay ginabais pala. Or dumay kinalalisan niya ilang sakapersona.
0: Oo.
1: Isang amutong agabi, galing ka sa Parwin, ang biktima, galing niya. Amo na to, dayon nga, uli na lang to na mga inuras. Ang nabilin siya iya.
0: Oo.
1: E tibangod niya siya galing dinulo sang iya itong nakahalis ka itong Kang Erwin.
0: Oo.
1: Tiwa pa rin na ito, na ito si Bando, ano, ginigilkin niya iya.
0: Oo.
1: Kung ano, gito ang kanalang rason na naglagkakuntungan, bilang anay.
0: Oo.
1: Kaya katapar, ang suspect, nagsakay palagyo. Pangit ang cross operation sa San Carlos City PNP na ayun na maresto.
0: Oo.
1: Ang nasambit ni nga suspect, duwan na kabilog.
0: Oho.
1: Namuning nagpulibuno sa biktima katropa Erwin. Pipag katasunyan na ang biktima, nakita na lang gini nga dugo na.
0: Oho.
1: Kanti wainis ang kabuhi katropa ang Erwin, no? So, pamatayin na ng interview na ton, with Police Captain Rodney Saruna, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP.
3: Sa mga kapang na nagtabo sa lower court, pero may nagtawag ko sa Amon. Pagdating nila, may nakapalgan na may nasabuan na patay.
0: Okay.
3: And doon, nito nagkatko ko sa ating investigator ko sa barangay court court. Medyo layo mo na ating area.
0: Oo, sir.
3: Oo, tapos ano ito pagkatko ka, according to sa may witness to naka ito sa insidente, kapita gila yung hot cursor, kaya nag-apok na ito ando kasi ito.
0: Pero ano sir, ayan ang possible ng motibo man?
3: Initial, kung ano naman sa mga investigator, may mga misunderstanding. Ang mga ginagaluan naman kay kung
0: ang nagtira ni siya sir, mga abyan niya ni? Mga amigo yaman? Mga
3: kilala yaman?
0: Kilala yaman sir? Ako nila inumaw? naresto mga suspects sir, no? Ang suspect?
3: Yes, nakadakot ni kagapon sa during that pursuit natin.
0: Okay, sir. Bali, siya malang isang suspect sir, no? Isang malang suspect, no? Oho, oho.
1: Kaya mo ito ang payag ni Police Captain Rodney Saruna.
0: Oo.
1: Ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP. Ang sa natabunin nga stabbing incident dito sa siya ng San Carlos sa gabi kato Parwin.
0: Pero suspect kato pang France, why pa?
1: Dandakpan sila, naresto na.
0: Oo.
1: Pag isang first operation, pag kato Parwin, ikukitoon sa paning detalyigis sa San Carlos City PNP.
0: Oo, oo.
1: No, kay sa ilaning initial report, unidentified, but pag isang first operation, mangungilig saksiman, kasi gaya nung maresto ang ining mga persona, katapawin.
0: Oho. Sige, katropang France.
1: So, katapawin, mabalik nung kita para karon.
0: Oo.
1: Kung makakuha na kita sa mga interviews sa pila ka mga persona, ang otos na nakabuunin niya sabi ng sila sa barangay kabakungan, doon sa banwas ng lakasilihan.
0: Oho. Oho.
1: Pero sa patrolin, katropang France, Andro Bordos, yung mga pukul-pukul silawas sa Tumaras ng Santong Kasul. Para sa nagawagin niyo, Pinoy Pilipinas, XFM News. XFM.
0: Thank you so much, Katropang Franz, sa mga balita, mga impormasyon, angkot sa mga incidente na naglunta sa mga banwa kag sudad, mga katropa, San Carlos, may ara sa Ginbuno. Way pa to, suspect na dakpan, ha, pero hatag pa natong mga detalye karon sa inyo, mga katropa, kung paano na dakop kag sino ang suspect sa ni, no? Kag anong natabo sa dito nga may ara gid sang pagpamuno nga nagluntad. Pero ang diri naman niya sa La Castilla na, mga katropa, ang natabo di video okay. May video okay to, tapos gabaro ila oy nagurong suspect, no, gakanta na do kanami na sa feeling, balaan mo kunara ka na sa tunga-tunga sa kanta do gabuylo. Nami mo ano ka ay na no man imo yang suspect nga ang biktima ginagaw yang mikropono gulpi. Pag agaw sa mikropono medyo may ara na lisay eh. Pero lumain gid ang buot to sang nag-video okay nga ginagawan sa mikropono amo nang biktima. Natapos ang sitwasyon ni natapos dito sa video kihan, nagwa ni ang biktima ginsunod to sang suspect. Pagkatapos dito ginbuno-buno, mga katropa. Abang-abang akong kisa sa mga video okay, namian lang kamo sa kanta-kanta. Pero kung kisa, panabaon, tama natin, pasensya. Ang ako ng punto dire, nadakpan kamo sa ining insidente nga natabo dira sa La Castellana, no? Is it worth it na amo na ang rason sa pagka-prison nyo? Para naman sa biktima, kag sa mga lessons nga pwede natin makuha dire. Kung mapatay ka tungod sa kamo ni, is it worth it? Napatay ka tungod sa video okay? May doko, doka nabaw nga mga rason, mga katropa, pahabaan tang pasensya ta. Panabaon taton nga pag painuino sa mga bagay katulad sini, may mga pamilya ta, may arata sa mga ano, may arata sa mga mahal sa kabuhi nga nagahulat pa sa pagpuli ta. Kung ang problema, kung kis amuning agwa di pataranta mo, no? Madula kun ang imong ano ba na? Ang pagka-conscious mo sa mga butang ginihimo mo. Pagkatapos ti bisan ano lang imo to galaw-galaw eh. Bisan ano pagagwa pa sa gagwa nga mga tinagas baba mo. Mga tao to nagapamatin sa imo. Ti dugalain man ang buot. Malapit sa malapit base kun hindi ka pagtampuyongon, huyapan ka. Ate, kung hindi ang lala pa, mabunan ka, mapatay ka. Na, ang video okay, why may tayo question sila da, mga katropa. Pero, butang sa insakto nga, ano, nga mga oras, panahon, kag insakto man nga, ano, nga, approach ba, no? Kung gusto mo yung magkanta, hindi ka mangagaw, mikropono, kung gakanta pa yung isang. Ay, Mauro Romero Martir, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Nagpamati kami subong sa Bullseye. Thank you so much. Salamat gid sa Panukoy Bacolod. Thank you. Salamat gid. Mamila ni Mertesano, sige po, hindi makamo kakanto diri party sa aswang nag-viral, sir. Uy, tuod ka? May ara da sang ano na dakpan gid sa ma'am? Oh, sige ma'am, tanaw ta na. Ma'am Lia Lobrado, may ari di sir gabi lang natabo, grabe nga nilagsanay nga wala kami tinulugan sa ano ni Ma'am Lia, sa diin ni ano ni ng video okay man or aswang. Oh, tanawon tabi nga tun nga ano da mga officials barangay, may ara man dali na utay sang anong lautay to Ma'am Lia? Ma'am Lia, oh, sige pa balo mama, ha? Thank you. Ma'am Remel Mamili, happy birthday sa kay Mama Mary. Today igli mga katropa, no? September 8, mga bihan birthday sang ni Mama Mary. So, basi may time, no? Para sa mga Catholic devotees, mga katropa, you can visit sa atong church para sa pag sugalaw o kung pag dum-dum, no? Okay. Good mo dini subong tanan kami sa okay. Good morning. Subong man sa mga taga Kamangkalan. Ma'am Lia, medyo interesado ko to no tong Lina Otay. Oo. Sige. Oras na ito mga katropa, 8:15. Oras dala sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Balik kayo pagkatapos sa mga katropa. Standby.
4: XFM 90.3
5: The Secret of Health.
6: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sininga kurason, panami sa kondisyon sa aton sininga kaugatan, mayara magita sa brain protection sini, pagbalansi sa aton sininga blood sugar, may potential sininga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sininga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sinisang tulaan naton kag sa aton sininga maskulo.
5: Plus Gold.
6: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sini Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
5: Sunthon Plus Gold.
7: Ang iya sininga mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sunthon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sunthon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
8: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Sunthon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay Sir Josil ug spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sang aton sininga mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
5: Sunthon Plus Gold.
7: Dira sa Sunthon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sunthon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: We have 3 variants of coffee. Sunthon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglanta da ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay lay o kon loy-loy ang ato sininga panit magkurinot siya nga do halog na blas ato sininga unod kag tul-an Doc Leo.
6: Part man abi na Sir Josil sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
9: Antioxidant, anti-aging.
5: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa.
7: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweeteneria stevia, Doc Leo. Pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
6: Correct Sir Josil, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant Sir Josil, no? Kay ang ti ang Sunthon nga daan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
5: Premium D3 coffee mix.
7: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Sunthon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
6: Amo ni bintaha ya Sir Josil kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sining lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi may maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagsunod sa itong programa, wala na sila nagsupok ka. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya manami, si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit kunara na sa stage sa pagwino po, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Sunthon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
7: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
5: Sunthon Gold Coffee Mix, the secrets of health. Sunthon Plus Gold. Tanggalin ang pamamaga at kirot

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Sunzone Plus
9: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga jag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong ikot.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Mga katupa, exciting!
14: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: System.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
0: nga, nag-attrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
4: Balik ka mga katropa, ang isa sa mga topic ko na medyo init subong, amunay pagkadakop mga katropa, atong una, no, ang gindagdagan sa warrant of arrest ng atong vice presidente sa mga kaso ng grave threats mga katropa, no, pero nagpiansa naman to ang vice presidente. Pagkatapos mga katropa, ang pinaka-latest development naman to, dito naman sa punto nga dakpon ang mga pinaka-mga individual nga ginaligar involbado sa isyo sa corruption sa flood control, no? Isa sa ginatudlo di nga amay-amay kuno is mismo ang aton House Speaker, no? Nga involbado sa 7 billion pesos worth, no? Sang flood control scandal nga nag-igo sang 2024 katropa, no? So ginalantaw ni tutuod ba na ang pagdakop? Tutuod ba na ang mangin gihos ang aton gobyerno looking at pariente man is presidente mo kag sa panahon sang iya incumbency as House Speaker, isa sang may gahom, no, sa Kamara de Representantes along with Zaldico nga dakpon, no, mga katropa kahapon dito sa isa ka hospital mga katropa sa San Juan, nagpa-confine ang House Speaker. Ang paghambal mga katropa may ara sa ge-experience sa subong sang cardio events, vascular events or attack mga katropa, plus nga ti may ara pa sang anxiety attack ang House Speaker, so that's why can confine to siya sa hospital, no? Pero damo nag alma. Ano ba ni drama, no? Ano ba ni may ara na sa mga pormada antes parang ang dakop mga katropa sa House Speaker ta. Ano matabo dason nga mga semana, no? Morning Sir Ramon Arena Sabino, thank you. Salamat gid pamati kami ni. Thank you. Tristan Yat Gulay. Ramil Mamilya watching sa tanan nga nagapamati. Thank you so much. Thank you sir. Oo, kag si Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am Jimenez Cecilia, thank you. Jordan Poole, Delia Sablada, nagpag-greet siya. Kagsakay paring Vincent, basahong ko na karoon, dugay-dugay, sir. Ha? Ma'am Lynn, morning. Welcome sa programa. Tiyan mo rin, ang sitwasyon, ginahulat-hulat sa tanan, mga katropa, kung paano malakpan ng mga tao sa likod sini, mga katropa. Dali naman sa aton lokal, nagaprawagan kita sang nagaprawagan kita sang tawag sini sang accountability sa mga officials gobyerno nga ginalantaw naton involbado sa hindi mga katropa, no? Anong parawagan ta, may mga kiros protesta, may parawagan to nga okay, kiranglan ta dakpon gid ang mga responsables na di, not just nga hindi kami magsettle para sa mga ginakabig ta mga contractors nga naka naulabin sila di, but of course kabalo naman to ang atong tao pumuruyo nga may ara sa mga officials gobyerno nga nagbeneficios na di, amo rin ginabig up na to, amo rin ginalaot na to subong kunsin only sila nga mga officials gobyerno naton nga pungko sa pwesto nga ulamid dire. Lang taon ta mga katropa because ti una nga nagparindugan sila di ang C3, no, nga nagparindugan nga may ara, let's check sa mga aton nga mga flood control, might be may ara sa mga flood control pero way matapos may ara pa yung flood control, might be base may ara sa mga ghost project, no, ang grupo sa mga concerned citizen there is Bacolod mga katropa nga nagparindugan the last time nga let's ask our public officials of that accountability mga katropa sa mga flood controls gini, no? In fact, ang C3 nagsumiter man isang ilang mga complaint dito sa Metro Manila atong independent agency, mga katropa, nga nagpanawagan nga dapat imbestigahan ang ini mga flood control diri sa Negros Occidental, no? Ari ko rin,

0: Are we in the right track sa paglaot sa mga accountable sa mga issues ang flood control project kag mga corruption nga issue sa Kongreso, Attorney? Ano paglantaw ninyo?
1: Well, at least may ara kita sa buong makitaan na ginakabig posible sang kadaman ng mga ginatawag nato ang big fish. Halin sa una, muna ginareklamo nato, di ba lang, ang nagpadakpan, ginagausar, ginakonvict, mga small fish lang. Sabong may mga dalagko ng mga isda, kag that's a very welcome development and a very encouraging scenario sa pungsod sa Pilipinas. So ako nagalaom personally na damo pagit ng mga big fishes, mga dakpan, kaga labi na say front. Hello.
0: Oh yes, sir.
1: Yeah, labi na gid isang mga flood control funds nga nausik. Nagkaladto lang sa bulsa sang mga kadamaan ng mga public officials. May issue sa DPWH, personnel, regional or district directors. May issue involving congressmen. Na tawag nila mga congressmen. Nga makita ni mo sa una daw wala man ni kwarta ordinaryo man lang pero subong naga multi-millionaire. Mga klaro nga mga ebidensya sang pagpangawat. Di ka ba'y pangamalabot ini kay justisya na nga ginapangita naton ng mga Pilipinhon. Kay kami sa C3 nagapati. Ang kwarta nga nagkaladulad. Nga nagkaladulad rin na usik, higit pangawat. Imbis nga magkatutani sa mga tao sa medisina, pagpakal sa mga medisina, mga patindugdugang eskwelahan, hospital, dalan nga tutuod, taro nga proyekto, nagkaladto lang sa bulsa sa mga kawatan. Di sila yan nag-enjoy. Kita yan nag-endure.
0: Attorney, ang nagalapta subong do nga ti na-restart ng gitman si former House Speaker and that ang paglantaw sa pila ka mga grupo nga ti, okay, this is the beginning of something. Pero question of seriousness of the President to go after with the former House Speaker, amuna sa kaseryoso, ano paglantaw nyo, Attorney?
1: Di alang-alang man tanga magtanaw ng lahog-lahog ina ang senaryo sa pungsod sa Pilipinas.
0: Plunder case?
1: Pwede ba lang na malahog-lahogan ang plunder case nga unbillable na? Hindi na sa piyansa. And consider nga pakaisa pa na sa presidente mismo. Hindi lang kadugo, kundi poderoso man kagmangaranon ng tao. Congressman, incumbent. And former Speaker of the House of Representatives. Inablos ang Iloy, isang presidente. Malawag-lawag ano bala na. Ati isubong natabo. Matapos nga isubang warrant of arrest sa ospital gila yun. So maybe nagkalalaas ang presyon o kung mangitaan na sila sa nagkakaigo nga pamaagi, agud nga may ara proseso legal nga base, makaluwas sila sa pagkabilanggo. Bahay na nasang ilang legal technique, ilang mga pahito sa abogado. Pero sa ato niya panulok, that is a very serious move from the office of the ombudsman kasi sa atong gobyerno. Masaligan ta nga damo pagid ang magkaladakpan. In fact, nabatian to subong ang posible naman nga kaso nga ipail naman ba to kay Senador Alan Peter Cayetano. Pila na kay Senador sa nga sa sulod sa bilangguan. Kag ako nagapati nga wala nagalawag-lahog si Ping Lacson, wala nagalawag-lahog si Remulia. Kag kamay nga may matutuod.

0: diagnosis siya.
1: Aha.
0: Uh-huh. Kaya naman, may vice presidente naman nga napapanaugan Warren Alvarez.
1: Oo, oh, nakunamo.
0: Maybe, expectaron mo nga may plunder case man na si Sara Duterte anytime.
1: Oo. Ang format sang arrest, ang mga komento sa social media is that si former House Speaker could have been arrested sa balay niya. And later, dito sa hospital, and nagpangayo pa siya sang hospital confinement. Ano pa lang taon niyo, attorney? Is it a legal defensa niya siya or strategy para hindi sa dali-dali mapriso ay anay?
0: Well, isa man na siguro kapahito ang managinambal ko kayo na makapanguna-una sila kung ano ang mga legal strategies pagkita ang ilang pwede manghimo ago na punggan ng iapagsulod sa bilangguan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang hospitalization,
1: mm-hmm,
0: while makadelay sa iapagkabilanggo under the plunder case nga ginatubang niya,
1: mm-hmm,
0: hindi man na makapugong sa pag-implementar sang warrant of arrest.
1: Aha. Uh-huh.
0: Unless kung ma-prove niya nga may aragi sa iya seryoso nga health condition nga kinanglan aragi sa permiso hospital at lawad-lawad, may kwarta man sa inugbayad sa hospital.
1: Mm-hmm.
0: Pero uh-huh, kung hindi na ma-prove,
1: uh-huh,
0: mahalin ginasa sa hospital, kagdalong ginasa sa bilangkuhan. Hindi, uh-huh, nimbuha na sa mugshot siguro.
1: Oho. Uh-huh. Attorney, if the House Speaker is involved sa corruption, might be, may ara pagit sa mga congressman nga ulamid man since kati medyo may chain kuno eh. Nga may sistema kuno ang hinatagay to, ang aras babaw, kag ang sadalom, ang pamangkot dira to mga taga aras dalom. Dapat accountable man sila.
0: Tida ko na posibilidad. In fact, mo na gani, I'm really sorry to hear and to say this, na ang may nag-coin sang isa ka term few some time ago nga ang pinakadako kuno nga gang of thieves,
1: mm-hmm,
0: ang Kongreso.
1: Oho.
0: In fact, si Mayor Magalong, kung nadumduman mo,
1: uh-huh,
0: when
1: uh-huh,
0: nagambal ginasa nga sa ila investigation sang flood control scam,
1: uh-huh,
0: almost all if not all ng mga congressional districts involved sa pagpangawat,
1: oo,
0: sa pundo para sa flood control project.
1: Oho.
0: So, usisaon ang tanan ng mga proyekto nga nasa idalom sa mga congressmen sa una.
1: Oho. Ako pag nandito ako, Council Attorney, there could be a chilling effect, no? Sa ining pagkadakop sa former House Speaker. And for those congressman, para magpakita sang ilang nga klase sang lifestyle, kahit daw kadamo na sang daw naguba na lang salig sang tao sa mga kongresista because sa mo nagkakalatabo sa mong attorney.
0: Pag mga wala huya ng mga tao nga kawatan, sabi mo, pakita ang mga ranon kagta. Di wala sila buta, wala ni ginakatublag ang ila konsensya ng kwarta nga ginapakaon nila sa kabataan, ginagasto nila sa ilang pangpangabuyad loadlaw mo daw hari kagray na.
1: Mm-hmm.
0: Kinawatan, dugo na,
1: uh-huh,
0: blood money na ang ilang naging pangawat. Actually, mm-hmm, like they are actually political Dracula and vampires.
1: Oo.
0: Yeah. Mati na lang, dugo na, buwis na ang ginapangbayad naton.
1: Mm-hmm. Yes. Oo.
0: Kinakuha lang nila yan. And then mga buwi nga daw sinuong aray na kaghari.
1: Oho. Oho.
0: Then sagi lang sila yung kadla. O kada election, gamiton man lang nila naman ang dako ng bahay sa kinawatan nila.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagpanginto naman sa bumuluto, paagi, mm-hmm, sa pag pamakal,
1: mm,
0: pagpakita ng mga maaluan kuno ng mga tao, big dribble dito, hindi mo na ilakwarta. Pero daw sila ang mga baganihan.
1: Uh-oh.
0: Kita mo lang,
1: mm,
0: wala ginisla madlock sa ilang ginapanghimo. Ti, mm, ang iban mga maalaman, wise.
1: Mm-hmm.
0: Bakal salakyan, hindi ilangalan.
1: Uh-oh.
0: Bakal balay, hindi ilangalan ang registration. Bakal, mm, duta, bakal, mm, beach, bakal, mm, rest houses, hindi ilangalan.
1: Kasakit, no?
0: Bakal sila sa mga malalong mga lahas, Kisama lang lang dito kay may realize nila ginatulog sila sa mga tao nga mangkot din nila nakuha ng kwarta ang pagbakal sila eh. Ang sweldo ng mga congressman pilaman lang naka vice mayor ako ang mayor ta ang sweldo nila pilaman lang siguro ka 1,000 ang taas nila sa sweldo namon. Pero ba ang ilang pagpangabuhi kag sistema sa pangabuhi imo daw emperador.
1: Kasakit, kasakit para sa
0: pagbibigyan. Grabe no, timpo na ni tahi na ang mga Pilipino mag-ulog yun ha. Lulaon na lang aton balang partisan ng mga sentimiento kay ah, ba, masiling sa iban, bahala, mga awa, total, may ginashare man niya sa amon, ba? Hindi man amon na dapat ang pagka-Pilipino naton. Pagka matutuod nga ni Grusano, na pagka matutuod nga Bakulod noon. Kinanglan, tarong ang aton pagtamod sa aton pamulitika kag panghimanwa. Kung may sala sila, bisan pa aton na sila, na idol nga ito ko. Dapat ugyong kita sa programa sa gobyerno nga dalhon sila sa ila pagpanabat kaysa lana nila sa tao.
1: Ano paglantaw niya, attorney?
0: Sa tao, sala sa Diyos.
1: Oh. Ano paglantaw niya, attorney? May ara pagid sa mga kongresista nga maluwas sa saldi ko. Nga ti subong niya, ara sa guwa sa pungsod, di bang dakpan, may masunod pa ihan.
0: Ti, kamo mismo nga ara sa media, I think mas maalam kamo kag mas nakaibalo kamo lang sa amon mo. Katerific ang inyo yung mga investigative mechanism, kag dynamics. Isisaon tayo eh. Kamo mismo bala, imo kamo sa inyo team. Musisaan tanan yung mga kongresista din nga nagliligad, kag subong. Suguri ang ila pagpangabuhi isang una. Pamangkot ako din na nag-star kung anong ilang mga propiedad sa una kung tanawa subong o kung after several years nga ara sa palangakuan bilang congressman so, hindi man na mabudlay siguro mo kag hindi man guro mabudlay magtukib sa mga sekreto ng mga kabuangan naging panghimo nila
1: may negosyo mas lako
0: no? Makitaan mo man sa ilang lifestyle eh. Muna ginatawag unexplained wealth win. Unexplained and unexplainable. Bisan na nung binutig nila kung di nagalin ng kwarta pero makitaan mo nga hindi nila matagan sang nagatama nga eksplikasyon kundi inagalin ng ilang manggad kay kinawatan. Wala manegosyo, wala profession, wala inheritance. Pero nga ang nag-super rich. Isa lang na ang rason nangawa tudo sa gobyerno.
1: I hope ma-identify ito nisla sa panahon sa eleksyon na lapit
0: na. Identified naman na. Galing kay ara sa politika mo. Amo na nga ni Gondong isa kuno ka-profesyon. Ay, ang isa ka-professional nga na. Nagpangawat na, nagbinutig na, nagpanginto na, pero ginapakan kapon.
1: Gani man.
0: Ang politiko.
1: Amo na kasakit. Kala.
0: Muna nga ako daw, medyo nagpasalamat mga anay ko nga, salam ko sa pagkabayang mayor, away ko yan ang mayor, away ko ng congressman. Kaya delikado, guro na nga posisyon, ako ang tentasyon ng guro na.
1: O galing.
0: Ako na, siling sa nga ako ni sa ka upod brag ko sa fraternity sa College of Law sa UP. Pagka-pierde ko siyang nagligad sa congressional contest that was the 2007 nga election. Nagkarigid siya. Nagsuglanon kami nga dua. Yan hindi maglain buot mo kung ang wala ka nagdayon sa kongreso. Kaya siling niya base protection man sa langit sa imo. Kaya kung nara ka da, base maumid ka sa iban ng mga miyembro sa kongreso. Hindi man wala man sa nagambal nga tanana. Yan base maumid ka sa ibang nga miyembro kung madamo nga miyembro sa kongreso. Na tapos ng ilang termino as congressman, may kaso gihapon sa Sandigan Bayan.
1: Pero
0: nangin kawatan.
1: Attorney, if I may, agagwa mo na dyan pong alan mo for vice mayorship kag congressman, no? Huwag ka plano?
0: Ah, sa subong, di alam ko ano yung magplano na nun ng mga politika. Enjoy kita na yun natin private life. Madino pila katuwing mga rata sa public life.
2: Oh, ganun man.
0: I enjoy my privacy. Doon na uyunan ko naman, gid.
1: Uh-huh. Well, anyway, we'll see kung ano matabo pag gid na son. But, at least may sugod na attorney. Sa siling quest natin for accountability and sa issues ng corruption. Attorney, thank you so much. Thank you so much for the time, Attorney.
0: Malamang mga salamat and God bless. Win.
3: Prangka, Diretso, Bullseye.
1: Inyo naman tayo mga katropa, si former counselor, former vice mayor, Attorney Renicito Inoy Novero. Sa aton nga pagparangan din sa Bullseye sa Palatuntunan, mga katropa, at least nasugdan, no? May ara na sang makita ang tao ng resultado sa isyo sang korupsyon diri sa gobyerno, mga katropa. Kabob, anong panglantaw nyo, no? Pag dakop sa former House Speaker, Baltos niya, so good na. Ang term is, it's the beginning of something, no? Paglaot sa mga korap ng mga opisyal. Pero ang panlantaw ko naman, tani may batsyag ni, may igo ni sa mga congressman ta. While may mga dlagko ng mga tao nga ara sa posisyon nga ginpang dakop mga katropa because of issues ng korupsyon, hindi malinis la isa. Hindi malang na nag-iisa si former House Speaker. Hindi ba lang na nag-iisa si ano, si Congressman Zaldico? O, kag iban pa nga mga congressman, kun mag-amo na abing aton mindset mga katropa nga okay na sulbar na, take note sila lang ni ang enabler sa mga programa sa kwarta nga magdaludo dito sa dalum, kag mag kadto sa mga baba sa mga buaya. Pero ako tani sa mga sa mga congressman ta, it's time to let the people know ano klaseng mga propiedad kami ara kita during sa incumbency ta sa kongreso. Kay ang kongreso amo na ni karon ang medyo mabulubog at bugat ng istorya mo, no? Honestly, katropa, ang tao na ano na na kabalo na sang ining mga sistema galing gahipos tungod, you know, kung si Juan de la Cruz pa makutun huwag mo kumahimu da ano pa mapiyait ko. Oh, and that's why may mga civic organization nga nagagwa mga katropa to entice people to voice out sang ila sentimiento sa mga isyo sa atong gobyerno. Why? Sa sweldo mo, may choice ka nga hindi ka magbayad taxes mo. Sa mga ginabayaran ta sa buhin ta sa ano, sa aton nga mga sweldo da. Oh, ginabayaran ta na. Bayad ka na SSS. Kay para preparahan mo ang pagtigulang mo. Oh, kwarta mo na. Mambal ka sa SSS, pwede ko na kaulam. Ambal sa SSS, okay, why problema? Hulam da yun, pero may interest. Kwarta mo na. Ang aton nga health department, mga katropa, kapanawagan, sige, bawal magkasakit. Hindi pwede magmasakit. Atipanon nyo, kaugalingon nyo, exercise ka mo, make a healthy diet, stay active. While ang PhilHealth, nga ginabayaran ta, ginabuhin natin sa soldo ta, katropa, ti ara lang da, no? Pati man ta sa atong nga health department, hindi ta mag amun kinanglan lang gaon ta, kagulingon ta, ati panon ta, para hindi ta magmasakit, pero gabayad ta sa atong nga insurance o kung sa atong nga health insurance, katropa, sa PhilHealth, no? Ti samtang wala kagamasakit to, ti palto ang PhilHealth ta. That's why kinahanglan ang hambaltaman nga ang plastada bla sang aton nga mga sa health naton kay tropa. We are paying much sa aton nga mga obligasyon sa gobyerno. And we are compliant. Why mata choice mo? Oh. Sa kada bakal mo produkto, sa kada bakal mo sang tinapay da, soft drinks da, pagkaon da, may mga VAT na da, mga katropa. Ginabuno-buno, tas na, kada bakal tas mga produkto, katropa, ang aton tax gakanto da. Okay? Sa pag, ano mo, pag kanto mo sa mga malls, no? Kanto ka mo to, bakal kabayo, no? May mga taxes na mga katropa, and we have no choice but to pay sang aton nga obligasyon sa gobyerno. Now, ano gina-expectan natin? Mayo nga sabisyo. No? Halin sa mga basic services, tubig, kuryente, kagiban pa. Amo nang ginahatag dapat sa gobyerno natin. Dira nga kadto ang aton taxes. But what have you? The government still on its way privatizing sa mga institusyon nga nagahatag sa mga basic services atun. Halin sa tubig, pakadto sa kuryente, pakadto sa transportasyon. Nga daw ma, ito naman isang privatization, pagba-interest sa mga private corporation, mga katropa, no? We blatantly ginahambal na mga katropa because we're seeing footprints, no? Ang gobyerno gusto magnegosyo sa servisyo nga muna, which dapat ginahatag sa aton libre. Good morning, Ma'am Jenny Onik Alib. Thank you so much. Salamat gin sa pagpamati. Sa kay Ma'am Lia Lobrado, kag sa kay Jordan Poole, no? Thank you pa rin Jelwin. Linya hindi subong impeachment trial ang ginabantayan sa tao kundi ang bantayan subong schedule sa brownout. Ayun na ba tuod bala ni? Oo, ang ginambal ni Katropan Jelwin, no. Oo. Ginabantayan ang brownout ti ano oras man karon? Oh, may brownout naman ta, may rotational naman ta. Good morning, Ma'am Lentalde. May aga na kapamati sa XFM sa mga supporters ng class, no? Sa Southern Negros. Thank you. Greet ko lang si Mera, Nilda, Miriam, Malin, Jomar, Jeneline, Leia, Molin, Tuto, Jeneline, Raylan, Gingging, sa kay Merlinda, Wilita, Roderick, Jason, kay May Lodilin, salamat gid sa pag-upod. Thank you. Ma'am Araceli Loraes, nakatutok naman sa mga katropa, members ng Moms sa Bacolod. Thank you. Maria Lourdes Rosal, thank you ha. Following, thank you ma'am, salamat gid. Tananta nag-experience sa kabapiot. Kagtananta nagapangayos sa ustisya sa kamot sa mga tao kani nga nagpakasasa sa kwarta sa tao, no? Ma'am Jovi Abirente, morning, salamat gid ha, dira sa New Zealand. Ma'am, stay safe. Jessica Gonzalez, may aga. Junior Alegria, good morning lang sa kay Ma'am Jenny Kahilig, anak ng CEO. Morning, thank you so much, salamat gid sa pagpamati. Mga katropa, Ma'am Shirley Arevalo, thank you. Dira sa Kabankalan City. Natapos ko na yun. Si Ma'am Jimenez Maria Cecilia, thank you. Salamat man sa pag-upod diri sa programa. Mauro Romero Martir, sa Panok Poinis lang. Thank you. Oras na mga katropa, punto alas 9. May nag-tudi sa aton mga katropa sa mga kauturan, tabala, nga may nagkantuli sa aton naghinyo sang bulig mga katropa, nakaistorya kita, ipabati natin karon sa inyo dugay-dugay ang sitwasyon sa isa ka abyan natin from Kabangkalan, no? Nagkantuli para magpangayo sang bulig tani mga katropa, para sa mga kulturanta nga basi may maara man sang buluanon nga tagipusoon nga makabulig-bulig sa aton sa problema sa isa ka utod naton. Ma-commercial ko na, ihaboy ko na mga katropa, tapos storyhan tani mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sandzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sandzone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sandzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sandzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sandzone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kidyang Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
8: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
10: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalaya
3: na ini ang bullseye.
6: Oras mga katropa, alas 9:05 na sa aton nga paratuntunan. This time may bisita tadi, no? Halin pa ni sa Kabankalan, nga nagkadto diri mga katropa, may pasyente di sa Corazon Locsin tayo, no? Sa Corazon Locsin diri sa Bacolod. Oo. May treatment, may pasyente, no? Si tatay lang ni mga hatag sang detalye mga katropa. O, tayo morning. Sino nga lang tagani?
7: Ko si Arnel Lozano.
6: Oo, Arnel Lozano. Tagaliin ka.
7: Taga si Chio Kasipsipan, Barangay Hilamunan sa Kabangalan.
6: Oo.
7: Dango ko di sa XFM, ngayon ko tani bulid. Sa ako, amoy nga sitwasyon, wala. Kaya ako nga asawa. Kada bulan, ginadala na siya da sa Corazon Locsin. Para isilan siya sa nephrostomy catheter.
6: Okay.
7: Sa iya nga wala nga kidney.
6: Oo.
7: Daso na stroke pa ang lawas siya. Ang tumang lawas.
6: Oo.
7: Ang permiro nga balatian niya, sir, ang TB of the brain bla.
6: Okay.
7: Di daw komplikasyon na ang kidney naman niya.
6: Naigo. Oo. Oo. Pinanin ni katuig subong tay ang ano?
7: Ang kaysa wahon, sir, mano, tatlo na, sir.
6: Tatlo na katuig?
7: Oo.
6: Oo.
7: Kaya 2024.
6: Oh, pero ano, ang TB sa brain, anong may treatment, kamusta na? May bulong, kamusta na?
7: Tapos naman niya, sir, ang kwan.
6: Pero cured na to?
7: Oo.
6: Naayo na to?
7: Oo.
6: Okay.
7: Ang kwan naman niya, ang iyang kidney.
6: Oo.
7: Kaganto nga yung nga lawas na stroke blind, di pa kagiyo-mayo.
6: Oho. Sa saan ulan sa na-stroke?
7: Sa 2024.
6: Last 2 years. Oo. So, duwa na katuig.
7: Tapos, pag kwansang 2025, sir, na ano na yung nga kidney, idinala naman namon sa district hospital uli. Hindi man ito masarangan, munang diri kami gin-repair.
6: Sa Corazon Locsin. Pila na kamukha balik-balik di?
7: Bali, kawalo na ni kabulan, sir.
6: Walo kabulan? Kada bulan ga?
7: Kada bulan, sir. Samtang hindi pa mayo ang finding sa iyang mga laboratory.
6: Oo. So, kada bulan ga pa laboratory ka mo?
7: Kada bulan, sir, may requestan kami KUB ultrasound, mga kung ano pa nga i-request ang doktor.
6: Oo.
7: Tapos, bago mag-isa ka bulan, sa amon nga schedule, kinalan may result na gid kami nga.
6: Oh, pero sa dina ginihimo, Bacolod or Kabankalan?
7: Dito na kami, sir, sa Kabankalan.
6: Kabankalan na. Oh, sa government hospital man.
7: Government, oo.
6: Oh. Oh, mga pilang gastos na da?
7: Depende, sir, sa iyang ano. Kung nalimbawa KUB, ga 1-8 man.
6: Oh, bisan government hospital, ha? Bisan... private ang ginaanan nyo?
7: Private, sir. Kaysa
6: kay Wyman sa laboratory, tuod mo. Oo.
7: Kay, kumbaga sa ano daw, wala mong kuga ano daw, dugay bla ang mga result na ano.
6: So,
7: malang-alang kami bila sa schedule.
4: Oo.
7: Umunang kisa, mapilitan na lang kami sa mga private nga.
4: Okay, para Dasig.
7: Para Dasig ang ano, kay kinalan gid sa Corazon Luxen ang result.
4: Oo, oo.
7: Kasi hindi man sa Corazon Luxen ang schedule bila. Doon kadugay man ang schedule. Kung wala ka pa schedule.
4: Oo, so halin sa Kabankalan, kawalo nyo na ni Kadtudi sa Bakulod para
7: pakonsulta sa iya.
4: O, pakonsulta sa iya kag sa katheter. Oo. So laboratory dito plan daan. So diri anong kakatabo diri sa Corazon Luxen kun araw ka ari ka mo di?
7: Ko nari kami ara kami da sir sa Corazon Luxen. Amo na islan siya katheter tapos ang iban nga schedule niya bla lapta-lapta sa pizza.
4: Mm-hmm.
7: Amo nang ginahimo namon diri na lang kami gahulat sa dira sa may shelter da bla.
4: Oh.
7: Dira na lang kami gahulat kun matapos sa tatlo ka adlaw.
4: Oho. So dira lang ikaw ya dira gatiner ikaw lang. Oo, si wait upod siya dito sa sulod.
7: Oo. Mga iban man may pasyente bla sir.
4: Oo.
7: Ara man da gatiner.
4: Oho.
7: Sa may malasakit bla sa balay ni San Jose.
4: Oo.
7: Shelter.
4: Ah, dira ka dira gatiner.
7: Oo.
4: Pero ng imo yang pasyente, misis mo confined siya.
7: Subong sir why? Ara lang da sa shelter.
4: Okay. Oy nga aman.
7: Buwas pa man amon nga schedule niya buwas pa.
4: Oo. Ti sa amon nga sa katheter na pilang ginagasto nyo?
7: Kada kwan sir wala ka man siling balayran sa ano kay ara man ang malasakit.
4: Okay, libre man siya. Oo. Oo.
7: Ang amon lang bala nga ano, ang amon nga pang kaon-kaon bala pang gasto-gasto namon sa dlawad-law.
4: Pretty nyo pa kanto pa kare abi.
7: Oo. Hindi ko gid masarangan kwan Gabiya lang ko pang gatong sa Kabankalan, Baligya.
4: Kung mag-dinner ka mo to sa dira sa shelter, ano na ang ginakaon nyo da?
7: Kisa sir, kung gahulat lang ko sa may gahatag da kada hapon lang turko pagkaon. Kisa man may ano man nga maglakat kami de, makatipon-tipon ko 300, ginapaigo-igo. Untang ara kami da. Kini-kini gid gi.
4: Oh.
7: Budlay man mawadan.
4: Ikaw tayo, anong trabaho mo tayo?
7: Sa ano lang ko, sir, pang BL bala, pang gatong.
4: Mm-hmm.
7: Baligya sa merkado.
4: Oo.
7: Tapos, extra-extra man ko sa Kabankalan mag-dishwasher. Hugas pinggan sa mga...
4: Pila kabilog bata nyo?
7: Tatlo, sir.
4: Dines la subong?
7: Ara sa amon. Amon nga subang ko, 16 pa lang man.
4: 16 kay skwela pa?
7: Oo, why na? Buntat.
4: Ang aman?
7: Hindi ko masarangan, sir.
4: Oo.
7: Ang ikadua, 13 ang edad.
4: Oo.
7: Untat naman sa eskwela, kay muna ang konsamon. Hindi ko masarangan, bla.
4: Mm-hmm.
7: Ang katatlo, sir, babae, anong katuig.
4: So, sila nang to, no?
7: Oo.
4: Ano?
7: Sila nang to, anay.
4: Sila nang to, anay, samtang... Pinakadlawang tinero nyo dito, ay?
7: Gatiner kami da, sir, may tag isa kasimana. Isang Sabado pa kami, RD. Sabado. Alin Sabado, sa Subong.
4: Okay, saan ang schedule sa mga, ano?
7: Pitsa 9.
4: Pitsa 9?
7: Pitsa 10.
4: Oh, nasun pa adlaw?
7: Adlaw, eh, wala na gito pang...
4: Pero matiner pa ka mo di, no? Oo. Okay. Medyo mga katropa, medyo budlay sang sitwasyon man sang aton nga isa kauto diho. Kabankalan pa ni Magalin, tungod sang ining masakit sa asawa. Pila na kamo katuig sang asawa mo gani? Of the night?
7: Do 16 na mo na manug 17 na mo subang.
4: So more or less lapit na 20 anyos. Oo. Ikaw gatatap sa imong asawa subong.
7: Oh.
4: Lapit-lapit sa mikropono tayo para magbatian.
7: Bedridden git siya.
4: Oo. Ano kabudlay ni nga sitwasyon para sa imo?
7: Kabudlay git sir. Blang hindi ko masarangan na yatag blang kinalan niya. Wala git ko ikasarang mo. Budlay-budlay git ang iyang ano ba? Pangamuyo lang ko sa Ginoo, gagaan ko persa. makaya ko pa ang atipan sa iya.
4: Hmm. Pero walang iwanan eh. Sa asawa mo.
7: Wala, git, sir.
4: Oo. Sabisuan mo, asawa mo subong. Oo.
7: Basta sa piyak nga kabuhi.
4: Hmm. Hmm. Sige lang tayo. So mga katropa, basic may mga ano ta, may ara da sa mga kauturan ta nga may buluwanon nga nagipusuon, no? Si tatay nagikinanglan sa bulig para sa pagkaon. Pagkaon dito sa samtang gahulat sa schedule diri sa Corazon Doksin. Nagatiner sila daga tatlo ka lima ka adlaw dire sa Corazon Doksin. Ang pinakabudlay ang gasto sa pagkaon. Tayo, no? Dira sa ano, no?
7: Oo, oh, sir.
4: Oo. Huwag ka mong pariente, di? Sa Bacolod?
7: Huwag. Huwag pariente.
4: Hmm. Sulo-sulo lang, gid?
7: Mga pariente man naman to sa amon, eh, luyag man magbulig, yalang kayo nung nakipigado man, di.
4: Oo.
7: Ako lang, gid, sir, kapangita, idea, kung maglakat kami, di.
4: Oo.
7: Ngayon bulig siya kundiin. May dala lang kami, biskan pila lang, may budlay man biyahe nga, wala.
4: Oo. Oh. So isa kadlaw pinang magastun niya pagkaon?
7: Ah, dira sir, may mahalang kundi sa ano. Kisa gabaka lang ko to sa downtown ba? Makabara-bara to. Kini-kini kay kundira lang sa tupad sa ospital, mahal gid ang mga black loan.
4: Oo. Dira. Tuod na. Oo, hatag ko sa imo oras tay, basi may manawagan ta, mensahe ta para sa mga kuturan ta, para sa posibleng bulig tani, mahatag sa imo.
7: Mayong aga sa mga tagpalamati sa programa ng XFM. Ako Glacier ni Lozano, Kabankalan. Manawagan ko mga ayaw ko tanibulig sa may mga tagipusoon nga sa amon lang pang kaon-kaon. Put ko sa akon nga asawa nga na masakit. Mapakitlooy lang ko kung pwede nga gamay lang nga bulig. Wala-wala na git. Ang Ginoo lang maka balos sa inyo nga. Madamog niyo salamat.
4: Oo. Subong pagkaon ng problema. Para dira sa inyo. Sige tay, hulat-hulat ng tatay. Why ka contact number, no? May ara ka cellphone man.
7: Ako nga cellphone, sir. Ang battery ba? Papatay-patay. Naguba ang battery. Hindi man siya pwede takdan sa lain ng battery.
4: Oo. Pero basta makabaton man text, no? Makabaton man sa...
7: Patay-patay. Kabaton.
4: Sige, tay, ha? Ulat-ulat ng tatay. Kay para maka... Basi may ara pa man sang maka... Dugang-dugang, no? Para sa galastuhon mo lang ni mga katropa ni Tatay Arnel sa Corazon Doksin, ang kinahanglan, kaga para sa pagbulong man eh, no? Why pa ka mo ka-intra sa yakap, sir? No? Ano, no? Tay
7: ang,
4: Arnel?
7: Ang amon schedule card, may tatak naman sang yakap.
4: May yakap na.
7: Paling kay wala ko natuman wala ang ginatag sa akong nga schedule sa to. Kay alang-alang na wala.
4: Layo man mo, no?
7: Layo.
4: Oo. Sige lang. Oo. Sige tayo, ha? Pungko lang tanay. Kahulat na tunta ba sa may harapan sa mga kuturan ta nga pwede makabulig. Bisan pila lang, mga katropa. Dako naman bulig na para sa mga kuturan natin nga maka... hatag sang gamay lang amot lang man ano para sa kay tatay pagkaon tiner nila dira sa Corazon Doksin kag mga pambulig-bulig sa bulong. May bulong pa kamong kinabakal tay, no? Oo. Ano ka mga bulong na tay?
7: Mga may mga pain reliever siya, sir, na resita. So nang hindi naman siya pwede sa mga isog lang ang bulong, mga synthetic.
4: Hindi na maproseso sa kidney.
7: Oo. Yung advice na lang sa amin sa doktor, mga herbal bla, mga mga kidney care mga muna.
4: Oo.
7: Muna yung ginapatumar ko sa iya, sir.
4: Sige tay, Ardel, ulat-ulat lang na tayo. Kung base may harap pa man sang makabulig, pwede ka mga makapakigangot diri sa XFM, mga katropa. Ang aton nga Facebook page, available na siya. Let us know, no? At sa aton nga mga kauturan nga arada sa guwa, may sulusubra-sobra, palihog naman ko, may ara kita pwede mabulig sa kay tatay, kinanglan gid subong ni tatay. Nakita mo namon ang sitwasyon dere kami gani testing man amot kun anong marabot namon di karon. Para pandugang-dugang ni tatay to sa pagkaon niya. So anyway, amo na, no? Hulat-hulat lang kami. Ay, hulat-hulat na tayo. Basta may harap pa man karon nga may mga balawanon, tagipusuon nga makabulig-bulig man. Alright, mga katropa, 8:20 na sa pagpakalagad naton. Kung kisa abla, damo-damo sa mga pagtilawos kabuhi naton. Pero, binyo mga katropa, question lang ni kung paano ta bato mo, no? Sa mga trials, no? But sometimes sa mga pinakapiot na sitwasyon, sometimes we tend to say na okay, this is the end of everything, pero hindi pa. May ara pa sa mga kauturan tang possibly man mag-extend sang ilang bulig mga katropa, no? Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Thank you. Ma'am Len, mayong aga sa inyo tanan. Paano na lang kung pwede man amon mahatag ang number mo tayo, no? Base pwede sila ka-text sa imo, base may idulong to sila sa imo, pagkaon, sa, ano, sa shelter, sa Corazon Locsin, at least makabulig-bulig man. Pero ti, amon na yung sitwasyon, sumong kinanglan ta, bukaon, anay tagipusoon sa mga kauturan ta, para may ara man sang ginagmay kita nga bulig katropa. Tag sa kay tatay. Okay? Dara sa Corazon Locsin, mga katropa, makadto ka muna. Damo da sa mga bululigan mo. No? Damo da sa mga grabe ang sitwasyon nga ginaagyan. Pero ti, anong ta? No? Kay ti, kinahanglan ta sang, kinahanglan ta magpa-hospital, kinahanglan ta mag, ipa-confine mga membro sa pamilya naton, para mag-ayo sila, no? Di lang mawadaan sa pag-asa, okay? Alright, oras na ito mga katropa. 9:22 sa pagpangalagad natin sa aton paratuntunan. Ma'am Jovi Abmudente, thank you. Sa mayong aga, sa kay Mauro Romero Martir. Salamat gid sa pag-update. Kay Jenny Unik Alib, nakatutok naman. Good morning sa mga kauturan ta. Alright, may pag-greet pahabol si Ma'am Lental Dio, Miriam, Malin, Jomar, Jeneline, Leah, Molin, Tuto, Jeneline, Reynald, thank you ah. Sa kay Roderick, sa kay Jason, sa kay Rhea May, kay Leodilin, nakatutok man sa aton nga palatuntunan. Thank you so much sa pag-upod sa aton programa diri sa Bullseye. Istoryan taman mga katropa ang sitwasyon karon sang aton impeachment court because nga may ginpagwa to eh, no, nga mga ngalan nga ginhambal to, wala man sang database, wala sa database sang Philippine Statistics Authority, no, nga naghambal nga buhi pa siya o nabunag siya or nagkaliwan siya, no? Wala sang death record, wala sang birth record man. Amo naging question karon sang pila ka mga membro sang prosecution dito hambal nga ang ini nga mga plastada. Amo naging mga sitwasyon katropa ginpalusot lang lahat, no? Fictitious ang ini nga mga dokumento, ang ini nga mga ngalan, nangin recipient sang nangin recipient sang confidential intelligence fund sang
6: Vice Presidente karon no ang pagpahayag nga ti kinahanglan i-verify bigini mo man, pero ang depensa man mga katropa sang kampo sang Vice Presidente naghambal nga ang ini nga mga sitwasyon hindi pwede mahatag sa definitely wala record ang aton PSA no, wala sang record ang aton Philippine Statistic Authority because these are aliases ng mga tao kaya nakabenepisyo kag hindi pwede i-bulgar ang ilang mga alan kay para sa mga seguridad sang ining mga tao nga ni no, ti sadya ni nga istorya mga katropa sadya ni nga mga nagakalatabo karon sa aton nga pungsod. Pero may napabangkot diho. Sige, kumusta ang amon nga ang sakaay sang ano istoryahan tara dugay-dugay mga katropa, no? Aryo. Sa gasolina, mga katropa, ang saka subong adlaw is 4 pesos kag 69 centavos. Okay, mataas-taas na gasolina na. Sa diesel, mga katropa, may ara sang pagtaas pagid nga nagalabot 5 ka piso kag 18 centimos. Oh, sa kerosene na naman, may ara man pagtaas nga bow timbuok kita tuod ang kerosene may magtaas subong adlaw epektibo subong ang 5 ka piso kag 58 centimos. Ang saka sang presyo sang petrolyo no kahapon may istorya ta ang transport sector lingya medyo mabulubog at bugat bulubudlay ang sitwasyon pero sige lang no agwantahon lang sa gihapon ang ginaexpektaran ang ayuda karon sang aton nga gobyerno angot sining ginaambal nga mga pagsaka sang presyo sang gatong sa Pilipinas. Again, ginambal ta mga katropa, dako inang epekto sang pagpataas ang presyo sang gatong nga. Ang aton nga mga produkto, antes pa lang na magkadto kag mag-abot sa mga bagsakan. May ara na sang transportation cost. Ang presyo sang diesel, ang presyo sang gasolina, nga gintughong mo, halin sa ginhalinan mo, pagkadto sa destinasyon mo. For example, kung ang utang ta ginakwa pa sa kanlaon. For example no? Or dito sa San Carlos. May ara sang transportation cost na na, no? Ang ining presyo sang gatong nga gingasto mo sa pag-deliver mo sa mga produkto pakadto sa mga bagsakan. Ibutang mo na sa patong mo na sa presyo sang inyo nga mga utang. So, no wonder sa mga kauturan ta nga nagakadto sa merkado, masami, nagapangumpra just like sa kay Ma'am Daisy, ng Daisy, hindi ka na matingala na babakal ka carrots, ang isa mo ka kilo, pilang nahot na lang. Ha? Kaya yung presyo sina, naglaim naman. No? Kung magbakal ka tunga, pila lang kabilog na. Kung babakal ka saging, kinilong naman sa una. Sa una, ano na mo? Tumpok-tumpok. Baklon mo. Subong hindi na mo ng sistema, mga katropa. Subong ya, ang tanang ginabakal mo sa merkado, subong ha, mga katropa, gasto mo na, o kung kilo na. Ang kilo, hindi basta-basta. Sa una daw, ang saging daw, isa na kabulig lang mo. Baklanay na mga katropa, pinag na, mabalsa, gain na 40 piso, gain na 30 piso, abi, ang isa kabulig. Subog yung mga katropa, ang isa mo ka kilo, pila kabilog, saging na lang. Na? Amo na ang resulta sa pagtaas ang presyo sang petrolyo, mga katropa, nga hindi ta wow, thank you, Gid, ha? Salamat, Gid. Oo. May ara na tay. May ara na naghatag bulig. At least makabulig-bulig ni. So, thank you, Gid, ha? Oo. Paano ito ni Mami J? Paano ito ni Kuliktahon man? Oo. Sige lang. Oo. Ma'am, thank you, ha? Salamat, Gid, ha? Oo.
4: Ilawagon ko ni aha pa gailan ko kay ang iban nagabulig sila hindi isla gusto nga lawagon pero ato naman gapasalamat kita mga katropa. Okay, so balikta sa atong topic ko amo ni karon ang sitwasyon sa mga transportation ato mga katropa kung nagakonsume sa kuryente o sa fuel like for example ang aton nga mga transport sectors, no? Ang transport sector naton, katropa, mga byan, may ara sang may ara sang ginakonsume nga fuel. Kung magtaas na, syempre hindi ba na i-siphon tanan, no? Agwantahon nila. How could you, no? May ara kayan sang kapasidad para mag-amos na, no? Absorb sang saka sang presyo sa petrolyo. Sa kada absorb mo, ganubo ang kita mo, ganubo ang income mo. So ang income mo naman, may ara ba na pagkantuan mo, no? May ara ba na gintala na da? Pagkaon sa bata, pagkaon sa pamilya. Ang imong ginabakal sa mga adlaw-adlaw nga kinanglanon sa imong estudyante. Sa imo kuryente, sa imo tubig, kag iban pa, iban pa ka mga balairan. So ang problema, paano mo i-endure bala ang sitwasyon nga ti nagatinaas ng tanan? Ti amo na no? Ang hambal is agwantahon, no? Pero pamakot mga katropa tubtubsan o. Agwantahon ni Juan de la Cruz ang sitwasyon diri. Ti kututon ta naman ang aton gobyerno. Ang gobyerno ta nga nagahambal ga promesa man lang nga may ara kami sang ihatag ng mga ayuda para sa mga vulnerable sectors, no? Ti nagagwa tong ayuda. Okay? Nahatag ang ayuda. Ang reklamo naman sa mga kauturan ta nga may trabaho, hindi man amo na kamanggaranon, hindi amo na ka with off sa pagpakabuhi katropa, reklamo naman sila nga ang amon cost of living gataas na, no? Kami ya bululigan man kami, ha? Kinanglan man kami nga may ara sang assistance sa aton gobyerno katropa. Here comes, no? Sa mga ensa sa aton gobyerno, ang ginatag naman di loan, no? Ang sa mga middle classes na may mga trabaho kadto ka to sa PhilHealth, I mean so, pag-ibig ma-loan ka to, kadto ka to sa SSS ma-loan ka to, pero ti ang punto at the end of the day ining nga mga loan ngani bayaran mo man Japon mo, no? Why ka man palagyo? So eventually maabot ang oras, bisan lang hambal pas lang, okay, ang promo naton subong aton sistema, subong utang ka, subong after 3 months among sukot, so good bayad, bayad mo, okay man. Pero thing is that utang man sa Japan, bisan man ano mga baliswa na utang man sa Japan nga dapat mo bayaran, no? So obligasyon ni Japan mga katropa. So kun ang taon ta hindi Japan solusyon sa problema subong sa crisis nga endure sa aton pumuruyo, no? Ginaagwanta, ginaanto sa aton mga pumuruyo, no? Makadto naman ta sa mga negosyante, no? May ara sang negosyo, may bilyon sa bangko, subong nagaipit-ipit man sila ninga ti imbis nga igasto ta sa mga business investment naton kadto kita sa mga real properties, kay para baklon ta to, at least, no, pagkatapos ang pila ka mailadlaw, pila ka bulan, pila ka tuig, mataas tong presyo, may kubrahon ta, sigurado sure ball nga income matapos ang pila ka mga tinuig, wala pa sang operational cost, wala pa sang tawo, wala pa sang swalduhanan, wala pa sang renta, no? After 2 to 3 years, dako na ang presyos na ta. So at least, lai naman da yun, bakal naman ta. Ang iban ng mga negosyo, mga katropa, nag-silo na sila sa real estate, no? Kay ti, diri, taas ang appreciation, katropa, sa ining mga properties, mga byan. So medyo budlay ang sitwasyon para sa pumuro yung Pilipinhon, mga katropa.
6: because wala man sa konkreto nga mga solusyon ginahatag atong gobyerno. Daw pa man kutunta ang aton nga gobyerno, dadto naman ta mga katropa sa mga programa nga magdayday sa mga ayuda, blak, no? Ti kabaro kita when we talk about sa ayuda, temporary lang na sa, no? Hindi man niya tubtub sa kadumtuban, no? Matapos ang mga crisis, wala naman na, balik naman ta sa problema mga katropa. Long behold, pagbugtaw ta tapos ang mga ayuda, mahal na mga presyo, mahal na ang mga baraklon, hindi tira kaya tungod wala na sa suporta mga katropa. So dirita na butang sa alang-alang subong pumuruyo ta, butang sa alang-alang tungod sa mga eskema nga gakatabo diri sa aton lugar mga katropa. Subong until when ini, no? Ang US nagpalupad lang to sang iya missile, kag may patigayon sang airstrike dito sa Iran. Wala pa kalupad ang missile, tumaas ng presyo sang petrolyo. Amo na yung mga katropa sa world market nga makambal ta ang ining trading ta sa presyo sang petrolyo, kung dira ta basihan daw dira ta malalain man, no? We need sustainable nga supply mga katropa. Ang biogas to, no? Ang pag-explore sa mga oil deposits naton diri sa pungsod Pilipinas, no? Which I think makabulig man, no? Nga dapat tagaan una sang gobyerno priority antes pa man ang eleksyon, no? Ang fuel gas naton mga katropa o kon biogas naton nga ginahambal makabulig man sa tani, no? Ang risgo naman ang iban nga mga motorista hindi man mag pa-adventurar magamit sini

no? Because ginahambal din sang ano sang industry hindi na sustainable ang aton supply ang source naton sang kuryente nga nakatapik to sa grid naton so kinahanglan man sang mga power plants nga makadugang diri mga tagerpa. Pero kung kis, makita ta, puro lang gid negosyo, no? Sudlan ni sa mga negosyante ang isyo sang ukon ang kakulangan sang aton kuryente, masulbar na aton ang supply, pero dito naman ta sa tagal umapaw nga presyo. So ang aton sitwasyon galala ang galala. Gabudlay ang gabudlay. Ang cost of living natin, gabudlay man. Na gataas man mga katropa tungod sa mga basic services. Nga supposedly, ginahatag sa gobyerno, pinagi sa mga taxes natin, ginabayad sa gobyerno mga katropa. And later, ang problema hunta, baklon tani siya. No? May presyo ini ang nami nga sabisyo. No? Ti, how long tani maamunis naman? No? Wait ako ba doy? No? Oras naton 8:36 mga katropa, mga commercial time ay balikan ta ang mga update naton pagkatapos sa mga panumdum. Standby. XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang garang pain. Fast and safe. Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Sunfon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Sunfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 20.

0: 26.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpanganakin natin sa atong platong tunay. Ang hindi ka ma-experience sa tanan sa Pugso, Pilipinas, mga katropa, sa atong di, hindi ito nimalimtan, no? Sa pagpangabuhi ta, nga once nag-superar kita, mga katropa. But because of system, nga gina... ano naton, ginahambal ta, as always. Nga sa panahon sa eleksyon, mga katropa, okay man sa atong nga magbuto sa mga tao. Nga hindi man actually... qualified sa posisyon pero ginabuto ta because of money, because of kwarta, no? So ano pang gina-expectaran ta? Of course, if makapungko din sa posisyon da, mangita man sila pamagi para mabawi to nila ginapanghatag nila, mga katropa. And that's why humble sa mga politiko na siya, magsulod ka sa politika, it's an investment. Dapat may ara ka sa pundo, dapat may ara ka kwarta, no? Kay kung wala ka sa kwarta, basi mumoy ka naman to. Hindi ka pagbutuhon, no? Kay tao, gina-take advantage man sa mga politiko nimo, no? Ang problema naton sa kapigaduhon, no? Kay ti tao, mabaton gid mga katropa. And sistema nga ginhimo sa mga politiko naton, once nga gusto nila magdaog sa posisyon, gusto nila magdaog sa ano, sa eleksyon, kinahanglan may ara gid sang gasto. And most probably, katropa, sa panahon gani, ang mga politiko naton may ara man sa mga ginahoptan ng mga politiko nga pwede magpunto sang ila kandidatura, kag ila politika. May experience na mga katropa sa mga barangay. Ang mga barangay kapitan ta, nagahupot man na sa mga ngalan sang politiko nga posible potential maggasto sa ila, sa ila eleksyon, amo nang budlay, mga katropa. Once nga may ara na may ara ka na sa gasto, may magasto ka na, dira may magasto na sa imo, politika mo. And do not expect nga ang ining mga politiko pabayan ka lang as it is, no? Nga ginhatag na kwarta nila sa imo, may invest lang sa imo. Wise kun nga wala sang baylo, katropa. So dira na nagasugod no? Gen pasugtan sang tawo nga magbuto kita sa mga politiko nga pungko sa pwesto, tapos madaog sila, siyempre serbisuan nila at ang pinanser man nila. Dira nagasulod ang mga personal nga interes sa serbisyo sa publiko, mga katropa, sa serbisyo sa tawo. Ang ining mga politiko, of course, not only politiko, but negosyante. Ang negosyante nga ni, punduhan ka sa eleksyon, pagdaog mo, mga katropa, may interest na sila. Either mahimo sa mga illegal nga negosyo, no? Maka-acquire some permits, no? Because sa utang na loob nga na, nga may ara ang isa ka politiko, sa isa ka negosyante nga nag-invest sa iyang kandidatura. Siyempre, hindi naman sa kaindi eh. So, dira nagsugod ng korupsyon. Plus, mga katropa, sa mga transaksyon nga ni, may ganit man sa politiko. Di ano, mano ka pa abe? Mapawa, ano ka pa? Patig-atig-a ka pa? Dira na. We are seeing numerous mining operations. Even there is Negros Occidental, Negros Island. Sa pinakamalugar din sa Pilipinas, mga katropa. No? Lantaw ta, mga illegal man eh. Pero pag-check mo, they have the ECC, may ara sa mga business to operate. Because mga katropa, antes pa lang, sa eleksyon, nag-invest na mo. No? Tanaw abla, isa ka-typical example ang doon nga basiwa. No? Gin-politicize katropa. Ang nag-desider, hindi ang mga board of directors. No, pasensya, with all due respect sa mga board of directors na tunda, ginaplanuhan ang nagadesisyon da ang may kaya man nga magdominar kag manipular sa politika, no? Kay ti ang ininga mga negosyo pwede makwartahan mo. Kita mo nagsulod ta sa joint venture and we thought insakto lang, we thought okay lang, pero eventually ang sitwasyon katropa, nagtando-tando ang mga official ta sang basiwa para sa tanay nga joint venture sa mga pribado nga mga kumpanya. ang endpoint, mga katropa, tao ang sukton, tao ang mabudlayan, no? Sa mga serbisyo publiko, ang serbisyo kanin, ka dapat yung expectaran ta, nga nubo-nubo ang presyo because essential public buwita. May presyo na subong. May VAT na. May mga short charges na. May mga charges pagit, no? Kagina, bayad na ito, mga katropa. And, ang tao ay man gustos na, no? Why man gustos na? Oh. So, amuna mga katropa ang pinakamang sitwasyon sa karon, no? Sa aton nga sistema, sa aton politika, pag-liderato. I hope mga katropa mabag-o na siya, no? Pinagi sa mga experience nga ginatamasa to subong, no? Ang pagpadaog-daog sa aton. Tani may arat na sa mga magtubo ang mga aspirasyon sa kabuhita, tagipusoon ta, and magsinggit ang pagbago sa sistema politika ta. Galing nakasulod na ni Abi sa aton nga ano, nakasulod na ni Abi sa sa aton sistema. Okay. Grabe, no? May arap pag sa mga kulturan tanga, may mga sitwasyon may grabe yan, pero they opted to help. Mga katropa, no? Si Nong Arnel, gahulat sa Japon, base may mga solo-sobra-sobra kamuda. It doesn't necessarily that much, no? Ang kaya lang nga mabulig sa kay Tatay Arnel, nga rekaro sa station, ang iyang yes, to. Salamat gid ang isa ka donor naton si Ma'am Violeta Anonas. Thank you gid sa Barangay Hindumanan. Salamat gid Ma'am Violeta. Makako na lang ma'am ang mag hatag sang favor sa imo. Oo. Pinagi sa aton health kabay pa nga matagan kita sa mayong ikayong lawas, no. Thank you. Yes ma'am. Kung mapadala nyo, sige, i-turn over na ito sa kay tatay. Dayon, para may panggasto na siya. Ang sakit na kabuhita, mga katropa, of course, gambaltang ng hindi man ito magbato sa kalibutan. Umalagi man lang tadi. Pero sa panahon nga ikinanglan tayo pagkibatong kabuhi, katropa, may ara pa sa kabudlayan. Pero, amo nang sitwasyon nga kinanglan i-deal naton sa mga miyembro sa pamilya, no? Budlay to. Ma'am Violeta Anonas, thank you, good. Salamat, good, sa imong bulig, ha? Oo. We really appreciate ang imong pagkigbahin, no? Mga katropa, nagahulat-hulat si Nong Arnel sa sining panahon kay may ara sa chronic kidney disease, no, ang iya asawa, no, tama, no, pagkatapos ari karon sa Corazon Luxin, halin pa ni sila sa Kabangkalan nagkadtudi, no, para sa treatment sa asawa. Si Nong Arnel nagahanduman nga mag-ayo ang iyang asawa kag makabalik sa pagpangabuhi nila, no? May tatlo ka bata, bilyon ng bata, kag ari di sa Bacolod para sa treatment nila, mga katropa. So makita taman ang sitwasyon ni Tatay Arnel, no? So let us know, mga katropa, ari lang sa Facebook page naton, pwede ka mo kamensahe sa aton nga messenger kung paano paano siya paano mapadangat inyo bulig, mga katropa, ha? It doesn't necessarily man nga kwarta ang ihatag natun, pwede man ta makahatag sang pagkaon, no, sa kay tatay di para makabulig-bulig man. Alright? Oo. So anyway, mga katropa, aray lang tadi, no? Sige. We will document, ma'am, ang turnover sang ano, sang bulig sa kay Tatay Arnel. All right? Mga katropa, buong oras, boss naman ha, sa aton nga programa diri sa Bullseye. Sa ngalan sa aton technical partner, katropang journal upside sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remy Lituoy. Ako naman sa katropang Win Salinas, nagapaalam, tugtubwas, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.
3: Wednesday!

0: nga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, tumudamo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon diragid na bilong ang aton sinayang pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anus. Malang inaguan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagapamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo ng pagtuon nga ang wheatgrass makabulig magpatay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, ti kaon tabi. Upda yun. mantika. Oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Tapos, nami, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Ka-X.
6: Ka-X.
5: Simply,
2: may how, kita,
5: pag... enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9
9: Kasakit sa nawong kong gintampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang gintangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
11: Endless love.
12: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: lang? Sinang ibili?
1: Mac, antes ka mamangkot sa akong bahin sa iya. Sabton ko na ikaw nga daan. Wala akong makahibalo. Wala pa kami nagkasagula nung gid ni Manang. Kag si tatay, medyo nagkalma na siya. Nakainom siya kagabi eh. Gani sigurado. Gaadlaw na siya mabugtaw. Gani, ang tiyendiyon mo anay subong, among imo pagtuon.
0: Wala ka bala makahibalo nga makahilinit, ina.
1: Ang ano?
0: Ang amo na eh. Ang iambal mo ang mga sabat sa pamangkot ko antes ko ipamangkot. Hindi mo dapat nga ginabuhat, ina. Sala, ina. Hindi mo pagunahan ng tao. Nga, abi mo. Naibaloan mo ng tanan. Sunggod ko, ah.
1: Hindi lang ako gusto nga kapuyon ka. Nakaibalo mo na ko, eh. Nga mo yun ang ginapamensar mo. Kani, hindi ka lang magsunggod, ah.
0: Bisan pa. Sala, ina. Amo na nga, wala ka sang boyfriend. Kay amo kasi na.
1: Kag ano naman kailabtanan si Nadira, ha? Kung nga nakahibalo ako sa ipamangkot mo, kay madugay na kita nga nag-aupod. Ako nag-atipan sa imo. Gani mabasa ko dayon ang ginapamensar mo, no? Ganing buhaton mo subong, magkadto ko na sa banyo, kamaligo, kay mahanda ko sa pamahon naton. Pero sigo mo mag-ilis, ha? Para hindi ka malit sa klase mo.

0: na. Nabuksan ko ng tiyanggi.
1: Mayo, kaya aga ka pa nagbukas ang tiyanggi mo?
0: Oh, Eloy, mabakal ka?
1: Hindi. May ambalan ko si mo, ha?
0: Basi ihambalan niya ang wala niya mahambal sa akong kagabi. Oh, ano naman na?
1: Suplada ba? Aga pa gali ni pro. Para may ambalan ko si mo. Nagapangakig ka na?
0: Ano ba na how? Ihambal na para matapos na?
1: Sige na lang gani. May suplada. Nagakinanglan kami isang tao sa opisina. Basi gusto mo nga mag-apply. Ambalon kong boss ko. Hindi bala, amoy nang madugay mo nang plano ang makatrabaho ka?
0: Oh, tani eh. Ugaling. Hindi man ako makahibalo kung anong plano ni nang Emily. Kung dali na lang tani siya mag-star liwat. Dali na lang siya sa Changi eh. Kag ako naman ang maobra. Ay, istaryahon ko ano si Manang ah. Kag si tatay. Kung anong desisyon nila karon. Sugiran ko lang ikaw ah.
1: Ate, sige ah. Ambala lang ko ah. Para nga maambalay ko dahil ng boss ko. Pero karon hutikan ko na siya. Para kung gusto mo na. Sigurado na nga makuha mo dahil ng trabaho.
0: Okay ah.
1: Pabakla lang gani ko dahil sang plamawo na mo no ah.
0: Ah, sige. Anong baklon mo? Kaihanda ko ah.

Mas maayong matuod ko mga obra ko. Gusto ko naman nga makahalin diri sa balay. Doon nga batsyag na ako sang kataka diri. Anong katuig na ako may nakatapos ang kolehiyo. Apang wala pa ako sang na-experyensya sa trabaho. Ay, hamak mo ina ha? Bisan, inasinupladahan ko si Eloy. Apang ginabuligan gyapon niya ako na makakita sang trabaho. Ay, tani lang. Makasulod na ako sa ilaw opisina. Para malipay man ako eh. Ginapananaw kong kaugalingon ko nga naga-uniforme nga pang-opisina. Kagdungan kami ni Eloy nga malakat ka magpauli. Ay, kabay pa nga magpasugot lang si tatay.

0: Ma, si Manang Emily. Nagbumpaw na siya. Ah, si Tonton? Nagakatulog pa bala nang?
1: Nagabugtaw na siya. Nagapangayo na gani isang didi eh. Timplahan ko anay siya.
0: Ah, sige nang. Ay, gusto mo na nga magpangape?
1: Manaog na lang ako karon. Mabalik mo na siya sa pagtulog kung makadidi na siya.
0: Kun amo, karon ko na nga ikaw timplahan ah. Kiba si bala kung magbugnaw na karon.

0: bati. Anong siling ni tatay?
1: Bati ko sa iya. Pamangkuton ka ko no niya kung anong gusto mga buhaton. Tapos, among iya pagdesisyon eh. Gusto ko no niya nga ipapriso si ng Jomar.
0: Oh! Ha?
1: Huh? Oo, pero isaryahon niya ko no anay ini ah. Ikaw yan ang may desisyon ka na bala.
0: Sang naganubihanay pa lang kami ni Jomar. Ginasakit na niya ako. Ginahaboy niya ako sang bisan ano lang ang mga gamit. Kung gusto niya nga makigsek sa akon, piliton gid niya ako, bisan nga hindi ako. Tapos, ang siling niya, ipalapta niya ko no ang tanan nga bagay-bahin sa amon. Gani nga nahadlok ako. Gani ginapasugtan ko na lang siya. Tumtubs ang nagbusog na ako. Kagsuno sa iya, kung hindi ko no ako magpasugat nga magpakasal sa iya, patsyon ko no niya kita tanan.
1: Ano?
0: Kagsang nahulog ang una ko nga ginabusong, pagpauli ko sa balay namon, ginaway niya ako. Halos adlaw-adlaw, hindi ako makaangkon sa kalinong. Kagsang ginbunag ko na si Tonton, ginahambala niya ako nga hindi ko makuha ang akon anak. Patsyo niya ko noong amon anak.
1: Oh Diyos ko, nga sabong mo lang inigin sugid nang kuntani, nang panugit ka dayon.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Tapos, ni, ang dumdum ko, kung naghigugma ang isa katawa, ang tanan buhaton mo. Hindi ko gusto nga basulon si nanay. Pero siguro, kung ari lang siya diri, basik ko na sugid ko dayon sa iyo. Siya ang ginapaminsar ko pero may nga sugiran. Apang akig siya sa amon sang nagpamana kami ni Manang Lisa kag ni Manang Jane. Gani ang tanan? Gintago ko na lang. Kung mag-abot ako halin sa eskwelahan, wala ka man sang maistorya diri sa balay. Ikaw, masako ka sa pag-alaga sa kay Tuto kag kay Makmak. Si tatay naman, nagabiyahe. Wala ako sang masugilanon diri. Hindi ako makahibalo kung kay sino ako mapalapit. Gintago ko ang tanan sa sulod sang lima katuig, May. Sugod sang nagnubyakanay kami. Abang subong, hindi na ako, May. Tuod kin sakit niyang amon anak. Duha katuig pa lang ang akon anak. Apang ginhaboy niya ini sa kama, tuod na aking siya. Kagin pangayuan ko siya sang inugbakal sang gatas. Tungod hindi man ako gusto na magpangayo sa ugangan ko. Sapat siya! Gusto ko siya napatsyon. Tungod sa pagsakit niya sa hinablos mo.
1: Ay, nang...
0: Sangin sugura niya ang pagsakit ni Tonton. Nakahibalo ako. Masuliton pa niya ini. Pareho sangin buhat niya sa akon. Gani nga nagdesisyon na ako na makhalin na lang dito. Sapot siya! Sapot siya!
1: Ay, nang, ginusugid mo na bala ina sa mga ginikanan niya.
0: Mga ginikanan niya? Dusapat man ang batasan ng kasubong niya.
1: Ano?
0: Nagpanugid ako sa mga ginikanan niya, Santo. Apang hindi sila magpati? Suno sa ila, nagabutig ko no ako. Kung ipanugid ko kuno ini sa iban, iakusar nila kuno ako. Moral damages kuno ang kaso nga ipasaka nila sa akon.
1: Mga wala sang puya.
0: May pagkatikalo ng iloy ni Jomar. Apang bisan siya, ginasakit man sang bana niya. Nawong kwarta siya nga klase sang iloy. Ang dumdum niya ko no, kung sustentuhon kami ni nanay. Kung nakahibalo lang siya ko no nga hindi. Kung tani, wala na ko no nilagin gastuhan ng amon kasal ni Jomar. Masigani ko no, wala na lang nila kami ginpakasal eh.
1: Ano?
0: Sa pinsar ko, mas maayo tani. Para wala na lang nagdugay ang impyerno ko.
1: Nang, kilala mo ba lang kabit ni nung Jomar?
0: Oo. Amiga siya sang ugangan ko nga babae.
1: Ha?
0: Nakahibado ako nga gusto niya si Jomar. Bisan pa nga mas bata inis ang dihamak sa iyo. Kagabi mo, hungod ko nga ginbuyo ang babae nga ato kay Jomar para mas madali ang pagbulagay namon.
1: Ano? May naanang?
0: Tungod ina lang ang nahibalaan ko nga paagi. para nga mabayaan siya. Inang makapangita siya sang ibulo sa akon. Kag nagdaog ako, me. Ako ang nagdaog. Tungod na kuha ko ang gusto ko. Apang antes na tabo, inak. Ginsakit niya ako. Sa atubang mismo sang babae nga ito.
1: Oh, Diyos ko. Inang, pag-inkubas ang duguan ko sa kaluoy sa iya.
2: Mayo kayo, nakabugtaw ka na gali, Emily, anak.
0: Ma, mayong agat, ay.
3: May, anak, ikaw na ang bahala si Nablos mo, ha? Kay masugilanon kami sang magulang mo.
1: Oo, tay. Ah, sige. Ah, timplan ko na ikaw sang kape.

0: ginambala ni Manang?
1: Nagdesisyon kami nga ipablatter na lang anay namon si Jomar. Para nga hindi na masulit ini. Hindi na lang kuno anay siya magpadayon sa pagdemanda. Para nga hindi na lang maglawig pa. Mapalantaw siya sa medical legal. Para may ebidensya siya. Kagipaanol na lang ang ilakasal nga doa.
0: Oy, Tay? Apang makalang proseso sina?
1: Sige lang. May sinuptan pa ako dira. Amo na lang inang gamito naton. Para nga madulaan sila sang kangtanan. Diri na sila liwat maestar ni Tonton.
0: Ate, maay matudi na, Tay. Para nga hindi na kita magkabalaka kay Manang kag sa bata.
2: Hindi ka magkabalaka, May. Buligan ko ikaw sa mga buluhaton diri sa balay. Kag amo man sa Changi.
0: Sige nang ah. Apang matuod. May gusto man tani ako nga ihambal sa inyo nang, Tay.
1: Ano yun ah? May problema ka bala, May?
0: Aba, umala, Tay ah. Ugaling may ginhambal si Eloy.
1: Aha. Ano yun ah? Nagpahayag na bala siya sa imo?
0: Wala, Tay ah. Ikaw bala mo.
1: Ano mang gali?
0: May job opening ko no sa ilang opisina. Base ko no kung gusto ko nga mag-apply. Kaya hambalon ko no niya ang boss niya. Gusto ko man tani nga mag-obra, Tay. Para nga maka-experience man ko eh.
1: Inagid ba lang gusto mo?
0: Oo, Tay.

0: May namang kodre, Dok, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergy ng mga pagkaon.
1: The Secret of Health.
0: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Arwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The Secret of Health.
2: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Dr. Arwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga mayara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The Secret of Health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory.
0: Laboratory
2: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Arwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sang kapsina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo man nagaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The Secret of Health. Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mabuti ka.
12: XFM.
13: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric Malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
12: XFM.
14: FM.
15: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Lizares ang Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
16: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Hala!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sound Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampay na may natural energy booster sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Exciting!
3: The Secrets of Health.
4: Tumanyan ang importante, Sir Jocelyn, ang matalupangod na ito ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
5: Ang iban siya niti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
4: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na aton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringa kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringa LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, gabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ringa HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL. Gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringa HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ringa kaugatan. Kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubong risgo sa badatian sa kurason.
3: The Secrets of Health.
5: In the absence ng mani, Abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos, not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Dokleo.
4: Ang isa, Sir Josel, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
5: Ang iya sininga mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinang nano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ninga lawas, Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa ninga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
5: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
5: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
4: Amo na yung bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
6: Anti-oxidant. Anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabilisan na ka.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
4: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga da, andyag ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
3: The Secrets of Health.
0: Santhon Plus Gold.
2: Exciting, bro!

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Nationwide!
3: Samantala, nagpaiwating si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nais na nito magretiro sa serbisyo publiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, unang sinabi ni Torre nitong weekend na balak niyang mag-leave ng 2 linggo, ngunit nitong Lunes ay sinabi na umano nitong nais na niyang magretiro. Hinaring naman ni Artes kay Torre na magpag-isipang mabuti ang kanyang desisyon at huwag hayaang matabunan ng isang insidente ang kanyang naging serbisyo sa bayan. Simula ngayong araw, naka 1 month leave si Torre kasunod ng kontrobersyal na paggamit ng kanyang pribadong SUV sa EDSA busway. Nauna nang humingi ng paumanhin si Torre at nagbayad ng kabuang 14,000 multa na kaugnay ng mga paglabag. Binawi rin na LTO ang lisensya sa pagmaneho ng kanyang driver.
4: Mga katropa, nilinaw po ng COMELEC na wala nang nakabimbing criminal case o election offense laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay na umano'y hindi diniklarang campaign contributions ng 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia sa Crown and Poll Body, ang mausapin sa campaign donations, contributions at statement of contributions and expenditures o tinatawag na SOSEC. Kahit naman sinabi ni Garcia na tapos na rin ang papel ng COMELEC sa usapin at maaaring ituloy na ibang ahensya ng gobyerno magkahiwalay na kaso kung may nakitang paglabag pa rin sa batas. Nauna na ginit ni Marcoleta na sa Sandigan Bayan na COMELEC ang dapat humawak sa kaso dahil may kaugnay nito sa halalan.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanumpana kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission on NAPC. Siyaksiyan ni Pangulong Marcos ang oath-taking ni Pacquiao at nagpahayag ng kumbiyansa sa kanyang kakayahang mamuno sa komisyon. Inaasahang tututok si Pacquiao sa mga programa ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan at mapalawak ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang paumuno ni Pacquiao habang pinapalakas ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa kahirapan at isinusulong ang mga reformang panlipunan.
2: XFM News Nationwide.
4: Umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong July mula sa 4.9% noong June. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas po ito ng 3.14 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.59 million noong June. Bumaba naman sa 94% employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Katumbas ng 49.21 million employed individuals noong July. Samantala, tumas din sa 12.9% ang underemployment rate o may mga trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na oras o kita mula sa 12.1% noong June.
3: Dole, nagtatag ng bagong tanggapan para palakasin ang proteksyon sa mga Pilipinong seafarer. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Lakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at protection para sa mga Pilipinong Marino sa pagpag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagdaan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tutuktukan ng MLAO ang pag-ibigay ng legal assistance, pag-aayos ang labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seafarers, layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at pakatulong ang pag-isolba sa mga usaping kaugnay na sahod, beneficyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Sa
4: iba pang balita, humihingi po mga katropa ang DepEd ng 975.96 billion pesos na budget para sa 2027 kasama ang karagdagang 145.19 billion pesos para naman sa mga pangunahing programang wala pang pondo. Kabilang sa panuganang budget ang 12.09 billion pesos para sa promotion na mahigit sa 135,000 na guro at school heads. 17.31 billion pesos para sa 4,900 na bagong classrooms at 7.33 billion pesos para sa pagkukumpuni ng nasa 11,000 mahigit na classroom. May 11.43 billion pesos ding inilaan para sa feeding program. 6.4 billion pesos naman inilaan para po sa textbooks at learning materials. Humingi rin ang DepEd ng halagdagang 49.16 billion pesos para mga pag-hire ng mahigit sa 14,000 na teachers at nasa 59,000 naman ang teaching personnel. Kasama rin sa dagdag puhunan ang budget ang 8.68 billion pesos para sa mga school security. Kabilang po ang mga security guards, metal detectors at perimeter fences. Samantala, sinabi ni Education Sec. Sonny Andara na kailangan ng dagdag na pondo para mapabilis ang learning recovery, school repairs, student assistance at iba pang mahalagang programa ng DepEd.
3: Pinumpirma ni Education Secretary Sonny Angara na ituturo na sa mga grade 8 student ang tamang paggamit ng contraceptives tulad ng kondom. Inihayag ito ni Angara sa budget hearing ng Department of Education sa Kamara kahapon. Ayon kay Angara, bahagi ito ng pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa pangangalaga sa kanilang katawan at reproductive health. Sangayon naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dahil sa mahalaga umanong mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan dahil patuloy na iniuugnay sa kawalan ng proteksyon ang mga kaso ng teenage pregnancy at HIV. Batay umano sa datos ng Commission on Population and Development, nasa halos 139,000 adolescent mothers na edad 10 hanggang 19 ang naitala sa bansa.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po inyo rin napapahinggan sa pamagitan po ng XFM 105.6 Nara, XFM 93.6 Quezon, Palawan, XFM 97.1 Rojas, Palawan. Balita tayo sa Palawan po, yung Cebu Pacific na aeroplano naggaberya bago lumipad. Ang mga pasahero po ay gulat at may takot na naramdaman. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Naggaberya ang Cebu Pacific Flight kahapon na BDI sana mula Puerto Princesa patungong Manila pasado alas 12 ng tanghali. May mga picture at video na naipost sa Facebook at makikita dito na nasa loob ng eroplano ang mga pasahero at nakaramdam sila ng init at hindi agad nakalabas. Ayon sa passenger na hindi na nagbigay ng pangalan, pagpasok pa lang nila, wala ng aircon. Bahagyang naayos, umandar ang eroplano ng ilang metro, napapaalis na sana nang biglang power shutdown ang eroplano. Nilabas muna ang mga pasahero, chineck ang eroplano at ayon sa passenger, pasado alas 2 na ng hapon, natuloy pa rin ang biyahe at yung eroplano na nag-aberya, yun pa rin ang kanilang sinakyan. Pero bago lumipad, siniguro naman sa kanila ng Cebu Pacific na wala ng aberya at maayos ang biyahe na pasado alas 4 ng hapon, ligtas na nakalapag ang eroplano sa Manila, nulan ang higit 50 pasahero. Mula dito sa 104.7 XFM Balawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Alita ng mga estudyante na uwi sa pananaksak sa isang paaralan sa Jensan. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
7: Live report. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng pananaksak na kinakasangkutan ng dalawang estudyante sa loob ng Buayan National High School sa Puruk 1 Kabataan, Barangay Buayan, General Santos City, kahapon ng umaga. Tinitinal dahilan ng umano ay matagal nang alitan ng dalawang kabataan. Kinilala ang biktima na si alias Vito, 18 anyos at grade 11 student, habang ang suspect naman ay si alias Alex, 15 anyos at grade 8 student. Batay sa paunang impormasyon, nagkaroon na komosyon sa kantin na nauwi sa pananagsak dahilan upang masugatan ang biktima at agad na maisugod sa pinakamalapit na pagamutan. Napigilan naman ang mga security personnel ang suspect matapos ang insidente. Nabatid na nagkaroon umano ng pisikal na alitan sa pagitan ng dalawang panig noong gabi bago ang insidente. Bilang pag-iingat, itinigil ng paaralan ang mga aktibidad alas 10 ng umaga kahapon at pinauwi ang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang patuloy na inaalam ang buong pangyayari kabilang ang motibo at kung paano nakapasok ang armas sa paaralan. Pinapaalalahanan naman ang mga kabataan na iwasan ang karahasan at agad na humingi ng tulong sa magulang, guro o guidance counselor kapag may kinakaharap na alitan. Sa halip na karahasan, piliing alagaan ang sarili at mamuhay ng positibo. Santong Plus Gold, katuwang sa araw-araw na pangangalaga sa katawan at kalusugan. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tunet Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Duantay, XFM News.
4: Lalaki patay matapos manong mahuling nagnanakaw ng manok pangsabong sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos umano itong mahuli ng may-ari habang kumukuha ng manok pansabong sa Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Naganap ang insidente bandang alas 11:30 ng gabi noong Setyembre 6 at iniulat sa Consolacion Police Station kahapon na madaling araw. Kinilala naman ng pulisya ang suspect na si Moises Martunia Combes Jr., 52 anyos, may asawa at residente na sa habing lugar. Batay sa investigasyon, natutulog umano si Combes sa kanyang kubo na magising dahil sa ingay mula sa lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang mga manok pansabong. Nang tingnan niya ang lugar, nakita umano niya ang biktima na kumukuha ng isa sa kanyang mga manok at inilalagay ito sa isang puting sako. Agad umanong nilapitan ng suspek ang biktima upang pigilan ito, ngunit nauwi sa konfrontasyon ng insidente. Ayon sa pulisya, hinampas umano ni Combes na malaking tipak ng semento ang mukha ng biktima dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala at mawala ng malay. Nang dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen, voluntaryong sumuko ang suspek at itinuro ang biktima na nakahandusay na sa lupa. Isinugod pa ang biktima sa ospital ngunit kalaunan ay idiniklara nga patay na. Samantala na nanatili naman sa kusudiya ng Consolacion Police Station ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon at maghahanda ng kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM.
4: Lolo natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
9: Natagpuang wala ng buhay at nasa state of decomposition na ang isang lolo malapit sa kanyang lugar pahingahan sa Hilltop Jardin, Nueva Vizcaya noong September 6, 2026. Ang biktima ay isang 69 anyos sa lolo na tubong ifugaw. Sa pagkikipag 9 of 104.8 XFM Santiago, Kapolis Captain Daryl Marquez, ang jefe ng Jardin Municipal Police Station, sinabi dito na natuklasan ang bangkay ng isang residente sa lugar na agad naman nilang tinungo. Nalaman na noon ay inakala umano ng seksi na patay na lugar lamang ang kanyang naaamoy at nang mas bumaho pang lugar ay doon na nito hinanap ang pinagmumulan ng naturang amoy at nakita ang patay ng katawan ng biktima. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng JDMBS, posibleng umanong bula sa kalsada ay naglakad sa isang kahoy na daan patungo sa kanyang lugar pahingahan ang naturang lolo at doon ay tuluyan itong nahulog. Mayroon lalim na 10 metrong hukay kung saan nahulog ang biktima habang naputol rin ang kahoy na hawakan ng nasabing kahoy na tawiran. Ayon kay Police Captain Marquez, hindi na rin ipinautopsy pa ang bangkay dahil kumbinsido ang pamilya na walang pumaslang sa kanilang kaanak. Nakadakda namang ibiyahe patungi ifugaw ang mga labi ng nasawi. Mula rito sa 104.9X from Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
4: Weather update. araw, Pangbayan. Patuloy na umiepekto ang habagat sa atin, Luzon area at Visayas ngayong araw.
3: Matropang body, dahil dito asahan ang monsoon rains sa Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang iiral sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Tarlac, Batangas at Occidental Mindoro.
4: Sa Metro Manila pa rin, mga tropa, at iba pang bahagi po ng Luzon at Visayas, maranas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, maulap na papawirin dahil sa habagat, habang localized thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga, tinasang lulubog mamayang alas 6:00 ng gabi.
2: Balitang International.
4: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinawag mga katropa ng International Criminal Court President Tomoko Akani na ilegal at hindi katanggap-tanggap ang sanctions na ipinatawag ng Estados Unidos laban sa kanya. Isang online event dyan sa Tokyo, Japan, sinabi ni Akani na ICC ay isa sa huling matibay na sandigan ng batas at katarungan sa mundo. At kailangan nito ang suporta ng mga tao para magpatuloy. Ayon po sa kanya, malaki nag-iepekto ng sanction sa kanyang buhay dahil may mga kumpanyang tumangging makipag-transaksyon na sa kanya at nahirapan din siyang magpadala ng pera. Sinabi ni Akani na pakiramdam niya itinuring siyang kriminal na nakaapekto sa kanyang dignidad at kalayaang pinansyal. Gayunpaman, iginit po niyang hindi siya matitinag habang nagpapatuloy sa trabaho ang kanyang mga kasamahan sa ICC kahit may pangamba sa kanilang kaligtasan.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz at itin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumilipad patungong Singapore ang 13-anyos na si Michelle Garcia kada linggo mula sa Pilipinas patungong Singapore para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pagkanta at pagsasayaw para sa kanyang pangarap na maging K-pop performer. Bahagi si Michelle ng K-pop professional training program ng SM Universe Singapore na inilunsada ng South Korean Entertainment Company na SM Entertainment noong 2025. Ayon kay Michelle, 4 oras ang biyahe niya sakay ng eroplano tuwing Biyernes para makadalo sa kanyang training. Sinabi niyang malaking

0: na huwag matakot sumubok at gamitin ang bawat pagkakataon para matuto at umunlada. Si Michelle ay anaka ni na Patrick Garcia at Nika Martinez. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balita, sports. Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Ito po'y pinapaalam ng Philippine Tennis Association. Sa Women's Tennis Association, ang desisyon ni Alex Ayala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games. Ngayon din ang filta sa WTA na bigyan ng parusa si Ayala sa posibleng pagliban niya sa isang WTA 1000 tournament dahil sa kanyang pagsabak na sa Asian Games. Ay sa filta, buo ang suporta nito ang desisyon ni Ayala na unahin ang paglalaro para sa Pilipinas at patuloy itong may pag-ugnayan sa WTA para maprotektahan din ang kanyang standing naman sa professional tour. Sinabi po ng filta na ipinagmamalaki nito si Ayala hindi lamang sa inyong mga tagumpay sa tennis, kundi maging sa inyong pagpiling katawanin ng Pinas sa isa sa pinakamalaking paligsahan sa Asia. Sa ngayon, wala pang desisyon ng WTA dahil po sa hiling ng filta. Live muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, September 8, 2026.
2: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian Tipa.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Apur balik si Niluwal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
7: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga
0: butika.
2: Mga katupa. Exciting.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Exciting!
6: Online shopping store sa Shopee, ha? Search lang, Yes to Health 2011.
7: At syempre, ang ating mga produkto available din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At kung gusto nyo po maka-discount sa mga senior citizen, isadyain lang ho ang ating mga branches at i-present ang inyo pong mga ID. At ang kagandahan sa Yes to Health, pag pumasyal ho kayo doon, mayroon kayong opportunity din na makapagpakonsulta at makausap ang ating mga naturopathic consultant. Pwede nyo pong itanong sa kanila, ano may mga pwede nating modality na gawin, ano? Na pwede makabenepisyo sa atin, may sakit man tayo o wala. Kasi sa Yes to Health, kompleto po tayo. Meron tayong mga cleansing and detox program, meron tayong nutritional therapy, as well as herbal therapy, ganun din yung ating other modalities. Meron tayong mugukbuyang, Korean therapy, at ganun din ang acupuncture. Meron din tayong terahertz therapy, yung ating biozapper, eye detox, and kung ang problema nyo naman, pananakit ng katawan at hindi nyo maipaliwanag, bakit lagi nananakit ang inyong mga kasukasuan, mga balakang nyo, leeg, pwede ho kayo doon sa ating Naturotrad Therapy, especially sa every Thursday, dyan po sa Santa Rosa branch, ano? Pwede ho kayong sumadya po dyan para sa mga konsultasyon.
6: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating po mga services, ha, take note, ang mga service ng Yes to Health ay ano, bibihira nyo lang makita sa iba pa mga wellness center. Ayan. Kaya kung gusto pong subukan ng mga

0: 964-157-6120. Santong Gold Coffee Mix.
1: Ako po si James. Ang iba talaga ang dating sa akin ng Santong Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hitid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ito mga ka-wellness, ayan. Ang Santone Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape at punong-puno ng mga phytonutrients ha, na makakatulong sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ito yung laging kinakapin ni Doc Algie dito sa studio. Ayan, ang ating Santone Gold Coffee Mix. Sa mga hindi pa nakatikim yan, eh, nako, puntahan na yung mga butika sa inyo pong lugar. Ha.
3: Ito habang nagpo-programa, nagkakape. Yan. Ay, ito pa, may mag na binigay si ano, partneray si Bayan.
2: Yun, no? Ayan, ha? Sa mga coffee lover dyan, mga ka-wellness natin, ha? O, subukan nyo po, Santone Gold Coffee Mix. Ayan. Dito sa episode po natin, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano? Itong may tema na Amazing Garlic or The Amazing Garlic. Alam ba nyo na yung usually na ginagamit natin na bawang ha, sa pangluto, mga ka-wellness, ay punong-puno pala yan ng mga bioactive compounds. At alam nyo ba na pag dinudurog nyo yung bawang o dinidikdik nyo yung bawang, eh meron pong chemical reaction na nangyayari po doon, ha? At pag-uusapan natin yan dito sa atin pong talakyan kung ano yung mga chemical reaction na yun na nangyayari. At ano nga ba talaga ang nandoon sa bawang na iyan, ha? O, at ano yung mga powerful phytochemicals na naandyan. Dikit sa lahat, ano po ang sinasabi ng mga, ano po yung mga sinasabing health benefits ng garlic? At ito ba ay supported ng scientific research? Ayan. Kaya sa atin pong talakyan, pag-uusapan natin, all about garlic.
3: Ayan, pag pinag-usapan ng bawang, eh marami nakaka-relate dito. Yung iba, ayaw, yung iba naman, paborito. So alam nyo po ba na sa buong mundo, no, libong-libong taong gumagamit nito. And for thousands of years, eh ginagamit na ang garlic o bawang sa iba't ibang pinagagamitan. Ayon po sa history, ano, kasi ang bawang, eh scientific name niyan ay Allium sativum. At even sa Bible, mababasa mo yung bawang
2: meron,
3: from ancient Egyptian time, di ba? Mga Israelites. At gustong-gusto nila yung bawang. At ginagamit to sa mga ancient civilization, kabilang po yung Egyptian, Greeks, Romans, Chinese, at Indian cultures. Hindi nawawala yung bawang. Ano. Hindi lang po bilang pampalasa ang garlic, kundi bilang bahagi po ng traditional medicine. So ang garlic ho, bawang, ay hindi lang, hindi ba

0: bagong health trend. Thousands of years po ito nakasama ho ng mga tao sa culinary at sa alternative medicine. At alam niyo ba na ang bawang, Doc Misael, eh kamag-anak pala ito ng sibuyas.
1: Magpinsan.
0: Siguro.
1: Siguro. Basta nasa isang family lang sila.
0: Nasa al yung family ito, kasama rin yung mga, alam mo yung shallot? Ano ba yung shallot sa Tagalog? Kasi ang alam ko lang yung
1: parang
0: mix
1: at saka chives. Parang ganyan, Doc.
0: Yung shallot, parang sa Middle East, ina-harvest nila sa disyerto. Ano? At ito ay parang bawang din at kinukuha yung dahon. Ano? Pero ang garlic po ay particularly interesting dahil mayaman po ito sa mga sulfur-containing compounds. Pag mga sulfur-containing compounds, noong mga naran, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga glutathione, di ba? Na ang precursor nito, number one, is mga sulfur compounds. So, another thing, hindi agad allicin yung makikita mo sa, kasi kilala ang garlic sa allicin, isang phytochemical. Pero, hindi lang allicin na makikita mo sa buong garlic agad. Ito po ay isa sa pinaka-interesting na facts about garlic dahil kapag kumuha po tayo ng isang buong garlic clove, hindi ibig sabihin na punong-puno na ito ng allicin. Merong dalawang phytochemical na tinatawag na alin at may enzyme na enzyme alinase na magkahiwalay sa isang intact cellular parts ng garlic. Ibig sabihin, may isang parte ng cells ng garlic na meron siyang alin at meron ding alinase. Pero pag dinudurog mo yung garlic, nagko-combine siya. Yeah, pag kinakrush natin yung garlic o kaya chinachop mo tapos minimix mo siya, so nagkakaroon ng contact yung alin at yung enzyme na tinatawag na alinase at nabubuo sa kanilang kombinasyon yung allicin. Yun, hindi pala simple lang na allicin, automatic na, no? So parang may built-in po na chemical factory inside the garlic, kaya ang proseso is i-crush mo yung garlic, may ma-activate ng enzyme yung isang phytochemical na tinatawag na alin, then mapoform yung allicin.
1: Yun. Kaya pala, Dok, pagka nagluluto, ano, di ba, kinakrush muna yung garlic, hindi lang para mabilis balatan, para pala ma-activate, Dok, yung allicin nito.
0: Tama ka dyan. At pag, kaya nga ako, hindi ako sang-ayon na yung garlic hinihiwa para gawing kung ano man, ano. So, pinaka-the best talaga i-crush din bago mo siya i-chop.
1: Ayan.
0: At bakit ba napaka-amoy ng
1: yun
0: garlic?
1: Yun nga, Dok. Bakit napakalakas ng amoy nito?
0: Yung iba, ayaw niyan. Kasi nga, ang baho daw, ano. Kasi ang garlic po ay mayroong sulfur-containing compounds na yun yung pinakang potent na mga phytochemical. Ayun. At ang mga sulfur compounds na ito, pag nag-breakdown, ano, eh nagiging dahilan ng napaka-distinctive smell at lasa doon sa garlic. Kaya kapag kumakain po ng maraming bawang, hindi lang po ikaw ang nakakaalam na ikaw ay kumain ng bawang. Kahit po yung mga kasama mo, kasi pag hinga mo, amoy bawang.
1: Maamoy tara, hindi maitatago.
0: O kaya may mga bansa na, ano, Doc Misael, na they are very particular sa kanilang diet, nakabahagi yung garlic, at maamoy mo rin yun sa kanilang katawan, sa pawis nila. Okay, at alam naman natin kung ano mga races yun o lahi yun na mahilig sa bawang and sibuyas na naamoy sa kanilang katawan because they are always eating garlic every day. Pero hindi masama yun. Actually, it's a healthy diet kapag ganun. Yun nga lang, medyo may consequences dun sa ating sa pawis natin. Pero same chemistry na pinag-uusapan natin dito, ang nag-a-activate ng yung amoy ng garlic, isa yun sa pinakang ano, pinakang mahalaga . Napakaraming bioactive compounds ang garlic na hindi lang po ito maganda sa ating panlasa at hindi lang ito masarap kainin, kundi napakabisa pa. So marami po yan, hindi ko na iisa-isahin kasi mahaba yung pag inisa-isa natin yan. Kaya pag pinag-uusapan ho ang benepisyo po ng garlic, hindi po kailangan na isang compound lang yung titingnan natin. Marami yan eh. Mayroong mga compound na pag-uusapan tayo maya-maya lang.
1: Now let's talk about the phytochemicals kung tawagin. Ano? Ano ba yung ibig sabihin ng phytochemicals? Phyto means plants. Mga ka-wellness. Ano? At ang phytochemicals, ibig sabihin, yung natural occurring compounds ng isang halaman na nandoon sa mga herb, mga ka-wellness. Ano? At itong garlic, particularly, Doc, napakayaman ito sa sulfur-containing phytochemicals.
0: Yeah. Bukod po dyan, yung mga phytochemical na binanggit natin kanina, yung alien, isa ito sa major sulfuric compound ng garlic. Ano? At hindi ito pareho ng allicin. Kasi nga, instead, ito yung nagsisilbing precursor sa pagkabuo ng allicin if you combine it to a certain enzyme.
1: Kumbaga, ano yan siya, Dok? Kumbaga, tools yan siya para mabuo yung allicin.
0: Pinaliwanag na natin kanina na kapag yung allicin, ay na-combine mm-hmm. doon sa alinase mm-hmm. na isang enzyme, mabubuo yung allicin. Yeah. Okay? So, ang isa pa yung pinaka-star of garlic phytochemical, mm-hmm. pag nabuo yung tinatawag na allicin, eh, ito po yung napuproduce ano, sa combination. At ayon sa mga pag-aaral, napakarami niyang kayang gawin. Una, mm-hmm. meron siyang antimicrobial activity. Ibig sabihin, mm-hmm. yung mga mikrobyo pwede mamatay sa garlic. Kaya nga, alam mo, pinakasikat na pinagagamitan ng bawang during the mid-centuries, mm-hmm. panglaban kay Dracula. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Panglaban sa asuhan. Kasi nga, they believe na si Dracula ay na, may virus na mm-hmm. you know contaminated with the virus, so yung mga tao noon ang kanilang sinasabi ang bawang ay panlaban kay Dracula. Mm-hmm. Ay, yun yung ano, yun yung pinagmula ng mga mm-hmm. ganyan because of its antimicrobial property. So ibig sabihin pag tayo ay exposed sa isang uri ng mikrobyo, may kakayahan ng garlic na tulungan tayo to fight those microorganisms.
1: Directly, Doc, kaya niya puksain.
0: Yeah, direct contact ng mikrobyo dun sa garlic extract, marami ng pag-aaral yan. Talagang mamamatay mm-hmm. yung garlic. Mm-hmm. Ayan, yung antioxidant-related activity, ibig sabihin, mayroong phytochemicals ang garlic, like itong mm-hmm. allicin, that can help the cell na maging matibay against sa mga oxidant na nagpapasira at nagpapabilis ng pagkamatay ng garlic. Kaya nga ang garlic ay inuugnay din sa mahabang buhay. Oh, okay? At ganoon din yung pinaka-importante nito, yung anti-inflammatory activity. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung meron tayong mga inflammation, makakatulong yung garlic. Ganon din yung epekto nito sa ating vascular function. Ibig sabihin ng vascular, yung mga daluyan ng dugo, mga ugat natin, ano? Napakahalaga ng allicin, ano? And based on laboratory evidence, nakita nila na mayroong promising na result ang kanilang mga eksperimento. Pero since nasa pinag-usapan natin ng science, marami pa rin mga kailangang pag-aralan sa paggamit ng garlic. Pero marami na-establish ito na mga possible benefits sa ating mga tao. Mm-hmm. And yung isa, yung tinatawag na adjoni. Mm-hmm. Okay? Ito, pinag-aaralan nito at may nakita silang promising result, yung epekto nito sa ating platelet activity. Alam niyo naman, ang ibig sabihin ng platelet, na kapag ikaw nagkaroon ng bleeding,
1: sugat. Diba?
0: Oo, pagkasugat ka, kung hindi healthy yung platelet count mo, pwede ka mag-bleed to death.
1: Oo.
0: So, pag naman sobra yung platelet count mo, pwedeng magbara. Pero mamuhu
1: yung ng blood clot.
0: Ng mga blood clotting. So, ang garlic extract, especially yung adjoni, ay nakakatulong sa pag-regulate ng normal function ng ating platelets.
1: Mm-hmm.
0: Yan. At ito rin ang dahilan kung bakit maganda yung cardiovascular pathway, circulation, and also yung cellular signaling. Napaka-importante niyan. Mm-hmm. Kasi yung cellular signaling, nalalaman ng cells kung hanggang saan siya lalaki at kung ano yung corresponding signals coming from different cells of the body. So, isang mahabang paksain din yan. So, ibig sabihin, yung adjoni doon sa garlic is separate pa yan doon sa tinatawag nating allicin. Meron ding magandang resulta sa ating katawan. Mm-hmm. Ayan. Yung isa sa lagi natin babanggit, Dr. Misael, yung dialyl sulfide.
1: Yun,
0: ano?
1: No.
0: Na mahalaga para sa mga tao merong mataas na oxidative stress.
1: Mm-hmm.
0: Mabilis tumatanda, no?
1: Mm-hmm.
0: Mga pamamaga.
1: Nakakaranas ng mga inflammatory diseases sa pangangataw nila.
0: Nasa garlic din yung dialyl sulfide. At yung S-allyl cysteine, lagi natin binabanggit yan.
1: Sak.
0: Especially yung aged garlic. Alam mo yung mga ano, may mga black garlic. Naririnig niyo na yan kung bakit lagi silang isino-showcase ng ilang mga manufacturer dahil mataas ang kanyang S-allyl cysteine, which is one of the best phytochemicals in garlic. Ano? Kaya nga, hindi lahat ng garlic products is similar. Kaya sasabihin na iba, kain na lang ako ng ano, Doc, hilaw. Pero kakakain nilang garlic, minsan hindi nila napapansin yung sabi, hindi naman effective sa akin yung garlic. Baka hindi yun yung kailangan mo, yung fresh. Baka kailangan mo ng highly functional extract. Kasi marami yan eh, garlic powder. Yung ginagawa ni ba, itong garlic powder, bibili ako, ikapsula ko. Hindi rin yun yung ganun yung way to use garlic. Ano? Yung iba, garlic oil. Okay, minsan, amoy garlic lang. Hindi naman talaga totoong may garlic oil. May mga ganong product, di ba? And also, yung mga tinatawag na standardized garlic extract. Yun ang meron tayo. Pag tinawag na standardized, meron na siyang measurement kung gaano to kabilis ma-absorb ng katawan at gaano to kabisa pag pinasok natin sa ating katawan. Yun yung nakikita natin doon. Kaya hindi ibig sabihin, gumamit ka ng garlic, automatic lahat ng benepisyong pinag-uusapan natin dito
1: makukuha
0: ay makukuha mo lahat. Yan.
1: Yeah, so mga ka-wellness natin, nako, napakaganda tong paksain na to, ano? Kung paano yung tamang paggamit or paano natin makukuha yung full potential ng mga benepisyo mula po sa bawang. At mamaya, ipagpapatuloy po natin ang ating puntalakayan. At so mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong paksain ngayong episode na ito, ay text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating puntalakayan patungkol sa benepisyo na makukuha natin sa paggamit ng bawang. Alam niyo ba sa mga isinagawang mga pagsusuri, ano, na ang bawang ay meron itong ano, doc, nakakatulong para sa mga common illnesses, lalo yung mga common cold, lalo na panahon ngayon ng ano,
0: yes,
1: tag-ulan,
0: uso-uso.
1: Mga ano, rainy season, ayan, usong-uso itong mga ubo, sipon, alam niyo ba na ang garlic. Ayon sa sinagawa na 2016 research, ano, na ang pagkain ng aged garlic. Ibig sabihin ng aged garlic, doc, yung mga ano, mga edad na na bawang.
0: Hindi, ang mga aged garlic, ang preparation ang pinag-uusapan doon. For example, yung iba, binababad nila, pina-ferment nila. Yung iba naman, meron silang
1: way na... Di ba iba, doc, tinitincture din?
0: O, tincture. Oh, yung mga ganun. So, ibig sabihin, yung garlic na pre-reserve at pre-proseso na pinatagal. Kasi doon kasi nako-concentrate yung kanilang phytochemical. So,
1: before, doc, naalala ko, no, ng mga maliliit pa kami, ang ginagawa ng parents namin dyan, binababad nila sa honey.
0: Yun ang the best.
1: Yung garlic. Tapos pinapatagal yan, mga isang buwan siguro, ano. At ano, na-extract talaga yung ano niya, yung lasa niya. Bagaman hindi na ganun kaanghang, pero yung amazingly, yung garlic na ibinabad sa honey, edible na siya. Pag kinain mo siya, manamis-namis na kasi nag-ano eh, kumbaga na-absorb niya yung ano, yung tamis ng honey. Tapos malutong. Napaka-daring kainin kahit mga bata ay mag-i-enjoy sila sa pagkain.
0: Kasi di ba sinasabi natin kanina, you need to crush the garlic para mag-mix yung mga phytochemicals to that enzyme. Pero pag in-age mo yung garlic, sa isang garapon, nabibreakdown din. For example, ang medyo mo honey, ang medyo mo vinegar, yung apple cider vinegar, o kaya water with oil, a little salt or oil. Now, throughout times, nabibreakdown din, nagmi-mix together yung mga yon. So, nakakabuo ng the same thing with the same preparation.
1: Ayun, so pwede yung subukan yun, mga ka-wellness, ano, yung ganung mga preparation. At yun ay napakaganda para sa mga ano, mga chikiting nyo dyan, mga anak nyo, at kahit na kayo mismo, yung mga medyo maedad na, ano, ay pwede pong mag-intake po nyan yung garlic na ibinabad sa honey or sa kung saan pa man.
0: Pwede mong gawin doon, partner. Pwede mo siyang i-chop tapos ilagay mo sa honey or yung buong bawang ibabad mo sa honey. Pero yung buo kasi kailangan mo na mas mahabang
1: time.
0: Preservation nun eh. Mga at least minimum of 1 month. Pero yung mabilis mapakinabangan, mga 2 weeks lang pwede na i-chop mo yung garlic.
1: I-crush nyo po.
0: I-crush nyo or ilagay nyo sa honey.
1: Yun, no? At ito rin ay meron pong napakaganda na antiviral properties. Ano? So yung mga mikrobyo na yan, madaling mapuksa yan pag ginamitan natin itong mga ano, garlic preparation na ito. Oh,
0: kaya nga, di ba nilalagay sa mga ano, sa mga katikate, especially yung mga fungal infection. Lalagyan mo, kukuskusin mo ng bawang yung buni o ringworm o kaya hadhad or ano. Medyo matapang lang yon because of its sulfuric compound. Ayan. At ang garlic din, based on study ha, at itong pinag-uusapan natin, ito yung mga validated by studies.
1: Clinical research.
0: At actually, ang garlic ang may pinakamaraming studies sa halamang gamot pagdating sa kanyang kayang gawing benepisyo sa hypertension.
1: Yun.
0: Based on study, yung compound in garlic ay nakakapagpababa ng blood pressure. According yan, sa World Health Organization Cardiovascular Disease like heart attack and stroke are responsible for more death than almost any other condition based dito sa report ng WHO. At kapag ikaw ay may high blood pressure, yan ang pinaka most important factor that leads to heart attack. Kaya nung 2020, yung review studies nila, nakita nila na yung garlic extract ay nagre-reduce ng blood pressure in people with high blood pressure. At ayon sa pag-aaral pa, link ito sa 16% to 40% lower risk of experiencing cardiovascular event. Yung mga taong mahilig kumain ng garlic and taking extract of garlic in any form, supplement man, pagkain man, nakita na nila ng mas mababa up to 16 to 40% lower risk of developing cardiovascular any cardiovascular problem. At magandang data yon kasi doon nila napatunayan na meron talagang potential na makabenepisyo itong garlic. And sa kanilang analysis na kapag ikaw ay gumagamit ng any garlic product na highly absorbable sa ating katawan, eh mangangailangan ka ng fewer medication in the future. But garlic have fewer side effect. Kasi makikita mo lang naman side effect sa garlic kapag fresh, di ba? Yung
1: chan. Oo, sa chan.
0: Well, that's why may mga product ng garlic na hindi nag-iiwan ng ganun that we need to discover. Ano? At yun po yung kagandahan ng garlic, yung benepisyo niya sa ating blood pressure.
1: At syempre, Doc, isa sa mga precursor ng hypertension o pagkakaroon ng mataas na presyo ng dugo, itong elevated level ng cholesterol sa ating pong pangatawan. Ano? Pagka hindi nyo nababantayan yung level ng cholesterol sa katawan po, especially yung LDL or yung low density lipoprotein, nako, eh yan talaga papataasin nyo yung presyon ng dugo po ninyo. Ano? Kaya nga sa isinagawa, Dok, na ano, other research studies noong 2018, nakita nila na yung pag-consume ng garlic or pag-take ng mga supplementation na merong garlic extract ay nakakatulong para pababain yung overall cholesterol sa inyong pong pangatawan at yung LDL. At meron nga silang isinagawa doon ano, ng mga ano, ng mga pagsusuri. Anong ano naman ito, 2016 naman, sinagawa nila doon sa mga tao na pinatake nila ng ano, garlic for 2 months. At nakita nila na bumaba, ano, nag-reduce yung LDL nila up to 10% mga ka-wellness compared doon sa ibang tao na hindi nag-take ng garlic. Ano? So, nakita rin nila doon sa mga pag-aaral na yung garlic, hindi rin siya nakaka-apekto naman doon sa HDL mo. Ano, kumbaga wala siyang effect, hindi niya pinapataas, hindi rin niya pinapababa. So doon lang siya sa ano, overall cholesterol mo at saka yung LDL specifically. Ano, so pinapalower niya or pinapanormalize niya yung level noon sa atin pong pangangatawan. Tsaka yung triglyceride, hindi rin siya masyado naapektuhan sa garlic. Ano? So kung kayo ay nag-take ng garlic, tapos ang pinapacheck mo triglyceride mo, tapos tingin mo parang wala nagbabago. So
0: hindi siya specific, hindi siya specific for triglyceride.
1: Ano? So mas ano siya dun sa overall cholesterol natin at saka dun sa LDL.
0: Bad cholesterol. Okay, at alam mo sa pag-aaral ng Department of Health, Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare, repeat, sa Pilipinas, ay nakalagay sa 10 halamang gamot. Ang benefit ng garlic is sa cholesterol talaga. Makikita mo doon sa kanilang approved research. Okay? At alam niyo ba na ang pagkain ng bawang ay isa rin na magandang antioxidant at nakakatulong sa pag-prevent ng Alzheimer's at dementia.
1: Wow.
0: May pag-aaral na ginawa po dyan at na-publish noong 2016 sa kanilang sinasabing epekto ng garlic, ay nare-reduce po nito yung oxidative stress at nakatutulong para maiwasan ang mga pinagmumulan o dahilan ng Alzheimer's at dementia. Ibig sabihin, kung sa tingin ninyo tumatanda na tayo at meron tayong history sa family na nagkakaroon ng pagiging ulyanin, subukan nyo kumain na lagi ng garlic. Hindi lang naman ito for hypertension or for infection, because any other phytochemicals can also benefit yung ating paglaban sa pagkamatay ng cells, yung oxidation, and also nakakatulong sa utak natin to prevent dementia. Maraming pag-aaral po yan na kinakailangan nating paniwalaan, because yan ay research na kanilang kinandak na benepisyo na possible magagawa ng garlic sa ating katawan.
1: Kaya kung napapansin yung mga ka-wellness na kumbaga parang nag-uumpisa na yung pagiging malilimutin nyo, nako, bawang kaagad, ano?
0: Tama.
1: Bakbak na yan ng garlic, mga ka-wellness, ano? At ayun sa iba pang mga studies, Doc, ang garlic, nakakatulong, ano? Nakita nila, ano, na nakakatulong para pampahaba ng buhay.
0: Wow!
1: Not directly talaga, Doc. Baka oo. Naman yung iba, baka nang bakbakan yung garlic. Para humaba yung buhay, no? Well, ang garlic, ano, not ano siya, directly na papahabain yung buhay mo. Pero nakakatulong siya doon sa ibang mga problema sa ating pangangatawan na may bigyan ng solusyon na yun yung dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng isang tao.
0: Tama.
1: Number one dyan, yung mga ano, mga infections, di ba? Kapag mayroong infections ang isang tao, talagang sadly, talagang umiiksi ang buhay. Minsan nga, bigla nakakaroon ng sudden death, ano? So, mahirap pagka hindi naagapan yung mga infections na yan sa atin pong pangangatawan. So, ang garlic, nakakatulong siya ng malaki para i-prevent yung mga infections na yon na lumala sa ating pangangatawan and eventually, matanggal yun sila, ano? And even yung mga inflammation sa ating pangangatawan, ito rin yung isa sa pinakamahirap na kalaban ng katawan natin, lalo-lalo yung chronic inflammation sa ating pangangatawan. Eh, ang garlic, amazingly, nakakatulong siya.
0: Totoo
1: para pahupain o pobain yung mga inflammatory diseases sa katawan po natin, mga ka-wellness. At marami pang iba, Doc, ano? Like yun nga, yung sa hypertension. Pagka meron kang hypertension, oo, eh talagang asahan mo na na paiksi ng paiksi yung buhay natin.
0: Saka yung dementia, partner. Yung dementia, tama, pag tumama yung cognitive decline, based on study, ha, mas nagiging mabilis ang decline ng aid, ng health ng isang tao. Kaya nga, pag tinamaan ka na daw ng dementia, Alzheimer, talagang tuloy-tuloy yung decline kung hindi mapiprevent.
1: At ayon sa sinagawa, Doc, na 2019 Chinese study, ano, eh, yung mga older adults na nagko-consume ng garlic at least weekly. Kumbaga, siguro sa isang linggo makakain sila dyan ng ilang garlic, ano, eh mas mahaba yung buhay nila kaysa doon sa mga tao na hindi, ano, hindi kumakain ng garlic kahit isang beses lang sa isang linggo.
0: Ako lang sa China, nung pumunta ako sa China, no, way back 8 years ago, doon sa mga kainan nila, talagang lagi silang may green yung garlic na ano, preserved, yung parang green.
1: Tama daw.
0: At kinakain ng mga Chinese yun every time. Kaya nga makikita mo, di ba, yung kutis nila, yung mga matatanda nila, kahit matanda na, active pa rin. At they concluded na malaki talaga contribution ng garlic sa mga pagkain kinakain natin to gumaga, pahabain ang buhay. Kasi mape-prevent doon yung mga cause or dahilan ng mas mabilis na paghina ng katawan.
1: Tama, oo. Kaya yan, ha, sa mga ka-wellness natin, ha, naku, lalo yung mga ano, elderly person, eh sanayin po natin na ano, magkain ng garlic at least ano, Doc, at least once a week. Yan.
0: Oo. Eh, yung iba takot-takot diyan kasi ano daw, eh, baka daw mamaho ang hininga. Eh, lagi ko nga sinasabi, it is better to have bad breath than no breath at all.
1: Ayun, tama, Doc, tama.
0: Oh, yan. Oh.
1: Ayan, sa mga kaubayan natin, ha, mga ka-wellness natin yan. Ako, marami pa, Doc, na ano, marami pa mga studies na pwede tating ma-share about garlic. Pero ang panahon natin, ang oras natin ay napaka-iksi lang dito sa atin pong programa. So, siguro yung mga nabahagi natin na yun, ayun na yung mga ano, mga main fundamentals, ano, na may tulong ng garlic sa atin pong pangangatawan, na makakapag-encourage sa atin na mag-consume ng garlic in any form, mga ka-wellness. Kung hindi man natin kaya na yung fresh o yung ano mismo, yung garlic mismo, ay marami nang iba na pwede nating gawin sa bawang, ano, like extract, like yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which is meron na yan siyang extract, 50 milligrams na extract ng garlic, mga ka-wellness.
0: At saka standardized extract yan, meaning yan yung standard na ginagamit sa mga supplement na pag pumasok sa katawan ay ma-absorb na maayos ng ating katawan, na hindi babaho ang hininga.
1: Yun, no?
0: Yun yung maganda dun, eh.
1: Tsaka yung mga ano, yung nabanggit natin kanina, ano, yung mga aged garlic kung tawagin, ano, binabad sa honey, binabad sa oil, ano, or sa kung ano pa man na pwedeng pagbabaran para ma-extract.
0: Even yung roasted ano garlic nga, napakaganda noon.
1: Yes, Doc.
0: Yung ilalagay mo lang yung garlic na pinaghihiwa-hiwalay mo na may balat pa sa isang kawali na walang kahit na ano, then very low fire within 5 to 10 minutes.
1: Yun.
0: Pag ahon mo noon, pag pinikmay mo yung garlic, walang anghang, manamis-namis. Ang tawag ko doon, garlic nuts. Pwede na yun. Maganda na yun.
1: So, yan. Maraming pong preparation para ma-enjoy natin yung garlic. Ano? At mabigyan tayo ng benepisyo mula po dito, mga kababayan. Okay? Sa yung mga katanungan ano, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong talak, ayan, pwede i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Mamaya sa pagbabalik natin, ay tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Tutugunan din natin ang mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa atin pong mga produkto, ha? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. Tingnan sa inyo yung gato.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sulfur Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Softgel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong naiimpon. Kaya ako, ang ginagawa ko umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po mag-text ha, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan o mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan area kayo located at nakikinig sa mga oras na ito.
1: Ang programang The Secret of Health mga ka-wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Hindi lang yan kilala dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Eh, kilalang kilala itong mga herb na ito, no? Gaya ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural. Kaya wala pong side effects at standardized extract po yan siya. Kaya napakabilis ma-absorb sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin para pang supply sa mga nutrisyon na kinakailangan ng ating pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nagkukulang sa nutrisyon, lalo-lalo na kung hindi kayo palakain ng mga gulay at prutas, ayan, madalas dok, yung mga kababayan natin, yung mga processed foods na nakakain, ano? Mm-hmm. Or minsan yung iba, nakakain lang ng gulay occasionally, eh, magsuplemento po tayo, mga ka-wellness. Dahil mahirap na pagka nagkaroon tayo ng nutritional deficiencies, ano? Kumbaga, parang binubuksan mo yung pangangatawan mo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, ha? Kaya palakasin at palatagin ang atin pong kalusugan, gamit po tayo Santon Gold Herbal Capsule. Ito, yan po ay mabibili ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pwede po ninyo ma-avail ang atin pong mga produkto.
1: The secret of health. Okay, at welcome ulit doon sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook.
0: Mm-hmm. Sa mga viewers natin, sa ating pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Batiin ko lang, Dok, mga viewers natin. Kay Sir Rico Bagisi, ayan, lagi nakikinig at nanonood sa ating pong programa. Kay Ma'am Ofelia Tolentino, ayan, malusog na panonood din at pakikinig, Ma'am, ha? At ganoon din sa lahat ng mga ano natin, mga listeners natin, Dok, sa atin pong programa, sa mga himpilan kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Sabi ni Sir Rico Bagisi, pabati, Dok, happy birthday kahapon kay Uncle Camilo Bautista. Mm-hmm. Salamat po, palagi po ako nakikinig sa programa nyo sa Facebook at sa radio.
0: Yan, happy birthday, belated happy birthday. Mm-hmm. At sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw po na ito, ayan, eh sabi nga, Dok, magparamdam naman daw kayo.
1: Ayan. Si Ma'am Ofelia Tolentino, sabi niya sa kanyang comment, yes, garlic is always part of my cooking food every day. You're in po mga docs. Confirm positive effects of garlic to the body. Ayan. Totoo po. Napakaganda ho at positibo ho talaga ang epekto ho ng garlic. Mapapagkain man at mapasuplemento.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan din, ako meron kayong mga katanungan, text lang sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Yung discussion nyo po ngayon about garlic, need po ba fresh o garlic itself lang po ang nguyain o kainin? Yung kasama po ba sa mga ulam natin, same effect lang po ba yun sa ating pangangatawan?
1: Ayan, magandang tanong yan kasi ganito po yung paggamit ng garlic. Yung fresh garlic ay hindi natin pwede siyang kainin ng empty stomach. Mm-hmm. Okay, take note of that. Kasi yung garlic na fresh ay meron siyang sulfuric compound.
0: Compound, so.
1: Oh, na kapag empty yung stomach natin, ibig sabihin walang kain, walang laman, pwede po kayong magka-ulcer.
0: Oo, kasi medyo matapang.
1: Matapang yun. Oo. So, kailan kakainin ng fresh garlic? Ito po ay kakainin natin kapag kumakain tayo ng meal natin.
0: Oh, during meals.
1: During meals. So, isasabay natin yon kasi hindi empty stomach yon. Mm-hmm. So, hindi madadamage yun siya natin. Pero yung mga aged garlic na kung saan wala na siyang sulfuric compound, wala na anghang. Kasi yung anghang na yon, yun yung presence kasi ng sulfur eh. Mm-hmm. Pwede nyo kainin yun. Oh, for example, yung aged garlic sa honey. Pwede nyo kainin anytime. Yeah. Oh, pwede nyo yun. Yung sinasabi ko kanina na roasted garlic,
0: mm-hmm,
1: na walang mantika ha, kailangan yan. Mm-hmm. Yun po pwede nyo kainin kahit between meals basta walang anghang.
0: Yeah, no.
1: Beneficial po yun, especially ang kagandahan ganis ng garlic, pati yung mga bulabulate, eh, mm-hmm, mga worms sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Ano yan? Mabebenepisyuhan din yan. Oh. Yun ang kagandahan ng garlic. Oh, yun yung sagot ko doon sa question. Ano? Any form, kahit na nag-garlic soup ka. Mm-hmm. Actually, sa Russia nung panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na flu epidemic,
0: mm-hmm,
1: makikita nyo sa history ito. I-Google nyo lang yung Russian flu epidemic before. Alam mo ang ginawa ng Russian government? Nag-distribute siya na toni-tonelada ng bawang, mm-hmm, sa mga citizens. At ang kanilang instruction is gawing garlic soup.
0: Mm-hmm.
1: Simple, garlic, i-chop, then gagawing soup. Then yun yung hihigupin nila araw-araw. And it helps them a lot based on history. So any form of garlic, basta ito ay naproseso ng tama, ay nakatutulong sa kalusugan o natin.
0: Oh. Ayun, oh. So, kahit doon sa mga pinang-ulam, Dok, ano,
1: mm, yes,
0: yung mga pwede dishes na niluluto natin,
1: mm,
0: na merong garlic, may benepisyo pa rin yun.
1: Meron
0: mga
1: po.
0: Ka-wellness. Ano?
1: Oo.
0: So, hindi lang ganun kadami compared doon sa pure na garlic na i-intake natin.
1: Oo. Kaya doon sa nagtatanong dito na yung Santon Plus Gold daw, dahil may hypertension siya, eh pwede rin pala niyang inumin araw-araw kasi may garlic na. Totoo po yun.
0: Oo.
1: Yung garlic, even yung ating ano ha, ating Santon Gold Coffee Mix, may garlic extract yun.
0: Yan, oh.
1: Di ba? Ba't hindi nyo natin nalalasahan na may garlic extract pala yung Santon Gold Coffee Mix natin? Kasi nga, ang inilalagay dun extract, yung potent part, hindi na kailangan na mangamoy pa ng bawang yun. Kasi alam mo, maraming tao, negative sa bawang. Hindi naman, wala naman yata ang lahing Dracula. Pero ayaw ng bawang talaga. May mga ganon. Kaya, you can consume garlic in some form like yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Meron yung parehong garlic extract. Yan. Kaya kung high blood ka, may benepisyo sa iyo yung Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Gold kasi may garlic extract na siya.
0: Oo. Kaso, Dok, pag ginamit yung garlic, ginawang ano, pang-adobo ng mga mataba ng mga karne. Nako. O baka sabihin nyo, may garlic naman to. Pangontra.
1: Okay din naman yung garlic doon, nilagay ninyo sa luto nyo, kaya lang baka matalo siya. Kasi baka mas maraming mantika. Alam mo, isa pa yan, di ba kamag-anak ng garlic yung onion? Nagugulat ka ba bakit yung beef steak may maraming hilaw na onion? Eh kasi yun yung based on ano, some articles na ang purpose daw doon ay panlaban daw sa negative effect ng fats ng garlic, ng beef.
0: Pangontra pala yun.
1: Pangontra. Oh. Kaya pag kumakain sila ng beef steak, merong kasamang slice of onion na hilaw na pangontra doon sa epekto, posibleng epekto ng fats.
0: Eh kaso, Dok, iginigilid yung sibuyas.
1: Ayun lang.
0: Kinakain yung steak lang.
1: Yun lang.
0: Ayan na nga. So, sa mga kababayan natin, ha, any form of intake, pag intake nyo ng garlic, meron kayo dyan makakuha na benepisyo. Magkakaiba-iba lang yan doon sa potency, doon sa preparation po ninyo, at yung concentration ng garlic, mga ka-wellness.
1: May question dito, ilang garlic daw yung kinakailangan kainin isang araw? Ako mag-a-advise sa inyo, if you can eat 1 cloves of garlic a day. If you have hypertension, diabetes, or metabolic disorder, kahit isang cloves ng garlic,
0: isang buo,
1: every day, maganda na yun, okay na yun. Ngayon, kung hindi kaya, at least 3 ngipin isang araw. Kung hindi pa rin, at least 1 ngipin araw-araw. Basta meron po kayo every day sa inyong diet, especially kung tumatanda na, malaking bagay po yun.
0: Lalo na kung meron na ka ng iniinda na mga problema na alam mo makakabenepisyo yung garlic doon. Mas maganda dalas-dalasan natin ng pag-intake nito. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, paano po ang pag-inom ng turbo before meal ba or after meal? Pwede ba ito sa may diabetic? Kaya salamat po.
1: Pwede sa diabetic. Pwede siya before or after meal. Walang masyadong ano ang turbo. Ngayon, if you have maintenance na iniinom after meal, inumin mo siya before meal. So wala naman kasi siyang negative effect sa tiyan na masasabi nating hapdi or masisira yung tiyan natin. Walang ganon. Kasi ang content ng turbo dietary supplement ay 2 herbal extract na napaka mild sa ating tiyan. Kaya, for example, may laban.
0: Yeah.
1: Alam mo na, nangalabit si Mrs. Inom na ano, Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Mm-hmm.
1: Use warm water para mas mabilis ma-absorb. Ano? Mm-hmm. Then wait for a little a while. Then gagana na si Turbo Dietary Supplement for Men. Pero doon sa mga umiinom nito ng regular, sabihin na natin mga every other day, kasi pag in everyday mo yan, yung iba sasabi, Dok, ayaw nang lumambot eh. Tuloy-tuloy.
0: Hindi nareklamo ka na ngayon.
1: Hindi sabi ko, inumin mo every other day para masanay na yung katawan mo. Kasi ang mechanism of action ng turbo, tumatarget siya doon sa circulation at saka sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya nagiging maganda yung resulta sa mga kalalakihan. Sa diabetic, pwede ba siya? Yes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa pangunahing palatandaan, lalo sa lalaki na merong tumataas na sugar, apektado ho yung ating... alam mo na.
0: No, yung sexual yung, part na yun.
1: Oo, oh, yung erection, naapektuhan yan pag tumataas ang sugar. Oh, lalo na kung 40 ka pa lang, may problema na. Eh, pacheck kayo ng blood sugar nyo kasi isa yon sa common ano eh, common result ng pagtaas ng blood sugar sa ating pong dugo.
0: Oo. So, ayun na, sa mga kababayan natin na meron pong high sugar levels sa inyong pang katawan, check nyo lang, i-monitor nyo lagi yung blood sugar po ninyo, mga ka-wellness. Dahil hindi lang erection ang problema na maidulot nyan. Maraming pang iba na mga komplikasyon na pwede maidulot ng diabetes. Okay? Hello, Doc. Another inquiry. Doc, ako po si Beatrice Custudio, taga Quezon City. Ask ko lang po kung ano kaya ang makakatulong sa sobrang baba ng pulso ko.
1: Mm-hmm.
0: Sa katunayan, kinatapos ko lang po ng 24 hours Holter. At galing ang, lang ako ngayon sa doktor ko. Pinaliwanag na masyadong mababa ang heartbeat ko.
1: Mm-hmm.
0: Ang solusyon daw, Doc, ay pacemaker. Sabi ko naman, hanggat maaari, ayaw daw niya, Doc. At nag-request daw uli yung doktor niya ng 2D echo. Mm-hmm. Ano yung pwede daw niyang gawin, Doc?
1: Totoo yan, nakapag mabagal ang tibok ng puso natin, ay kailangan natin talaga ng pacemaker. Yung standard sa standard of medicine yan.
0: Oh.
1: Kasi ang pacemaker ay nagbibigay ng parang kumikiliti yan eh. Dun sa, kasi ang tibok ng puso natin pag hindi normal, yung tinatawag na bradycardia, medyo mahirap din yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi syempre,
0: hindi yung makakasupply ng sapat
1: na outperform yung demand ng katawan natin, medyo mamumroblema kayo.
0: Oo.
1: In the point naman ng naturopathic medicine at pinag-uusapan nun ang nutrition, you need to eat foods that can enhance your muscle activity, yung lakas ng heart natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga pinakamagagandang supplement kung nutritional ang pag-uusapan natin in food, hanap ka ng mga pagkain mayaman sa coenzyme Q10. Kasi ang CoQ10, isang coenzyme that strengthens the muscle o nagpapaganda ng activity ng muscle sa ating puso. Kasi ang puso natin, kalamnan yan eh.
0: Mm, tama, Doc.
1: So, kumain ka rin ng mga pagkaing mayaman sa mga electrolytes katulad ng sodium, magnesium, potassium, and calcium, which can really help you. Ano? Kumain ka ng mga pagkaing katulad ng mga nuts and seeds, rich in magnesium yan, napakaganda sa potassium para matulungan yung puso natin. Sa madaling salita, kung ayaw mong mag-pacemaker at for some reason, instead, gumamit ka ng nutritional. Huwag nating hintayin na lalong humina.
0: No.
1: Kasi kung ayaw mo magpa-pacemaker, which is akin, wala naman akong problema na ang mga tao mag-pacemaker. Kasi sometimes talaga, mahirap lang habulin. O kung kailangan mo na.
0: Kumbaga, maaaring yun na lang yung solution talaga.
1: Yes.
0: Or kumbaga, yung paunang lunas para sa'yo.
1: Kasi kahit may pacemaker ka naman, kailangan mo rin i-maintain yung healthy nutritional support sa iyong puso.
0: Ano lang yun, Doc? Gabay lang yun.
1: Yes. Kasi yung pacemaker, kapag gumihina yung tibok ng puso natin, kasi ang puso natin, mayroong electrical conductivity. Mm-hmm. Okay? Kaya nga tinitingnan yan. So pag mababa yun, mababa din yung tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
1: So yung power ng heart natin. So that's the purpose of pacemaker. Ano? So, nutritionally, yun lang naman kasi yung pwede namin advice sa'yo, nutrition. Mm-hmm. Ano? Kumain ka ng mga pagkaing rich in coenzyme Q10, saka yung mga electrolytes, ano. Protein also is good.
0: Mm-hmm. Kasi potassium, Doc, kailangan nila.
1: Yeah, potassium. Marami namang pwedeng source ng potassium, hindi lang saging.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga dahong gulay na maberde, mayaman sa potassium, mayaman sa magnesium. Yun. Then, sa atin naman, Santon Plus Gold, sa kayo ating premium D3 is also important kasi D3 is important for absorption of calcium.
0: Mm-hmm.
1: Oo, mahalaga yan. At vitamin C also is antioxidant. So, yun yung mga pwede mong pagsimulan sa ating pong texter. And always remember na iwas muna sa sobrang intense activity.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ibig sabihin, yung puso mo is not capable of supporting your activity, lalo mga extreme activity.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya pero kailangan mo pa rin ng physical
0: activity,
1: mga exercises na hindi sobrang demanding sa puso natin.
0: Yes.
1: Kasi delikado yun kapag masyadong napuwersa yung heart natin, ay mahina siya.
0: Yung iba, nakukollapse niyan pag binigla.
1: Yes.
0: Ano? Kasi sabi ng iba, Doc, akin na kailangan mag-exercise para ano, lumakas yung tibok ng puso. Pag nabigla at hindi naka-adapt yung katawan mo, delikado yun.
1: Yun yung principle nga ng muscle para lumakas. Pero in your case kasi na may diferensya na, hindi yun mai-apply.
0: Oo.
1: Kasi paano kung nag-exercise ka, gusto mong palakasin yung puso mo, yung puso mo hirap na hirap.
0: Yan.
1: Pwede kang mamiligro doon. Kaya tama naman yung doktor mo.
0: So, yun ah. Sa mga kababayan natin na merong ano, ganitong condition, ano, yung bradycardia or mababa ang heart rate or pulse rate, ay mas maganda nutrition, daanin sa nutrition, and then i-check nyo kung ano pa yung other underlying causes nung ganun pong problema. Kasi marami yan doon eh. Maraming mga possible na factors kung bakit hihina ng gusto yung atin pong heartbeat. Maliban na lang sa mga ano, sa mga athlete. Kasi yung mga athlete talaga, usually yung resting heart rate nila below normal talaga. Ano? Pero kung hindi ka naman atleta at lalo na medyo maedad na tayo, ay hindi po maganda yon, mga kababayan, ha. So kinakailangan nutrition, kinakailangan yung mga supplementation ano na para sa heart area natin, mai-supply natin yon siya para matulungan kahit paano yung heart natin. And of course, kinakailangan natin ng sapat na pamamahinga. Even though yung heart natin hindi talaga yan siya literally nagpapahinga, pero yung buong katawan natin kinakailangan ipahinga natin para mabawasan yung load of work ng atin pong heart.
1: Oh, linawin ko lang ha, yung potassium na sinasabi natin ay food.
0: Yes.
1: Pero pag gagamit ka ng potassium supplement, you need to consult your doctor.
0: Yeah,
1: kasi hindi pwedeng high dose. Kailangan tama lang yung dose ng supplemental potassium. Pero pag pagkain, mas maganda concentrate kayo sa mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi dietary potassium, hindi yan katulad ng supplement.
0: Okay. Yan sa mga kababayan natin. Ako Doc, napakabilis ng oras natin. Paumanhin sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng programa natin ay atin pong tutugunan ang iyong mga inquiries. Okay? Doc, baka ipahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating pong mga listeners.
1: Siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo nakikinig, ano? Alam po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga at importante sa lahat ng bagay. Ano? Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya ugaliin natin kumain ng sapat na sustansya, isama ang Santon Plus Gold, at maging positibo tayo at maging happy sa ating buhay para lagi po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabi at lagi nakikinig sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Ganoon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa atin pong programa na ngayon ay nandyan po sa Santa Rosa Balibago branch natin, ano, every Tuesday and
1: Friday.
0: Ang schedule ni Doc Ron dyan, so pwede nyo siyang puntahan at makapagpakonsulta kayo ng personal. Ito po yung likod, Doc Michelle Hina, sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat rightly, if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan, ngayon po laging dalangin mga ka-wellness, nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na magpalakas at magpagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Hell.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi.

Marathon Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Marathon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulad. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty sa

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain,
4: Muscle Fever,
2: Acute Pain,
4: kahit ano pang pain,
2: Basta Pain.
4: Mag-Sister Pain,
2: kahit pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen ang gutatayang kapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X. XFM.
2: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buti ka.
2: X FM.

0: afternoon, Bacolod!
1: Happy
0: Happy
1: Tuesday, mga
0: pinalangga ko
1: nga,
0: katropan. Happy Happy Tuesday, katropan. Sexy di, kagsatanan. And syempre, no, ang oras subong, alas 2:25 oras ang hapon. Kag, syempre, ang mga katropa tadara, no, nga nagatutok subong hapon, maing hapon gising inyong tanan, ang pecha subong, September 8, 2026. Bao, kadasig lang mag-December. Dako naman ang balayran.
1: I-post na lang, kuya.
0: Oo, oh, subong pagadaan nga doon. Hindi na ko, inactive na ko sa mga kung ano-ano. May na ko live-live ba?
1: Doon wala pinag-pop up sa ako na...
0: Oo, ay may na... Ay, narinigin ko sa stage ka. Mapimay mong ko sa balay, washing, manghugas, Ah, grabe.
1: Gusto mo na lang mag-stick dire.
0: I think...
1: Kung maglagaw-lagaw.
0: Yes, exactly, no? Lagi dyan akong... Siguro dahil ginadiktag isang edad. Kung baga, bis kang gusto mo pa mag-alsa, pero kung daw, hindi, kaya. Pero mabilita. Di ba? Lain na ginman kung gulang ka, dahil, you know, sabi ko. At siyempre, no, kinatamiyo ito dira mga taran nga mga nagatutok diri sa aton nga paborito gidya nga istasyon, no, XFM. 103.9 XFM Bacolod. Thank you so much. Kag syempre, sexy din, no, sa mga nagatutok dira sa aton nga live stream via YouTube, ha. Mayara kita via YouTube nga live stream. All you need to do is pangitaon lang ang aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream para makita kag mabatian kita live.
1: Siyempre, live na live makita subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung gusto nyo daiyang mag-comment da or may pa-shoutout, pwedeng-pwedeng gig ka mo yung ka-comment. Kag kung gusto nyo naman yung tawagan ka mo or kami matawag sa tawagan ka mo or kamo matawag sa amon, pwedeng-pwedeng man ka mo katawag sa XFM official hotline number namon nga 0915-628-7926 or 0950-522-2818.
0: Exactly, no? Ara naging pin ko na dira, no? Nga ito nga number. Pwedeng-pwedeng nyo gintawagan, ina. Kung may gusto ka mo nga ipatamyaw live here, no? At the same time, may gusto ka mo ihatag ang opinion nyo or i-advise sa mga story nga mabatian nyo karon, ara lang i-dial lang dira ang 0950-522-2818 or pwede man nga ibutan ninyo inyong mga number kay kami mismo magtawag sa inyo.
1: Kurik kurik kurik
0: kurik kurik kurik kurik nagatapik sa imo nga bakro. Hali naman ta. Siguro na naman eh.
1: How's your Monday? Kikagapon na last day na tungod sa impeachment. Doon nakita ko to, doon katawa ito sa imo nga lugar to.
0: Hindi kay amo na ganito wala na ganito. Dinagi mo na lang ko sa nga kun tong area no, area of responsibility. Kita mo bala gusto mag kanto. Kay kana taway taway gyud man. Actually yan ang makakabataan da bala nga mga bugi-bugoy man bala sa ano. Ti daw nagi bro bra sila ti di mo na luoy mako nga wala man sila mga lamisa nga tarong nga ang TV patawang mong imo ni lamisa. Wow, ang TV ha. Hindi nung bra ko, sexy din, no? Kaya may harap ko sa tiles nga lamisa ang ginatagman sa tropa. Ta. Ako na naging bit-bit. Kimbutang dito, bugat-bugat mo. Tapos, umutong ila, at least may tarong na sila. Tungkol sa damo sa ila, mga bangko nila, may mga operated, may mga damo, mga PWD, mga bangko nila. So, kimbutang ko itong steel kong laba-laba, ganyan kipobraman dito para tambayan sila. O, sa bong...
1: all.
0: Pero, hindi, told mo kami magtambay sa Lost Boys. Kita ay kung sino madira, no? At least kung may mga bisita ko, di, oh. Tato kay sa tabok lang man, no? Mm-hmm. Those are the days mula sexy dino sa kabata, mga bata-bata pa ito ni dad, no? Nga, makatambay tayo sa mga tropa, tayo daw wagas, no? Miskan, wala rason sa isang gabi, ginatawag na ta, no? Kaya no, kung ikaw ibalik mo lang ang moment nga wala ka blang ginapainsar nga financial,
1: mga bills,
0: wala nga bills,
1: due date,
0: wala ka mga ginapaminsar ng mga love life, mga wala tanan gid bala, wala gid responsibility, wala inablang, you just have to enjoy life. Muna ang na-reminis ko na, muna mga kakilad, to, shout out kali kay Sarge nga nagkanto. Sarge H2, manager Lil Bidonia, no, sa Good Kawasaki Moto Trading. Siyempre, mga Lost Boys ko, no, hindi lang niya, kay Pagkatas Panyaga, si Bro Kumbat nagkanto man to, no, kag si John Ray, sa Lost Boys, no, pagkagabi, siya nga run out niya, kakaon, sila po Chiro. Shout out. Shout out sa talan yung mga Lost Boys ko, mga brothers, no, kay Tola Marby, kay Bro Julian, kay Bro, thank you so much, Tola Marby, no, for inviting us sa ano ni sa debut sang imo nga hinablos nga si Micaela. Happy birthday, Micaela. At the same time, no, mga katropa, shout out mga kay Bert, kay Ma'am Kichi, kay Bro Limar, kay Ma'am Sunshine, kay Bro Mauricio Brothers, no, kay Bro Combat, kay Pau Pau, no, halong kamuda nga duha, enjoy your new motorcycle, di ba? Thank you so much, kag daw nahulam ko pa to, no, kag nagbanging-banging pa ko to sa DSB. Shout out mo kay Bro Joey, no, kay Bro, kay Engineer Jove, kay Bro Noel, and many more, no. Happy birthday, manggali, no, sa Bro namon nga sa Lost Boys, no. Ang yang name is Aridrim, mo wait lang ha. Happy birthday kay bakit nadula? happy birthday kay Sir Bro Ronnie Gayangos, no, ride safe, no. Shout out sa tanan gid nga members ng Lost Boys, no. At the same time, syempre, no, ginaga shout out ko man ang tanan nga mga katropa ta dira, no, sa New G Marker Enterprises. Wow, thank you so much gid. And madamo gid nga salamat sa Barangay Tabunan, no, Bago City, for inviting us, me and my daughter Noreen, sa inyong nga bungga kananay and zumba, kami ang nagjudge, no, kag nag serenade. Thank you so
1: bungga gid naman nanay to.
0: Diken niya family, thank you so much. Oo, bungga gid ang gipangalukan kog isa-isa. Pinaminlan ko sila. Kano kami pila mo bata? Wala, okay, fire nga, fire. Okay, go next. Op, dua, tatlo, mang. No, kasagad mo na sila magsaot, no. Shout out sa Barangay Captain nyo sa Barangay Tabunan. And thank you so much sa lahat. Tanan yung mga Tikinya family. Thank you so much. Hey, Boss Ron. Damag yung salamat. Kasi may gusto ka pa shout out. Let's go.
1: Aradio, subong nagapanikatika, oh. Ginapangunahan, gidi ni Mamang Nichi, Ichi, Nagam. Upod ko ni sa Cash G, ah. Good afternoon, Uncle Bob and Mamang Sexy D. Pa-shout out ko, Bikay, Sanday, Brillantes, kag Meryl, January Lascunia. Mga gapagwapa ni Guro. Kadlaw ka pa. Nakabalo ko na, Guro, babe, kung sino na gina-shout out. Mga wala sa vlog, wala sa la.
0: Papa, hindi ko galing blur man yung
1: Nami, shout out, ma'am. Idol, pagid namon. Bow. Ara na naman ta. Mas idol ta kaya kay kabalo na ko kung sino na ginapa shout out mo ya.
0: Lo, grabe mo, kabalo ko yan, no?
1: Ara na mas, oo.
0: Blur man yun.
1: Ano, no? Wednesday na!
0: Oh, Just day pa lang. Sorry, Madrino. Si katropang Melanie Martisano. Good afternoon lang ko, Bob. Kag Sexy D. Ari lang. Always sa kapamati, no? Sa Sityo Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Salamat gid sa inyo, sir. Kag ma'am. Thank you so much, ma'am. Melanie, no? Madamag inyong salamat. Thank you! Ari pa, ari di ginasa amon si katropang Andrew. Nakita ko na gid sa kagina sa personal. Ti, ikaw niya, Uncle Babson. O, ano naman? Ari naman ta! Sige, try ta. Try ta again, ha? Try ta again, ha? Try ta again, ta? Try ta again, ta? Try ta again.
1: Hanggang sa dulo ng walang hanggan.
0: Charot na kay Brother Julian. Mayo nga po ang mga The Bark Hads, o, di ba?
1: Kari-karisi yung mamay na sila Dora Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob, Moms PTA, Punta Taytay, Chapter Watching. Thank you so much, Gil.
0: Alright, thank you so much sa tanya mga naga-watch. Dari subong noong panahon. Kaya mo nagigid ko rung time, kaya nga matigulan nagigid ako ntiko. Kaya hari nagigid ko sa paritard, no? Siguro, basi mula mga buwas, hindi nagigid ang maglain, nagigid ang tiko ni Uncle Bob. Kaya daw, baton ko na. Batur kita akong kalawasan, no? Nga kisabi sang kabut na nabudayan pa ako mag-alsa. Ito wala nga, manguli ka nalagin pero na nabudayan ka pa magbalikid.
1: Ang nabalikid mo pa, ha?
0: Ay, kasi siyempre gusto ko sila sa pakon. Basi ba, bayad lang ako ng mga eba ka, others sa'yo mo ba? Kasi mga sila pala nga, ka-order sa imo, uncle ba? Bali lagi kami sa imo, pero hindi, bupa kami magtulok. Paano ko yung magtulok ko sa inyo, marikta ko din sa kalanaan, mas suka ako. Ano ba yun? Hindi mo nang,
1: parano pa.
0: Kakapoy
1: ba? Kakapoy hiting.
0: Siyempre, no, speaking of kapoy, parang di ka mong kapuyon, mga katropa, no? Ang inyong imuon, ang kahiyang. Dapat ato na gintumaron ng ato nga ultimate trio subo nga panahon nga madamo nga masakit naga ginuwa sa aton kalawasan kinanlaron tagid ang aton nga mga kusog kag maayo nga panlawason gamit ang aton nga ultimate trio. Ini nga aton nga ultimate trio mga katropa ginapangunahan ini isang aton nga Sanson Plus Gold nga may mangustin nga antioxidant. Meron man ini isang ampalaya nga nagabulig sa aton palower down sa aton cholesterol kag nagapanubo kag naga regulate sa aton blood sugar. Gidugangan tapagid sa malunggay nga kabalumang kita tanan nga rich in vitamins and minerals. May araman ini sang garlic nga anti-cancer kag syempre anti-inflammatory nga syempre nagapakakasataran yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan. At the same time, meron makita sang spirulina. Ining spirulina naman mga katropa, source inisang aton nga protina sa kalawasan. Namun nagani ang Sanson Plus Gold, hindi lang ni basta-basta na suplemento, kundi kompleto. So sa Sanson Plus Gold, halos na makompleto na ang mga pagkaon na kinanlan sa aton kalawasan. What if kung dugang ang tapagid sa aton nga sunshine? Thank you! May nagkakadlaw naman din sa akong kilira. Iringaton nga sunshine mga katropa isa ini, no? Ka-vitamin. Ginatawag nato nini nga sunshine vitamin. Iring sunshine vitamin sa mga katropa. Ako na gina-recommend sa inyo ang aton nga premium D3. Ang premium D3 mga katropa isa ini, no? Ka suplemento nga nagabato sa virus kag bacteria sa aton kalawasan. May ara inis ang virgin coconut oil, sun oil virgin. Kag may ara inis ang ginatawag nato nga malunggay, pampadamo sang malunggay nga kabalagi kita no nga rich in vitamins and minerals kag vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight. Sexy didugongi.
1: Siyempre, hindi niya makompleto ang aton nga ultimate trio kung hindi nga tungod sa aton nga Sanson Vitamin C. C. Hindi ka magsisisi.
2: Wow,
1: tapos
2: perfect.
1: Ikaw mangisi. Isa naman ini ka suplemento nga kilala tungod sa kombinasyon sa

0: anti-aging. Nagabulig man, or mapapugo, or padutayo niya ang pimples mo. Kag mas glowing, kag healthy ang imo nga skin. Makabulig man, mapabuin sang imo kubag. Hindi na pagulata nga magbuswang pa. Inumin na sa aton nga Santon Vitamin C.
1: Kuri-kuri-kuri, gonggay kung magbuswang, mabahuin na.
0: Nawawa na ka mga muyo na mula. Nawawa na ako tuno.
1: Mabakal gid ang tanan nato ng mga produkto ngayon mo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-yes to health! Siyempre, nagkatuto ka mo din sa programa nga X-Rated. Kaupunin ninyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. Kaupun si...
0: Sexy ring, nga nagpainit sa imo sa kahanginan.
1: Plancha
0: ka mo. Kang mahatag ka sa dyan, nga hindi nyo gin malipat ha.
1: Bakit kami mainitan? Plancha ka ba?
0: Peter.
1: And syempre, no, mabakalugin din sa tanan yung mga butika malapit sa inyo or pwede nyo mangkatuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa Dalan, door number 46, Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City.
0: Kaya kung tamara naman ka mong magkado sa butika, pwede nyo gidyan mo order through online. Kaya available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kado lang ka mo sa official store sa Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
1: Correct ka dyan. Alright, patahin kita din isang shoutout na sa aton mga katropa nga nagatutok din sa aton hapon. Or hindi rin aton nga, syempre, another message kay Melanie Marty sana, buot gid, uncle, ya driver gina, humble gid sa mga tao. Kag syempre, arin mo din ka, kadlaw-kadlaw sa ngayang ang mga emoticons. Arin mo din si Josie Martisano, pariyo sila apelido. Arin din, no? Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Pa-shoutout lang kung kali, no? Kay Louie Tambuong, there is a Batal Libertad. Ano ka, Dangki?
0: Siyempre, sa mga iba, pag kita nga nagpanikatika, no? Kasulod na ka mo, hindi ka mo magwaguha. Kay ako karong manginit na mapagwagi ko.
1: Ay, mamudlo, girang-irang ang mga mata. Siyempre, kung sa taon niyo mga katropa, tadira, no? Ang mga riders, no? Ride safe, mga mamanggag papang, no? Mapayellow ka man, black, green, pink, no? Or orange, or ano man dira nga kulay, no? Ride safe lang ka mo, ha? Kung sa taon niyo mga nagabiyay subong, no? Gamit man, whether it's e-bike, tricycle, taxi, jeepney, mapa-modern man, or mapa-classic, no? Ang mga... jeep or mga truck, van or private car. Kag sa mga nagatutok sa ilang mga radyo, drive safe lang sa inyong tanan.
0: Yes, speaking sa mga nagatutok sa inyong radyo, salamat gid sa paghimo niyo naman background music sa amon. Kagabay pa nga padayon.
1: Kagina, shoutout ko dirigiri, no? Si Engineer, no? Engineer Joves, broke a vocal, kapamati na bala ang tanan. Thank you so much. Pamati lang, padayon, padayon. Ala, kabalo na ko na sa ginambal mo na nga sa tanan. Mga nagabasa, aton pa kampo, sabat.
0: Igampo mo kami.
1: Alright, no? And of course, no, shoutout sa akong bata ka na message na naman. Kagambal, mabot mga ayo ka naman.
0: Ayo, nagbakal sudan.
1: Pa, pwede man subong sa Friday, katukalan ka dito, Giselle. Oh, higila pa mabasa ko dito. Nambasa pa mga lang ko dito, kanto pa. Paano ko nakakanto ko na rin ko sa programa? Giyagi na wala ka nga pa minsar.
0: Then, ay kantong imo pa minsar, no?
1: Exactly, no? Kami, mga papila naman ang ginapalabot sa imo, labot.

0: Tampalihon.
1: Love letter ni nga halin kay imo lang ko.
0: Ay, sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthday, no, happy, happy birthday sa inyong tanan.
2: Thank you!
1: Yes, kag meron kita didere, birthday celebrant. Happy, happy birthday to Miss Ching Alcala, ang pinakagwapang Zumba instructor sa ang Ayala Mall. May enjoy your special day and God bless you. From Zumba Group and Ginilin tayo. And shout out to you, Noni S. Brignas Vlog from Municipality of Pulupandan from Benny Vlogs. Thank you so much, kid.
0: Exactly. May kapanuktok. Tagbalay.
1: Sumon.
0: Sumon yung ginagusto ko. Kanon. Kasi sabi ko itong butong.
1: Speaking of Sumon, lapit ano? Na lang itgali.
0: Ay, ano naman, tigkalalag.
1: Oo.
0: Ano na siya, Tig Casper.
1: Ari-ari, bag-ula nagpakita ang akon nga sweetheart Darrell Rill. Sure.
0: Good PM sa inyo, tanan, kapikita. Ha? Kapikita? It's so fun, no? Good PM sa inyo, kapikita.
1: Copy lang.
0: Charata kay brother Darrell, ha? Yan, mga grupo ito ng mga hardcore, na sila sa unang. And siyempre, no, ang akon nga mga banda, gali, no, ang akon nga band, Six Rings of Touch Band, no, aradagali, no, trio kami dira sa Infinity Bar tomorrow, kaya kita rin kita dira sa Silay. 9 PM.
1: Gabi
0: na nga, alang-alang na sino. At the same time, siyempre, no, maluguha na ginangamon nga kanta, no, nga career single Between sa September 19. Shout out sa inyong taraan. Madagong kasalap.
1: Op.
0: Bye, mga produkto kita nga masulod sa mga po, no. Ambot lang, ay bilin lang gali. So, wala ta. Hindi ka magsanay ka. Hindi man ta magpakasuming sulod. Kay bilin lang. Oh, bilin lang gali, no. Naglabot lang pamahaw. Uy, pamahaw. Bili, no, ano, gun, nag-expectar pa naman ko nga may gwapo kung makita subong nga hapon.
1: Wala, siya nagpakita.
0: Nag-expectar ako makita sa gwapuhon, tall, dark, and handsome, with lots of...
1: With six abs,
0: and a very big muscle in the face. Tani, makasulod lang siya dito, no, gina-wish ko gid, no, nga makasulod ang isa sa mga pinaka-gina-idolo ko gid sa industry, no. He has this kind of look na mga pa-John Prats, nga mga no, buhok ni Ryan Agoncillo. Kag, grabe gid. Lawas pa imo nga do mga Terso Cruz the Third. Walang iba, siyempre. Oh, ito yung may kapisi ako, lawas.
1: Wow.
0: Ipakita tabi. Baba! Sunsun plus coffee mix! Bayong! Bayong! Okay, nadagdag ang bayong. Ulo ko daw, muway. May tagaan naman ko ni, no?
1: Thank you so much.
0: Ubos naman eh. Tiyaya, do may kape ako, no? Wala ako. Ano sa bagay, wala ako liga kape, no? Naugla ko daw si Moron, ha?
1: Ako. Turbo.
0: Hoy! Nailanat ko lang sa blasa, gintang kaso ka, tapos po.
1: Wala, inahanap-hanap ko ang kanyang hilanat.
0: Ako gali, sexy di. Sa pag-inom, sambahan ako sa turbo, naghilanat ko, grabe. Konsumo na naman kita, no? May konsumo na naman kita. Siyempre, muna yung ginakapi ko, no? Ang balon ko subong saging. Balal, saging, basta
1: para
0: loving.
1: Para magiging loving.
0: Diba? Ato na naman ibutang din, no? Saging. Kaga, mamati kita na sa manipot nga painumdum kag musika, no? Mababalik kami, no? Kaya, siyempre, kinalang pa naman mag-timpal sa naman kape. Ang Santon Plus Coffee Mix lang, guys. Isa sa mga paborito. Tagining Santon Plus Coffee Mix, guys, ha? Tantawa nyo bala, guys? So, ining Santon Plus Coffee Mix, ta? nagkape ka na healthy ka pa. Kay may ara inisang mangustin, ara o mangustin, may soya powder, kag may moringa nga nagapahealthy sa ining klase nga kape. Non-caffeinated, meaning to say, hindi ka madlock ang magpalpitit, kay wala sang caffeine. Hindi ka man madlock mag-acid, kay wala sang caffeine. Gani, at the same time, nagabuligin sa mga kababaihan tanga may hormonal imbalance. So, matimpla kami yan, ay. Mati ka na sa malipot nga painumdum kag music. Kaysa aton pagbalik, magatala kayo naman kita sa isa namang kasulat nga gipadala diri sa aton. Kag shoutout naman gali, no? Kay Mamshi Loretta Ambulo. Hello, Idol KVK, a.k.a. Uncle Bob and Miss Sexy D. Good afternoon po sa inyo and sa lahat ng mga viewer. Siyempre, magabalik ang inyong programa X-Rated with your Uncle Bob and...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod ka tropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: X-Rated.
3: X-Rated.

0: 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The Secrets of Hell.
3: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
4: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mas sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin naton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardio vascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
1: Yes, to help.
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kun medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tin-aw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
2: The Secrets of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The Secrets of Health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, laki keep na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: The Secrets of Health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saburoso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
13: X rated on X FM.

0: We're back! Alas 3:08 na sa ngapon, kagining oras, giratulong sa inyo. Sa aton nga paborito nga suplemento pagabot sa aton nga mga precious eyes. Siyempre, walang iba, ako din nga itong naginatawag. Vision X Plus! Aba, itong Vision X Plus! Pero ini sang routine, beta carotene, vitamin E, kagzeaxanthin. Nakabano lang kita, nakapadami sa aton ng mga precious eyes. Hindi na pagulata ang mahulog ini sa mga seryoso ng mga balatian. Kung gusto nyo nga hindi mahulog sa katarata, glaucoma, kagtirijom, pues, magtumara ka mo sa Vision X Plus. Kung nagaharap ng inyong vision, nag-blurry na bala? Amo na rin sign nga mga nakuha ta sa mga gadgets tulad ng cellphone, laptop, PC, kag ano-ano pa ng mga naghahatag radiation sa aton ng mga beautiful eyes. Para ma-solusyonan, Vision X Plus lang ang kailangan.
1: Siyempre, ito nga tapagid sa produkto para sa aton mga kalalakihan. Amo ang turbo. Kung nagpanay-panay na iya ang inyo nga mga patola, paling pwede mo gadya inuman sang turbo. Kay sigurado nga balik-balikon mo. Nagahingalo na naman din upot ko. Ang turbo mga katropa gawa sa maca at guava wasca ng mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalaki. Kagtandaan, 30 minutes antes ka mo anay mag-chuk-chuk kanay. Kay nga ah, sa turbo, wagas ang lakas.
0: Gina sa liba ni Spirito Blau. Gawa na meet ko, no? Siyempre, no, alas 3:11 na sa nga po, no? Kaga, do, ari naman, do, magiging ang pinaka-hit mong apartment. Hindi ba na magulan-ula, no? Kaya nga ako namang agsik sa motor ko, labot, gini sa ako, ng agtang. Imagine, ang grabing travel ba? Why me so baza?
1: Sure. Nga, nagabasa ako. Kain man, na-download ako.
0: Siyempre, alas 3:12 na sa kapo, no? Kagang mga katropa, Tadrino, Ariman. O, Ariman, shoutouts na galinong kay Death Obispo from the Obispo family, no, sa Metro Manila. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Ariman din, no, si Jessica Gonzalez. Maring hapon, Uncle Bob and Sexy D. Watching, bro, ambal ni bro Bert and Mom Kichi. No, Ariman din si Dimple. Maring hapon, Sexy D, Uncle Bob. Maring hapon na, Paul. Paul, maring hapon na, Paul.
1: Dimple. Sure, bull. Gina. May dimple mo na sa ano.
0: Excuse me. May ano ka mo? May doodles.
2: Excuse me. Your name is Dimple? Okay. And actually,
0: mga rare na yung mga dimple. Bro, kay Dutod lang 60 day. Hindi nga ma-dimple. Kaya mga Mikey kuwang ko. Yung mga
1: Wow.
0: Yung mailan na yung ngayon natin, hindi mo na ganun na mag-smile kita. What?
1: Ay, ako wala ko yung dimple.
0: Kisa mamangkot lang ko yung nga.
2: What? Kisa. Sir, hindi ka na yung ano. What? Sir, mamangkot ko ng bali.
1: Kit-kit balak. Oh, kit-kit balak kay Uncle Bob maghambal.
2: Arr, siya. Ara, this is a...
1: Hindi ko pala mahintuha kayo to. Ampakon ang ampakon. Siya ang kolbab. Ganun ko nga na.
0: Ampakon. Sige ba?
1: Ampakon.
2: Hindi pala ang ampakon.
1: Sabi ko, aragay ka.
0: Sige, sige.
1: Aragay.
0: 1, 2, 3
1: go.
2: Araka.
0: Sabi ko kasi aragay. May lagay. Araka. Araka. Alam, lapit na lang mag-reno kung sila akong sura. Okay? Kapalaba naman ko buhok mo. Gusto ko niya dyan. Gusto ko mabugos. Kublang hasta. Gilibula yung. Para Samson. I saw the night in the right in the baskin din pala mong window. Livestream naman ko galiya karon sa TikTok guys sa akin. I-download ko mag-livestream. Kantahan ta naman ka mo, no? Is it okay if I call you mine? Kumikanta kami nga, no, sexy day. Kumikanta ka nga isa ka line, be. Nga, best describe your voice. What is it? What is it? Sige na, sige, be.
1: Voice?
0: Oh, hindi akong kung ano nga kanta. Like, kung mag-amo kong kanta, oh, gusto na sa mag-drama yung. Sige mo na wala. Kung may kanta ka nga, ikanta sa self mo.
1: Oh, gani.
0: In a few lines lang para ma-best describe yun ang voice mo. Ano na? Sige, be.
1: Ano?
0: Nag-ibig na siya.

0: Damo.
1: Pero oh, mo yung
2: nami ang gikuya kay I'm afraid to fly. I'm a mosquito. Hindi niya adlock siya maging fly kay mosquito. I'm afraid to fly.
0: Lord, idol. Huwag dyan kasi niya. Siya na yan. Si Casey Tantingan.
2: Oh, grabe. The best game. Ako ang mag... Ako ang kumadisbest mga kanta.
0: Ano?
2: I leave my wife for you. Ay, sorry. Salang lyrics. Sorry. Oh. Sele.
0: Sele. Ano ka akala ko asawa ko ay akin.
2: Hindi ko na.
0: Hindi ka na.
2: Sakit na sa puwak. Pero mga Lorena, di kita malimutang tulong. Grabe naman yun. Dumalupok naman na yung mga Adam's apple. Pero,
0: ang ayan, kumalasan mo na.
2: Sige, paos ko mo. Kapag ang puso,
0: oh, diba?
2: Maglupok.
0: Jack.
2: Stroke ka na. Nalabog naman, oh. Wala, ipakadaw ko lang. Kapoy, blakad lang. Alright, hali na. Mamali na kita, no, sang sulat yung ipatala sa aton nga katropa nga gintiguluhan.
0: Sang, bistado na naman ang akon nga bana. Dear Sexedia, nabantayan ko nga permi na lang nakatutok ang mister ko sa cellphone. Permi siya nagangisi nga daw ginakilig. Tungod sa akong pagduda, Sexedia, naghimo ako sang lain nga account para mahibaluan ko kung ano gid ang iya nga ginakabalakan. Nabuking ko ang iya mga chat sa dating app, Sexedia. Sa mga kachat niya, ginasiling niya or ginahambal niya nga byudo. Byudo na daw siya. Kagkisa naman, ginahambal niya nga nagbulagay na sila sang iya asawa. Ang pinakasakit pa, kay ginabulong niya lang daw ang pagkalalaki niya, ambal niya sa akong Sexedia. May araw daw siya mga kinanlanon nga hindi ko kuno kaya mahatag. Nanlumugid ko. Grabe nga kasakit ang nabatsyagan ko sang nabasa ko ang mga chat niya sa iya mga chatmates, Sexedia. Labi na kay pagkatapos ang tanan nga sakripisyo ko nga ginimo ko para sa iya kag sa amon kabataan. Nahimo iya pa nga amon ang ibalik sa akon. Ang worst, hindi lang gali puro chat ang ginahimo niya, kundi nagapakigkita pa siya sa iya mga kachat kag nagahotel pa sila. Kung kisa, ginasiling niya nga wala na kuno siya may nabilin sa iya nga swildo. Naisip ko nga basi wala lang gidsing padulungan ng amon pag-upod. Bisan pa kabalo ko nga ang mga tawo nga maayos sa iya, kag ang tawo nga ara sa balay ginabutigan niya man. May ginahimo na sagali sa guwa nga wala ko nahibaluan. Diingit bala ako masugod. Mo-confront ang akon nga ba na nga nag-cheat sa akon sexy? Or madesisyon na lang ako nga tapuson ko ang amon nga relasyon. Sa liwat, tawagan na lang ko sa pangalan nga Neneng. Kag madamo gid nga salamat. Ka kagamyo iniiya nga istorya sang kabuhi.

0: kilig.
1: Neneng sa akin. Magic.
2: Wow!
3: Ano?
2: Wow!
3: Mom? Wow ka?
2: Anong ginangisi-ngisi mo na?
3: Kampang ko isang akong saging. Wala mo ka, wala ka kagiyang pang saging? Ha?
2: Hindi daw napiyaran ko nga daw ginakilig-kilig ka da eh. Nga daw patsagang ko daw, ihi-ihi ka da.
3: Paano kung di makilig atag niya ni Tol Marbe? Ang saging? Toblaw? Ano na ganyan sa mga papakot-pakot? Tumayo ang hari. Namatay sila. Saging?
2: Pero nakaluto na ako sa pagkaunta ha. Pwede ka nakakaon.
3: Una lang to bala ah. Kaya gampang pa ko ganyan sa akong saging.
1: Oh saging, hampang kitang dawa. Talaga, anta ka magdako ka saging. Saging basa labing.
3: Ay, sorry. Ano nga?
2: Mubra ko bala account bala. Ayan. Tawon ko gid kung gid gid ni Asta.
3: Sino ni mas cellphone makita ulan lang si may McDo nin mo.
2: Ari gid it's a friend request sa ana.
3: Hala, kala niya si Realme. Hindi siya tuod.
2: Hi. Wala tawon ta ko ma-reply siya be.
3: Ani ba nga ko lang sa tagiya ba kay. Nang kuman naman wala na charger.
2: Ayo di siya guro online kaya wala siya nagaano sa akong sabat.
3: Ari na. Ay nasa na. Ayan ako nung, ari na ako nila ba? Chatang ko pala ako, Yab la. Dear Yab. Musta na, Yabs? I miss you, Yabs. Oh. Wow, po yung ringtone sa chat ring.
2: What if tawagan ko na lang siya?
3: Kita na yun naman ta. Kita na yun. See you, so next.
2: Honey, matawag ako. Bala ko siya.
3: Ang tawag siya. Dagan ko pala sa bayabasan. Halina ko sa bayabasan. May chance ka, Gabri, ang LCD. Buka-buka mo naman. Bisa nga ako gawin niya kung ipag-claim niya.
2: Ay, natawag ko pala kung garing niya nga cellphone. Hello, Palangga?
3: Giorno!
2: Palangga, Giorno man.
3: Kamusta ka na, Yabs?
2: Ah, Giorno? Sino si Giorno?
3: Eh, ano na siya? Another term for hello. Doon ka, lain ang aling ko, hi.
2: Ito, ginaloiban mo na ko, ha?
3: Lubian man. Lubian?
2: Loiban.
3: Loiban, o. Ano man naman, wala man, ah. Ikaw lang din ng akon nga. Kabalo ka na ginang saging ko. Always kiniya nga para sa imo. Te, kamusta ka na? San o naman ta matabs?
2: I miss you, Palangga.
3: I miss you, Yabs.
2: Gusto ko matami nga. Nga, Yabs, ha?
3: Uyab mo, baila ko, bla.
2: Lately lang ginatawag mo ko, honey. Tapos, subong Yabs na naman. Doon ka damo pangalan ko, ha?
3: Honey, kasaunasang time nga tamis ka pa. Subungan mas nasaburan
2: ko. So, Yabs? Ano nang Yabs oak na kung gali subong?
3: Hindi.
2: Ano?
3: Yaba-yaba. Thunderbird. Lalo ko rin kugulpi. Bilang bala kay bakit?
2: Ang dali lang gid. Sana mo gusto magkita na ikita? Free ka na? Di ba lapit na lang sweldo mo?
3: Wow. Paano mo nagpala?
2: Siyempre.
3: Kinabantayan mo lang ang sweldo ko, no?
2: And chill, di ba nagamba ka sa akon? Sige. Na sa akon mo na ihatag, hindi sa imo asawa?
3: 12 rounds naman ta.
2: Kay, pero kanubo sa nang isang 12 rounds yan,
3: ha? Isang 8 rounds pa lang pala, nabali sa... Subong medyo may ano siya, may mistake di siya nga ginigot ko sa iyan.
2: Ato, od. Gusto ko mga 17 rounds.
3: Uy, matipalo naman ako sa...
2: Magbaka ka sang turbo, ha? Hindi ka maglipat.
3: Sige lang. Sa bagay, sa turbo...
2: Wagas ang lakas.
3: Gani man kag sa turbo.
2: Pero, kung do pinakas ang baho, ti, lakas gyapon?
3: Lakas makabaho?
2: Oo, gani.
3: Gusto ko gani yan, di kagidya maligo. Kung makita na ikita.
2: Ay, too, pero ti, sige na, bye-bye na, bye-bye na. Kayo, maano na kuma.
3: Talagin na. Sorry, wala lang ha. Ayun mo ka pa nga. Ay!
0: Benny?
4: What you want?
0: Kaya ka daya?
4: Aga pang wadi ba yabas? Pero saging anak wako. Ano ni klase puno? Man ba si crossbred din eh? Gudugay kayo pangita sa akin man. Ano? Manol ka?
0: Ha? Hindi. E ginsugo ta ka nga iula tong anirola hasta subong wala mo pagyapo na ula.
4: Ginsugo mo ko nga mag-ula sang arinola?
0: Oo!
4: Kaway ko gimpati man.
0: Abot na gano'n ka niya?
4: Ay!
0: May kinatago ka siguro sa ako, no?
4: Kabalo na ko kung ano natapo sa arinola mo. Sang pag-aboy ko sang arinola? Nagkapanlakaton ako. Nagkipalo ako gamay. Nabasya ko sa kutsura. Na-discourage ako. Hindi may naglabay di sa akin.
0: Benny, ka damo sa imo istorya. Hindi na kuya gusto sang damo pa yung istorya. Iula.
4: Gindugangan ko. Muna yung nasakitsan ko, naglagan ko sa bayabasan. Kay ginpungkuan ko yung mga rinula. At upuno na. Okay malang orchids mo, ginaboy ko sa ila.
0: Okay, dali na. Kayo gastan ko po. Tamatulog na kita. Bilian na.
4: Arena ay Marinola.
0: Gabi na ni ano na ni oras? Yan manong alas 12 na, ari ka pa diya sa guwa.
4: Arena ka ni Marinola.
0: Oh, sige.
4: Paano mo ni ma-shoot?
0: Matulog na ta, masulod na ta, sulod na.
4: Oh, subong na. Sulod na ko. Ah, sige.
0: Benny, matulog ta kay nakapoy na ko.
4: Ay, sige. Gilang, pakapikapoy lang. Kima, mangitagi ko iban. Tanda mo na isulod ko gining ako na saging. Sa mga karapat-dapat ng mga labing.
0: Wala ko, tagit ko matulogan ka. Kailan tawon ko ang cellphone niya?
4: Obo ko.
0: Kay Benny Bugtaw.
4: Tulog ko, tulog ko.
0: Nagalabwa pa itong imuragok sa piyakbalay, ho?
4: Labot mo, tigilay nawa, iba ilang. Wala ka niya, walang basagan ng trip.
0: Pati sige, tulog balik.
4: Ano, tulog mo rin.
0: Bilang taon tabing iya nga cellphone.
4: Ah, nga nga nga mo.
0: Wow!
5: Yahoo!
4: Wow!
0: Amo ni gali. Nga wala nabili ni iya nga sweldo. Kaya ginahotel ya gali ang mga babae niya. Sige lang.
4: Dalang, tubig ka, may tubig. Tubig ka. Maduduan na ikaw. Tubig. Ay, tubig ka. Tubig ka. Tulog ko na lahat.
0: Pagkwato sa kusina, Benny, kung nauhaw ka.
4: Tulog ko.
0: Naganaman pa ang tonto.
4: Sophia! Sophia the third, yun lang tao ko gina.
0: Abi mo, hindi ko magbalo.
4: Julinda! Julinda. Oh, sorry. So, ano naman? Titaman ko. Ano naman ni si Sarah o Sarah? Kitty Perry! Oh. Talag.
0: Benny, nina ko katulog sa imo, Benny.
4: Nga kap...
0: Katamuda mo na sa pangalan ng ginlawag mo.
4: Nga kapyutan mo ako ng cellphone.
0: Bangon da. Bangon.
4: Nga ginakapyutan mo.
0: Bangon.
4: Nga ginakapyutan mo ang cellphone ko. Sino kagaw ko? Nga ginakapitan mo akong cellphone, ha?
0: Nga, hindi pwede.
4: Hindi git pwede.
0: Asawa mo ako, Benny.
4: LCD na lang niya kakapit. Nga, hilabdan mo pa. Kapila na niya, mahulog.
0: Hindi.
4: Pwede nga ni Gandar.
0: Hindi, kuya, pag-iana. Hindi, pag-i-change ang topic ta sa cellphone.
4: Okay, nag-i-jagan.
0: Pero pila na niya kababayi ang nakita ko din nga ka-chatmate mo sa dating app.
4: Chat lang na.
0: Ha? Chat? Are you sure?
4: Yes, sure. Chat,
0: ah,
4: why not?
0: Tingala ko nga wala bilini mo sweldo. Kay ga-chat ka.
4: Kamahal sila
0: chat. Ano? Paano ka mag maubos ang sweldo mo kami wifi man tadi?
4: Ay, balabalo.
0: Benny.
4: Amo ni ginambal ko blasi mo.
0: Matapos sa tanatanan, amo ni ibaylo mo sa akon.
4: Wala pa matapos. Pero ibayluhan.
0: Grabe ang pagsakripisyo ko.
4: Ano gibing ang sakripisyo ginobra mo? Ha? Kikisa ako man ka pang laba. Ha? Ako nagaluto sang sudan. Ako nagatrabaho. Ako tanan. Ang imo brown nga matupad lagi sa akon sa kagabihon. Kag madudo. Hindi mo pa maubra.
0: So, ikaw pang maisog?
4: Hindi. Nagpapaliwanag lang.
0: Nagpapaliwanag ka, pero huling-huli ka na.
2: Sina si Sophia? Si Sarah?
4: Sige, babe.
2: Si Jolina?
4: Lang tawa sa TV kay makita mo kung anong ilang mga istorya. Si Sophia, cartoons ina. Si Sarah,
5: Miss Minchin.
4: Si Jolina, amo na siya ang artista. Nadamguan ko sila. Kaya abi ko artista ka man sa kagwapa. Pero pagbugtaw ko, isa ka pala kabangungot.
2: Ganyan mo ginahambal ko sa inyo. Nga hindi ka nasagay mag-upod kay Mushi. Kailan tayo pala gin-influensyahan niya kasi hindi amo. Tawag ka si Mushi!
5: Mushi? Nano Mushi mo na ay?
4: Tulog sa. Hindi sa pwede magsinabad. Last time nagsunggod to siya sa akon. Kinabuya ko tayo. Kinkit.
2: Benito, wala na ganding pakatuan na nga ton nga relasyon nga duwa mag-amo ka na.
4: Ati, mas makipang magbulagay na lang kita, oy! Kisa amo ni Ado Adlaw ng taga-inaway! Nga naman ka!
2: Kaya nga ah, dari sa balaga pakitang tao ka. Uy, kuya galit kabalo nga may milagro ka ng ginahin mo.
4: Dari mo lang ako nagkating balo sa guha.
2: Siling mo nga do ka perfecto, say mo bilang tatay. Pero paglabot sa guha, hindi ka perfect.
4: Nga ginahatag mo mga pangiranan ko, aw.
2: Benin, hindi niya rason!
4: Sumano na lang kung galing kong kinanlan ko. Majumping job.
2: Hindi niya rason.
4: Obligasyon mo na nga tagaan ako sa kalipay. Kilalaki ako.
2: So, imo
4: ayawan lang naging kuyas ang bati-bati. Nagabatibot na lang ako.
2: So, imo lang yung kalipay gina paminsan mo?
4: Ang kalipay niyo gina... Ang kalipay niyo gina paminsan ko mana. Amo na nga tanan nga mga gusto mo ginabakal ko. Gibakal ko tong yoyo. Ang gusto mo. Ang gusto mo maghampang. Kaya mamuamo ka na. Gibakal ko man to ang tanan nga mga flower base. Kaya gusto mo mapagplantita ka. Pero gintanong mo ano hilamon. Biskan ka weirdo si mo klase babae. Pero ginatago ang tanan. Subo nga may kachat lang ko kag... Nasailo sa iyang akon, panginanlan, mga kika.
2: Alaman!
4: Dari sa una pa lang, ginubra mo na na para hindi ako magbalin sa iban. Nga, subong mo palayasun mo ko.
2: Hilamon, sige, hilamon ang gitanom ko nga, ah. Ang bula ko wala mo naging bunyagan.
4: Aha.
2: Napatay.
4: Amo sa sulod sa base, Bermuda ang tanong mo? Paano makita ang Bermuda sa sulod sa base? Ha? Kawirdo sa imo, ipacheck up ta ka sa doktor.
2: Ang yoyo.
4: Ang yoyo, ginimo mo tunnel sa dunggan mo. Adoy ka ba?
2: Ang yoyo, aging bakal.
4: Tapos ang inambal mo! Puro laway ang katabog!
2: Wala grasa kaysa po. Wala gatiyog ang yoyo ang ibakal mo,
4: patik! Pula sa imo! Nga doon ka matis ka nga tapol-tapol! Pating liog mo, nga pula ano ka allergy!
2: Benny, nga sa muna bato mo man ko hao? Isang dalaga pa ko.
4: Sa una?
2: Di pa flowers pa ko. Ginabakla mo pa ko panty nga tibak. Nga subong anong natabo.
4: Sulibing tibak ni sulob mo. Ang lapad sa tubangan. Ang nipis sa tubangan, ang lapad sa likod. Sang nasungi sa... Kamu niya? Ang dawa! Na-turn up ako. Nakita ko mga apokalips. Mulang hindi na ko sa imo. Magabulagi na kita kay. Wala na kita sang oras. Unlimited kay imuya.
2: Bakon na, bakon. Sa ilo, sagwa.
4: Tanong ko rin cellphone kay balik ko rin sa tag-iya. Kasi mga score pa ko. Ayun na, bye-bye. Tingnan ka kadlaw kay Jan. Wala mo kaya salamat no sa katropa tanga si sino Benny. Benny
2: Neneng Neneng.
4: Oh. Neneng. Neneng. Neneng, wala mo kaya salamat sa imong ipadala no. Ang sulat kaga karon ha, mamati kita rin sa malipot nga painom. Duma break time kita nay. Sa aton pagbalik, gaant advice no kag ang aton nga letter sender no about sa ila nga problema no nga nadakpa no aton ini tagaan sa advice. Syempre magalin kay sexy D no kag labay ko lang gali no may o, labay nakita labay lang agi lang may nakita gali ako no nga cellphone no diri sa may Mandalagan sa Buri Road sa may Macdo area da bala. Kung sino man ka mo, no, tig, babae ni nga medyo may edad na ang tag-iya, guro, kay isang time nga gaon eh, ginaulat ko magtawag, wala, ti may password, hindi ko. Kung sino man nakakilala sa ini nga cellphone, no, ang ala niya si Realme. Kantuan nyo lang ako diri sa stasyon, no, or kung i-PM nyo ni nga kung nga, ano, nga account, kavokal sa Facebook, araw, kavokal. I-PM nyo lang ako, no? Para mabalik ko sa inyo ning ini nga cellphone, eh. Hindi ni sanamon ma-charge kay iyan, eh. Android pati wala kami Android, no? Once again, kung sino man ang tag-iya sa nadula nga cellphone nga Realme. Realme, ne? Eh, oo. Nga puno sang mga kabukaan. Paano mo pa na, eh? hindi ang number, bala importanteng number kag mga unod sini, basi kompleto pa rin sa mga kung ano-ano there. No, hindi na siya mag-power. Kag do-do-do-do-do, yung kitao ng fluorescent sulod, oh.
2: Basi natapakan lang na, okay pa nag-uro
4: hindi, kay nambal ko nung sa nakakita ng mga tao, nga may nagduwad ako nung kapong, nga do, gimbotang kag do, nag-ano-ano, no, labing-labing, or whatever, no. Basta, kung sino man, ang may idea kung sino ni nga cellphone, no? Kantuan nyo lang diri sa XFM, ha? Kaya para mabalik ta ining cellphone, no? Kahit anong kumaniman, importante yung number di kay. Pero again, ha? Siguro may mga nag-call na di o na, no? Galing kita na lobat. So, I hope nga maklaim nyo ni sa akon, okay? Padamugid nga salamat. Mamati kita rin sa malipot nga music and advertisement kasi atong pagbalik magga. Tag si Sexy D sang iyang nga advice kay Neneng. Dari lang siyempre sa X-Rated. Kopo din yung Uncle Bob with
2: Sexy D. Nga nagapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat.
4: Siyempre, dari lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
2: Excited.
4: We'll be back. X-Rated.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: X rated on X FM.
4: And we're back. Alas 3:49 na sa hapon kagining oras. Ginadulong sa inyo sang aton nga siyempre paborito nga kape ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ning ato na Santon Plus Coffee Mix, kung ipakita ko gina, no? Manami gid nga kape. Non-caffeinated. Kag siyempre, may aras ng moringa, mangosteen, kag soya powder nga nagkapanamit gid sa borsang ato nga kape. Ini nga tawag nga nagkape ka na, healthy ka pa. Magabulig man ini sa aton nga mga kababaihan nga may hormonal imbalance. Kapag kinaulat nyo, magkape na ka mo sa Santon Plus Coffee Mix para sigurado nga healthy ka mo.
5: Dugang ang tapagiyad sang kape manggiapon. Ginarekomenda ko gid sa inyo ang Premium D3 Coffee Mix. Siyempre kung ang aton nga Santon Coffee Mix nagapa healthy sa aton mga kababaihan sa hormonal imbalance, ang ari naman niya mga katropa may ari ini sang stevial glycosides, mangosteen kag vitamin D3. Siyempre nagapa energize man, imo ka active every day or sa imo nga daily routine, mabaskog kapag ibi kay syempre nagapadugang sa sang imo nga immune system kag syempre naga support man sang imo nga bone. Kung mga lola mo da kag lola nyo da, nanay nyo kag tatay nyo medyo nga hina ang bone, amugid ni ang pinakanami nga kape nga para sa ila kay i-maintain sang aton nga Premium D3 Coffee Mix ang strong bones sang aton mga nanay kag tatay. Syempre hindi lang sa ila eh, kung ikaw dumatsagal mo naman dina duwi kang imo nga mga katol-antol-anan da, pwedeng-pwede ka man mag-inom kag ang nami ni sa iya mga katropa kay wala siya natural sweet siya, wala siya sugar. O, di na kamo, tilawin nyo na ang amon nga mga kape.
4: Kurik-kurik-kurikong! Kag siyempre, Arina, mag-advise ng aton nga sexy D later on. Kay ma-shoutout kita na kay katropang na Net Vasquez Susan, good PM Uncle Bob and sexy D and sa buong XFM Bacolod City. Arina diri si Jelwen, good PM Uncle Bob. Kag sexy D, pwede makarequest ang kanta ni Bob Marley ang title Buffalo Soldier and the Marican on the Cover. Buffalo flavor so, of the noodles of the American.
5: Bolaho, bolaho.
4: Alright, syempre, Arina, no? Mag-advise ng aton nga set CD sa nabato natin ng sulat, Kalin Kain, Katropang Neneng.
5: So, ang advice ko sa aton nga Katropang Neneng, sa subong at chimpo, nga dokadamo na ginsubong sa mga gwapa kagwapo sa aton social media, mahapos na subong matukso ang aton nga mga mister. Mahambala na sila kang mapakuno-kuno. Katropang Neneng, nga lingaw-lingaw lang kuno ang ila, kag asta na lang maabot sa punto nga nagakadagdag na sila sa lingaw-lingaw nga ginatawag nila. So, para sa akon, ang mga amunang abutang, hindi mo niya pag, kumbaga, hindi mo bala pag pawalaan. Mas mayo nga katropang nene, nga prangkahon mo ang imubana. Kagpamangkuton mo siya, kung sa diin ka bala nagkulang, syempre kalmado lang, kag hindi sila nga masingitan ka para at least, di ba? ano lang na kumbaga mo, open communication na sa isa kag isa ka tropang neni. Hindi ka silinga basta-basta magpadaso-daso nga mabulag ka dayon kay ti. Kamu mala nagyapon nga mag-asawa ang maka kayo sa inyo nga sitwasyon or relasyon. Kagdara nyo mamatakos kung ano gid kadalom ang inyo nga pagpalanggaan. Di ba? Makuto mo siya kung kapalit-palit ba ako? Di ba? Kung deserve ko ni balang amuhon mo ko ni? Kung may mga diferensya, pwede mo ko hambalon. Pwede ko man siya, hambalon mo siya natin, pwede ko man ato maliwat kung anong diferensya sa akin. Kung nalawayan ka na sa akin, so mapagwapa ko. Hindi ambot silingon nga. Kami harap bikit kisang kita sa itong mga babae katropang nene. Oo, abo, kabalo ko yung okay ka lang dahil busy ka da. Mga hara sa itong katropang nene nga. Kita nga mga babae, ga-jump tada yun sa conclusion mo. Kumbaga, for example, pareho sa akin, wala ko yung ga-jump, kiti ang ako niya. Kung gwapa itong gimbaylo sa akin, okay, oh, mabaton ko na nung tanakarot kaya kikalaw ay sa akin. Pero tiko sila nga law ay patoy gali ang ginbaylo sa to syempre hindi tayo magpasugot yang basta-basta na lang gubo nila ya ang pila ka tuig kag pila ka ano ang grabe nga pamabudlay ta nga buo na nga muna nga relasyon kag paminsaron mo gid katropang neneng nga may ara duha ka mga bata nga maapektuhan or mga bata niyo so kung madala man lang sa istorya why not di ba kag basi mangayo man lang pasensya ang imo nga bana kahit isubong nadakpan mo na sa hindi naman na pwedeng hindi ipagid siya pag-akuon niya or i-deny ipagid kahit ikaw na yan mismo nagpakuno-kuno nga ikaw ang chatmate niya pero wala siya kabalong asawa yung nagali ang ginachatan niya pero para sa imo kahit ibabayi man ko ang akong gid ma-advise gid ya para sa imo kasubungay mo o magpakabakod kagid kag magpaninguha. Paninguha lang kag intindihon mo gid nga palaparon mo gid kumbaga ang imo nga paminsaro para ang inyo bala nga pagistorya na hindi magresulta sa bulagay.
4: Korek-korek eh. Damo na ang baligan indre sa akon nga poso. Peace lang ta. O diba? Kuya Pau-Pau, ulam ka na yung motor. Diba? Sarap.
5: Wow. may mga challenge ginaiya pag-abot sa relationship katropang neneng depende na lang sa inyo kung mag-asawa kung paano nyo na i-handle nga duwa.
4: Alright, thank you so much no. At the same time syempre madam maging salamat no katropang neneng no kasi mo nga ginpadalang sulat kag hopefully ma-fix nyo ano kag gina-greet ko dagli no sang 25th birthday no 25th birthday happy happy birthday to Rustom Glanza no happy happy birthday to you may God bless you with more life in this world and may God bless you with more happiness as you celebrate your birthday alright happy happy birthday to Rustom Glanza
5: yes mabuhay ka hanggat gusto mo
4: yan gusto ko pang buhay oy buhay pa
5: gusto ko
4: and alright, congratulations! Kaya pau-pau for your new motorcycle, diba? Ginulam ko gina na yung ano, kag nagbanking kita ko dito sa Disbio. Sabi mga kuha ko, ako na, hindi ka pa home. Kutum-tum naman kuha ko no. Tum-tum kito? Tum-tum kito? Ang tablo? Pau, ako ko na, gapo kito? Abo, ako na, manami, manakatong, manong, kutum, di man ako gali. Ari kuya gali, oh, nung katong. Grabe mong katong, maaah. Ibo ko na, may gidyo ko. Dahil gidyo ko, nisang amuni nga mga motor yan, oh. Anyways, but, magiging salamat to kag shoutout sa tanan ng mga lost boys ko dira ng mga brothers. Oh. And, syempre yung sa tanan man nga, ng mga, tawag ni gani ang mga nagapamati no thank you so much man kag always gid be safe lang kita always no may God protect us every single day at the same time guys balik kita sa purpose ginatong diri sa kalibutan is to live happy okay
5: kaya after
4: oo kay bala mo honestly kung padalman ta gid ang kalibutan dalom gid jay lumos ka
5: Pero kung... Happy lang kayo tayo kabalo kung ma-shaker exactly. ka na buwas.
4: Kung let's say, kung hindi mo gid malabot ang iban ng mga bagay nga gusto mo, you have to take time.
5: Labot tayo matres.
4: Yes. May mga istorya mo na. And syempre na mga katropa, muna ganyan ba nila, di ba? 41 years, no? Before ko nakuha ang dream bike ko. Who knows? Kasi madugangan pag dyan isa. Mas better, mas dako, mas dako. Kung iatag yas ang time kag sang Ginoo, why not, di ba? Masing natawag ba lang, ngayo ka lang kanon. Tapos who knows, kung natagaan ka, so dandy. Edi wow.
5: Diba? Mas better tapos ang imong mga gasakit ang mata nagabitter ang lang ano.
4: Oh, gabitter.
5: Manabor.
4: Wala, pag ulang siya kakuha sa iya nga isa ka ito niya. Hindi,
5: hindi. Kalon di Kalon di
4: ano ko siya man? Kamuli daw niyo. Kita mo itong 1 million yung butang ni siya sa Facebook, no?
5: Wala eh.
4: Mukha mo siya 1 million niya. So muna ka nag-gym ko kay Basi, wala, saba, ang dahil
5: lang.
4: So dumalupog mo kayo. Wala na kita sa oras na, madamagiging salamat sa tanan yung mga nagtutok diri sa aton nga paborito nga programa X-Rated tuwing hapon Monday to Friday 2 to 4 p.m. with your Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal with
5: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipat ha.
4: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod ka tropa nyo
5: exciting
4: bye bye X-Rated.

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Sample Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon ng balatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
3: Seven Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno na ito na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ito sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secret of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secret of Health.
1: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man ito dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secret of Health.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amel

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Liwatag ipanumdom sa bagong apungko ng Regional Director sa Police Regional Office 6 Negros Island Region o kung PRONIR ang City Director, Provincial Director, mga hepe, kag regular staff, gabalikan ang basic ng ubra sa kapulisan. Sunod sa kay Police Brigadier General Rodencindo Reales, prioridad sa karoon sa kapulisan sa pagtapna sa kriminalidad kag antes hindi masulbar, bangod bas pa nami kung may mga presensya sa kapulisan sa mga dalanon. Dugang pa ni Reales, ang pagluntad sa krimen ang mayara sa dakong nga epekto sa psychological effects sa mga primary, secondary, kag tertiary nga mga biktima. Kabangdanan nga ginatutukan ang pagtapna nga ini ang magluntad. Ginalauman man sa bago nga hepe sa PRONIR ang pagsanyog sa crime prevention effort kag deployment sa mga kapulisan. Pumadumduman, nagbulos sa Police Brigadier General Reales sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, naging silo sa Police Regional Office 8. Kaya ang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santom Plus Herbal Oil para sa nag-augin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Yes, it don't matter if you're at home, at school, or sa inyong opisina. Black or white, madera ang inyong television. Ay, miyara pa sina. O, basi miyara pa ba na? Anyway, ay sa Gyapon, ang inyong programa Extra Drive para magupod sa inyo, no? Sa kung ano man ang inyong ginabuhat sa karoon, kag kundiin man kamo sa karoon. Ang importante, buhi lang ta sa Gyapon! Kag, syempre, nakatutok lang dari sa 103.9 XFM Bacolod. By the way, sa siniyang hapon, di ba? Magpatak alas 4 sunuyin sa Department of Health para maligawan ang ginatawag nga dengue. Well, isa sa makabuligid sa aton na mo ang aton nga Santong Plus Herbal Oil man makaparepel ini sang mga lamok. And not just that, ini man ang makahatag sa aton sang alibyo, especially kung nagasakit ang ato niya nga mga muscles. Nabalang para sa mild muscle tension or mild muscle pain, ang extra strength ng herbal oil na Santon Plus, amugid ang makabulig kag makahatag sang comfort sa ato. Nabakala nyo na, no? Antes pa makamoderaya, makatapak sa inyo panimalay, kaya para karon mamasahe na kamo ni Mrs. Ini available abe sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, the generica. Kaka mo makaapit man dira sa may Yes Health Wellness Center sa door number 46, Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. Sigurado gikong may agi ka mo dayon nga makuha and ma-enjoy nyo na ang pag-ease, no? Ang pag-ease ang inyo dira nga mga muscle tension or muscle pains. Santong Plus Herbal Oil, himo sa Yes to Health Incorporated. Be back with more! Yeah, yeah. Di lamang sa 103.9 XFM, Bacolod.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan!
6: Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
7: Ay, gusto mo, isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating mga kumulaan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isa na naman, kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman naton ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, baw do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Baw ay gitsa may nagbayaw kamot, pero ga-smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako. Kaginapatihan nga may duha ini ka primary functions. Nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon, dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan. Kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But sila kung may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-aapid o kung nag-aangot sa large intestine.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kag painful ina siya kung may appendicitis. Kahit tungkol may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa ngimusini nga dyan, kag nagabalik-balik ang sakit, sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit, pag upurit ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong abahin sa ngimusyan. Sunok man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na ganing hambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo nga ikawon, pahimunong ka, nagay ka lumpat-lumpat. Kaya karon appendicitis ka git.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
3: Evergreen Coffee Mix.
2: Duha ka mabakot kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric. Ang yasa nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inisang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kung sa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganyan isaluyot, wais lang kabalo nga nami ini sa hipertensyon, imuon mo ni tsa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan. Nagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative, na-laxative, ang muna siyang anti-constipation bla, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon ng margoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaghanagan sa swelling kag inflammation kag makaprevent sa pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nagasupport sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig manini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin health

0: Chris Mawalik. Ablabson, amin kita mga DJ sa nila kan.
1: Wala sang konkreto nga sabat.
2: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, kaka-X. Simply,
3: may how kita
2: pa. Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how.
4: Timo!
5: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo nung kusang ordaryo ang kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga budika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Santhon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santhon Plus Herbal Soap. Bili na! Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mga katupa, exciting!
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Wins!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo supplement for men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pahit sa dasona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
5: Turbo supplement for men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Wala ba nakabulis?
11: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabuday yan, yung pusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalik.

0: Well, komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na. At gaganda ka pa.
5: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, Southstar Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Santol Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, gana ka, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: News.
4: XFM from time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center, sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapanguna ng balita. Hindi bao de korte sa pagpati sa government doctor, sunukay attorney Dan Cartagena. May kantangan sa sitwasyon niya ay House Speaker Martin Romualdez sa diin naghinyo sa pagpaidalam sa hospital arrest matapos nga ginsarbihan sa warrant of arrest sa Criminal Investigation and Detection Group bangod sa kaso nga plunder. Mahimo man nga patiyan na sa korte ang private doctors sa akusado apang samtag wala pa sa order ang korte angot sa musyon ni Romualdez. Iyara sa kapulisan ang option kag kung sino ang may kustodiya sa detainee. Mahimo nga mabutang sa confinement doon magpabilin si Romualdez sa hospital. Tubtub sa makadesisyon ng korte, pakigabahin ni Cartagena. Basta may yaras ang pinolitika, may posibilidad nga ikaw paboran o kung hindi pagpaboran. Rason nga obserbahan na kung ano ang matabo kay Romualdez. Matandaan nga sa kaso ni Pronianay President Rodrigo Duterte, bisan may yaras ang motion. Kung motion ginpadalay ni Gilayon sa The Hague sa Netherlands. Sa kaso naman ni Senator Rodante Marcoleta, naging yun sa pagpaidalam sa hospital arrest. Kag wala pa sang sabat ang korte, nag-decide na sa pag-confine na lang. Dugang ni Cartagena nga ang nagkakatabo-subong ang test sang fairness kag kun himuon man nila ang natabo kay Duterte kag Marcoleta. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskogon ang immune system, dulaw ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
5: Ipon, patarang hapon, hapon.
6: Bring it on. Are you?
5: Musika?
6: Musika?
5: Historia?
6: Historia?
7: Desko.
8: Ano?
9: Parini.
5: At iba pa.
2: Extra service.
10: Extra service.
2: Extra service.
10: With James King.
2: With James King.

Mike Throwback. 6:14 in the evening. Amazing, exciting ang evening. Basta ko po si Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. May mayong gabi, Lunes, mga katropa. Petsa 8. Tumampal ko 9. No? Petsa 8, isang bulan sa September 2026. Kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang inyong gabi? Kapoy ka mo? Medyo stress ka mo? Kaya ano na, katropa? Para sa pagpanikasog, pagbaka-baka sa pamilya. James King sa radio! Yeah, sabay-sabaw, mga katropa. Ang ining programa ang ginadulong sa inyo, katropa, sa, of course, Santon Vitamin C, Premium D3 Capsule, Soft Gel Capsule, kagang aton nga Santon Plus Gold. Inang aton nga Ultimate Trio, makabulik para bakod kabilog nga adlaw! Kung kulang ka sa puyat, or kung kulang ka sa puyat, kung kulang ka sa tulog, mga katropa, dapat hindi. Maglikaw ang ginakulang ikaw sa tulog. Dapat kumpleto tulog mo para pag-uon kag may kusog ka perme, mga katropa. No. Ang ating mga food supplement, ang starin yung mabakal sa aton, Yes 12 Store. And of course, mga katropa, sa mga butika sa inyong lugar and online. Salamat kini madamo sa inyo. Well, dan yo lang si Katropan James King. Jamin ta, sound trip ta, katropa. Speaking of sa mga masunod nga mga semana, binulan, subungyag experience kita pagulan-ulan, ginaulat nato magsulod ang mga ginanticipate nato magsulod ang mga bagyo, mga katropa, no? Sa katapusan sang tuig 2026, di ba? Pero kabalo ka mo bala, mga katropa. Record-breaking ang temperatura. No, ang high heat index ang posible gid ma-experiencehan, no, nga El Nino nga ginatawag, no, inang sunod sa pag-asa, no, ang kang climate monitoring and prediction section, no, chief sa pag-asa nga si Annalisa Solis, nagambal nga ang warming, no, padayon nga nagainit, mga katropa, no, may warming sang sea temperature, no, unprecedented ni ang parallel, mga katropa, no, hindi mo lang mabalaan. Kulang taon mo, mga katropa, no? Ang ginatawag natin nga subsurface temperature, no? Sa idalom sina, ang, you know, ang karagatan nga ginatawag, mga 300 meter depth. Pero, no? Unprecedented, no? Ang warming, mga katropa. Hindi gid mabaktan, and lagid sa ano. So, ano ba lang, wala kasiguraduhan, pero paggambal mo nga, ano, paggambal mo nga, wala kasi siguro kung ano kainit, pero paggambal mo El Nino, init gidyan. So, meaning, mga katropa, no, nag-sustain siyang posible nga mas mabaskog pagid, o kung mas mangin, init pagid, ang ma-experience natin nga El Nino sa mga masunod nga mga tiyon, mga katropa. Well, susubong niya, tigululan pa lang kita. Ganda naman kuno dapat pati ang El Nino, mga katropa. Nagligat na pa natin ginisturyan nini. Nagligat pa na ginasugit siya sa mga experts kay man. Galala nga galala, mga katropa. Ha? Subong niya, enjoy pa natin ang ulan. Ano? Hindi lang ang bagyo, mga katropa. Although may pilang pakabagyo ang gina-expectar ng masulot siya ng Philippine River Responsibility o kung sa pungso. Pagandaan man natin yung nakatropa. Kaya, ini ang aton nga programa, Extra Service with Katropan James King. Kung kulang da, sit back, relax, enjoy the movie. Enjoy the show! Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod!

0: Katupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansya ko sa isa kasima mga kapudlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Sample Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold, Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katupa.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα, αν είπα πά.
0: Σα extra service.
2: Extra service.
0: Extra service.
3: With James King.
4: Horas mga katropa, las 6:44 na sa gabi. Oras ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Of course, mga katropa, hindi nga programa ginadulog sa inyo sa Turbo Dietary Supplement, ang suplemento nga makabulig para penansang libido sa lawas. Sa bulig man sa makakaglabuwas ka ang mga ingredients, hindi mga katropa, pagon ka bilungad now, may kusog ka bilungad now. Saan na ano pa nang umbrahan ay. Siyempre, pag puli-puli mo, may time pa ka pa sa iyong mga pinalangga. Ang Turbo Dietary Supplement ang babakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Inisamahan ka, of course, proof of purchase mo na siya, mga katropa, no? Butang sa sobre, no? Isulot sa sobre, and sa sobre, isulat ang kumpletong pangalan, kumpletong address, kag-contact number. Ihulog dayon, diri sa Dropbox, diri sa XFM station para sa chance na magdaog sa weekly draw, no? Like 3,000 pesos, no? And ang last weekly draw natin, mga katropa, no? September 18th. Then, mayaran na kita sa grand draw. Ang grand draw nato na pag-iwaton dito sa Rojas Cafes, mga katropa, sa XFM Rojas. Kung sa diin, sarap mo makabaton o kung magdaog sa 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos. Pero man consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Di ano bang inaulat mo? Ingagaw na, ulog na, katropa! Well, kamusta gyapon nag-upod sa kitropan James King para sa programang extra service. Mahilig ka bala sa high-tech, katropa? Kung mahilig ka sa high-tech, siguro may sa mga salakyan, gadget, kag anything. Ini ha, pinasahin niya siyang high-tech niya. Hindi na siya mga, hindi na siya gadget. Underwear, katropa! Pinasahin, no? Isa ka high-tech nga underwear. Kung sa din mahimo, ini makaisip ko, no? Kung kapila ka beses ka nga ng utot, ay wow! Pati ka lang utot, so buong kinaisip na, katropa. Sa mga nagasok-sok sini, pero wag ka, katropa. May purpose ko nga, ha? Ginaisip niya utot mo. Excuse lang sa mga, ano na, nag-account-count na, ano? Well, naghimo actually isang smart underwear ang isa ka grupo sang researchers sa University of Maryland dito sa United States of America. Kung sa diin ang ining high-tech na underwear, katropa, ang mahimo makaisip kung makapila ka beses ka ng utot. O, ko sa isa kadlaw. O, and tinutuyo sining atunan ang gut bacteria. Tuwara na. Tunan niya ang gut bacteria kag may baluan ang digestive health sang subject. Sa nagasukso, katropa? So sa Brantley Hall, Associate Professor, or kay Brantley Hall, Associate Professor sa universidad, kag lead researcher sang ining teknolohiya, mahimo man matakos sang underwear kung paano makaapekto ang pagkaon, fiber intake, ka gas production sa imong atyan. Ay grabe, ano nito? Do x-ray? may gamay nga bilog ng mga device nga ginakabit, no? Nga ginakabit sa likod sa underwear, mga katropa. Kaya ginabutangan man ini sa mga electrochemical sensors nga makadetect sa hydrogen.

0: Jen, that's why mabala niya kung kapila ka ng two. Diba? Isa ang hydrogen sa mga gases nga ginaproduce sa proseso sa mga gut bacteria sa pagkaon. Kinapagwain ni sa lawas, pinagi sa utot, mga katropa. Una nga ginagamit ang smart underwear sa Human Flatus Atlas Research Project kung sa din ginalista sa mga volunteer ang ilang ginakaon samtang ginatakos sa underwear ang ilang nga ginaproduce ng mga intestinal gas. Ay, ganun pala yun. And base sa pagtuon, mga katropa, ginabantang nga 32 kabeses ang pagutot sa average nga tao sa sulod sa 12 ka oras. Te, matiyag mo, mga naka 22 ka mo. Kung matiyag mo daw kaysa, kadwa lang ti... wala mo na pagwago. Apang nagapanugyan ang pila ka mga experts nga hindi but silingon na kung masaming nga nagautot ang pasyente, may balatian na ini. Hindi manggaling. Well, kinanglan nga bantayan man ang mga sintomas ka nga isang bloating, paglayan o kung dibusig ko isang pasyente kag pagnubos ang body weight. Kinanglan sang pasunod sa mga experts, mga katropa, ang dugang pagtuon na good nga magamit ang teknolohiya nga ini sa pagtumot sa specific illness ukon balatian sa isa ka tao. Nga nagasuksok sini. Well, I'm sure mahal ni siya. Yun lang muna. Kaya bakal ka, makita. Interesado ka? Tanta mo, online ako, tagpila. Basi may brato na. Kagbasi may sale. Alas 6:50 na sang gabi. Hindi ang extra service with katropag James King.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mga
7: katupa.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Ipunta't na ang hapon. Hapon. Bring it on.
0: Musika?
1: Musika?
0: Historia? Historia?
2: Ano? Parini?
0: At iba pa.
3: Extra service.
4: Extra service.
0: Extra service. With James King.
3: With James King.
0: Sa XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Max, mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Samsung Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
14: Mga katupa,

Lux of FM time, mga katropa, alas 7:30 na sa gabi. Alerto kita sa mga hackers, ayara na naman sila. Somebody nga nag-try na mag-ano, mga katropa. Talikin contact ko, kilala ko. Ito na, nasugid na. Oh, na-hack ko ng mga account nila. May pila ka mga kilala ko, meaning na-hack na sila. So ang mga circle of friends din na tunda, yan, biktima ko niya na na. So kuya daw, gina-try na mga katropa. Paghalong sa mga hackers, nabiktima na ako sila. Nakuha ng 2,000, 3,000 ko. Daw 2,000 bala mo? Nakuha ng 2,000 ko na ina. Nagliga 2 years ago. So maghalong-halong kita sa mga hackers, mga katropa. Basta gani yung mga unusual nga pagpangayo sa bulig. O, punkwarta, pasend na. Tawagan nyo, anay. Alerto ka mo, anay. Kay amo na usual style nila. Ako yung ginating uwata naman. No? Para hindi nila masudlan. Bala, no? May tingala ko. Kintawag ko siya. Saan tawagan ko siya? Hindi na siya magsabat. 7:31 ang oras na katropa. Inag 103.9 XFM Bacolod. Sa programa ng Extra Service with Katropa and James King. Inadulog sa inyo, katropa, sa mga paborito nyo nga kape. Kape nga grabing beneficyo para sa inyo kayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Ang pwede nyo nga dalon or maging proof of purchase sa ito nga promo, ang Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, di makasasya na, sulod nyo sa sobre, isulat ang kompletong pangalan, edad, contact number, address, katropa. Para sa chance na magdog pa, hasta September 18 sa aton weekly draw, September 27 naman ang aton nga grand draw. Yeah? Ano pang kinahulat mo? Inyo, Katropa Station 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapag

0: Tama, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala acid. Sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan. Kag may collagen. Kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa, excited!

And it's time to say thank you and good night, mga katropa. Pahuway naman ka, Buda. Bukas naman kita, Dwan, up na rin, ha? Halong-halong, once again, scammer alert na naman kita. Be careful what they ask for. Kung nagpangayos ang kung nanonood, ha? Double check ka na, scammer alert. Halong. Salamat ka madami, mga katropa. Well, bukas naman ito mag-up na rin, ha? Padayang pagtutok, pagkamati. Sa 103.9 XFM Bacolod. How many days more to go before Christmas? 100? Pila na lang? Gobi mo? Rosig mo? Bon Jovi! Please come home for Christmas. 3 months pa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
7: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
11: The secret of health.
12: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
13: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain na bilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Samphone Plus Gold.
12: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
13: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
12: Amo na kalaba ha.
13: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Samphone Plus Gold.
13: Ang manami sini sa Samphone Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Samphone Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang tonsininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
10: The secrets of health.
12: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
13: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
12: Oo.
13: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
10: The secrets of health.
14: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
13: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
10: The secrets of health.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
12: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santhone Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
10: The secrets of health.

0: Exciting! Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at lumubangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika, Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?

0: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit nilya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo. Exciting! Sabi ko, harap pa si Dolpo. Pagali si Dolpo, subong. Naglagaw sa sakaban ka, Lanky, na. May gin, ano siya, may gin meet up siya sa, ano, sa CPSU Kabankala. Sana all. Grabe na schedule niya, subong. Damo nag-request ang iyang, ano, sa iyang presensya. Terrible, no? Welcome na sa phone, pal. Gabi kita, subong, sang Tuesday. It's September 8, 2026. It's Mama Mary's birthday. Happy birthday! Kag sa iban pa nga nag-celebrar sang ilang kadlawan, kag I hope nga yara ka mo sa maayo nga kahimtangan. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy. Una-una sa Iloilo, XFM, Radio Patrol, 100.7 Iloilo. Upod na ang aton nga kasparing partner, si Katropang Alex! Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang Noel. Mayong gabi man sa Tagabacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang Chris. Sa Kabankalan, si Katropang Rodel. Roja, si Katropang Neil. Kalibo, Katropang Noel. Antique, si Katropang Kuya Jay Panagsagan. Mabatayan man kita sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang Ron Vibes. Sa San Carlos City, Negros Occidental, 98.9 with Katropang Romel. Sa Sagay, mabatean kita kag makitaan live via satellite sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadisagay, Kagiskalante. Ako si Katropang Troy Tisoy, makaupon nyo until 12 midnight. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang kamo XFM call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Christmas countdown! It's 107 days, 2 hours and 33 minutes until Christmas. Mabalik pa ang phone pal. It's 926.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sergeant Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Samoya Villanueva ng Paranaque City. Magandang gabi. Jean Biason Yunzon, good evening also. Hi kay Julio Sancho Abilarde Medina. Robert Garciano, magandang gabi. Ayon Porzuelo, good evening. Kelly Kulamat Patricio. Hi kay Peter, kag kay Cole Negro, watching from Arong. And Boy RJ Salino, good evening. Mary Ann Colorado Fabila. Errol Calambro sang Leon Iloilo, good evening. And hi kay Bingbing Talidong from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Erlinda Catalbas, and Teresa Ladios. Jonaline, hi! Watching from Canlamay Ilog. Shout out lang sa tanang nagapamati ka naglantaw sing live. And good evening man sa kay Rose Ben Escobar. Kag Marjeline Bautista Uray. Shout out ko lang akon papa kag akon bana nga nagiinom subong nga gabi with Marites from Barangay Jerusalem, Cadiz City. Dadito gito yung exciting part ang may Marites kid yung portion. Pwede na ka mo ka-dial XFM call and text line para maka-join ka mo. Dial nyo amon nga smart nga numero 0912-007-6793. Kag sa Globe, dial nyo man ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kay maano ta, ma-spring hunganay kita. Tama, tama pagbigkas ko. Spring Nalela. Nauso naman na sa subong nga termo. Muna siyang isa sa mga bago naman nga naga-viral. Dahil lang gida kay diging puso to kayo daw, hindi ko kasampot eh. Si Buano ni Abi mo. Ismiring hoy. So may mga kilala, kamo na nga si Buano. Ang bala nyo balaga, ma... Ismiring huna na itaga. Kaya babalaan mo ng sabat. Good evening, line number one. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Balik ka unti, hugaw. May gabi eh. Hello?
1: Hello?
0: Maudalang ka, manigali iyang aton nga caller nga. Kapamati siya sa radyo, tapos ang iyang cellphone, ginatuon niya sa iyang radyo. Daw manul. Kay Nilo, shout out lang family, mag-usara kag... ano ni man? Mag-usara kag kaluod ni Mutiaoy. Naglain ma. Bingbing Talidong, hello. Jen Biason Yunzon. Okay na, nabasa ko na na. Oh, sige na, tawag na ka mong ita. Kamu uyab man bala. Maning call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Kadasig lang sa mga inadlaw, no? Martes na tasubong. Sa sunod, Merkules, Huwebes, Biyernes na naman. Line number 2, good evening.
2: Welcome.
0: Mayong gabi, sino ni? Si Ninia. Do paspas ka mo tingog sa taga-Rojas bala. Si Grace nga lang na. Oo. Ti ano na balita sa mo Ninia na ano ka na? Na ismiring huyan ka na? Ha? Hindi ba pag loudspeaker mo nga cellphone kay hindi klaro yung audio? O kung kaksa lang yung earphone? Kaksa yung earphone kay hindi klaro yung audio? Okay pala ilayo ko na gamay yung imong asungad kay do galapaw gid sa mouthpiece. Dahil ilayo ko na gamay be.
2: Sa ano po sa December kung makanto si Troy.
0: Sa December makanto si?
2: Si
0: Si
2: Wako.
0: Ah, si Wako nga December pa lapit-lapit siya lugar ha. Rama lang si Mamaylan tapos ikaw sa Kabankalan. Nga pa December, nga pa how?
2: Wala ko rin sa akin, hindi ka, siya kang utod.
0: Tigani nga December pa, ang December, amo nang tigpuli sa mga utod.
2: Siya ako

0: sa observatory.
1: Hindi gani sa December mambalahambal mo, so meaning December lang ang time nila nga makauli da sa Kabankalan.
0: Oo.
1: So that is why again set mo man ang pagbisita ni Wako Wako.
0: Oo.
1: Tilawa niya malang ka na nga ang imo pagigaan sing time. So meaning kung ipakilala mo sa sa imo nga family, but silingon seryoso na gini nga relasyon.
0: Oo.
1: Sigurado ka? Paano mo nasabi? Paano mo gani nahambal? Hindi pa ibalik sa ako ng pamangkot. Paano mo nahambal nga seryoso na inyo relationship doon ni Wako Wako?
0: Yes.
1: Paano mo gani nahambal? Hindi mo pa ko padagan sang yes mo. Ihamba, paano mo mahambal nga seryoso na gid si Wako Wako sa imo o kung ikaw sa inyo relasyon kay labot na kita sa point nga i-introduce mo na sa sayong family. Anong nakita mo kay Wako Wako nga daw kaseryoso gid? Sabat?
0: Sincere.
1: Seryoso kay sincere gani? So meaning tuod-tuod gid ya ang nabatsyagan mo kay Wako Wako nga ikaw na gid ang iya nga pangasawon?
0: Siguro.
1: Paano mo nabatsyagan nga sincero si ano si Wako Wako kay? So saan mo lang na sa kay gatawag sa imo, gaan niya ka time tapos concern pagid siya sa imo. Concern sa pamaagi nga, concern sa ano, pariyosang? Ay, kakomon man na sang ginaubras ang lalaki nga mo na. Doon man. Tanan nga lalaki bala kung magdiskarte, labi na gid kung ikaw nagapakita kasing motibo nga daw uyon mo man si Wako Wako. Bisan sino nga lalaki, ang mga pormi bala ilagi na ubra, abi mo si Wako Wako lang ka ubra sina. Kumo na iya nga. Nga mamangkot sa, Nin, nakapanyapon ka na Nin, nakapamaho ka na, ano ka da subong? Amo mo lang na pormi diskarte isang lalaki. Uti sa dira pa lang na sukod mo na ang hambal mo nga ano nga ano to tawag sincere sa imo kay tu
0: sin
1: ha
0: kanilagan pa lang.
1: Hindi ka na makapanilag kay sa December na gani nakaset na siya nga mabisita sa inyo nga ano sa inyong balay ang pamangkot. Oh. Ang pamangkot madesemberan pa kamo ay handuan ni Wako Wako.
0: Hindi mo ka hindi siya seryoso sila naman nagbilag sa
1: pero gani matyagan mo si Wako Wako makalabot pa siya sa December nga ma-introduce mo sa semo family matyagan mo. Na, te, kundi nagagawa na dayon sa ato ni Surya Hanay, di ba? Hambal mo gani, concern siya kag sincere. Tapos, may araman ikaw gali na batsyagan nga daw dasing mainiton ulo na, amo na?
0: Oo.
1: Di paano pag inabi ka ron kung mag-updanay nagid ka mo kay mapakilalahay naman ka mo sa isa kang isa. Makaya mo? Pero to... Pero sa ano? Pero ano... Pero ano gid man bala tuod ang imong nabatsyagan kay Wako Wako? Ano gid seryoso nga nabatsyagan mo sa iya ano?
0: Okay lang siya.
1: Anday lang. May medyo to mo. Medyo okay lang siya?
0: Oo, okay lang siya.
1: Siguraduhan ay ang adaan. Kaya daw ka pang duwa-duwa ka, oh.
0: Pero,
1: Seryoso?
0: Oo, seryoso mo siya. Pero parang ako, ang dako ko nga kung gano'n. Kasi may isa ka gano'n mo. Na hindi ako kalakat.
1: Ah, wala mo pa masugid sa iya?
0: Kahit
1: pa. Oo. Oh, ano man ang imo nga pagpakilala sa iya, dapat tani kung para sina nagseryoso na si Wako-Wako sa imo. Tapos sa dalalayon yung isuryahan na, siyempre i-open up mo gina nga isa ka ka-PWD, hindi ka kalakat. Kay base matingwaan niya na nga mapaubrahan niya ka-tiil. Para makalakat ka, di ba? I-plaster mo.
0: Kung kadati isa gano'n ko, kung kadati isa gano'n okay lang.
1: Pero pila na kamo kaadlaw nagatawgan nay?
0: One week.
1: Amo na nga ang ginistorya ta kasing malawig gagdalo nga istorya. Kay may ipatigayon ko tani si mo si RR man balatani isang Iloilo, hindi man to siya makalakat. Amo na tani nga kun patigayonon ikaw kag si ano si RR. Oh, amon-amon na lang ni oh. Kung nagapamati subong si Wako-Wako, ano nga mensahe imo nga ipalabot sa iya?
0: Ano? Ano ini nagdan
1: na palanggaon
0: pa ka.
1: Wow, bisan hindi. Palanggaon. Palanggaon mo sa Biskan. Palanggaon mo sa Biskan hindi. Palanggaon mo sa Biskan hindi ka makalakat. Pero makasikaka ka man ayhan. Makasikaka man. Ate, pwede ba na? Lakat mo lang ang diferensya. Importante magsikaka. Amo na makasikaka mo lang. Mahulag mo man ni Motiel.
0: Oo.
1: Ay, pwede! Ah, Pate, ka na kay Wako-Wako. At least ya, hindi yan na kaya pagdudahan nga mangita pa sing iban. Kay ti, hindi ka man kalagaw. Kag hindi ka ka, ano, hindi ka maka-overnight kung may manghagad sa imo iban nga lalaki. Diba?
0: Ano to?
1: Hindi ka pagdudahan ni Wako-Wako kung kamo magdayunay. Kaya hambal mo gani, hindi ka makalakat, diba? Di siyempre, hindi na nasa mangimon sa imo. Kay mabatsagan niya nga secure sa imo tungod kay amo na gani, hindi ka makalakat. Hindi ka gidya makadate sa iban. Sa iya ka lang gid. Ang pamangkot naman na sa part mo. Kay kundi si Wako-Wako makalakat nagapangguna sa gani sa kampo. Ang lain kay base kun lain ang magunahan niya, wala labot sa imo nga nagunahan niya ka. Hindi ka man hindi ka man imunan.
0: Yan ang ako ni na kon
1: hindi ka man imunan.
0: Imunan
1: ka. Pero makasikaka ka tuod? Gina-sure ko lang kay siyempre amo nang pinaka ano exciting part ang makasikaka, di ba? Paano ka magsikaka gani? Ginaano mo kung magsikaka ka?
0: Chamba
1: gali ni Wako-Wako kay hindi ka gali ka ano hindi ka kapanikad. Pabayaan mo lang isa gali iya kung makasikaka ka na hindi ka naka panikad kag hindi ka naka pamalibad kung makahapa na si Wako-Wako sa imo. Kaya hindi man makagiho imo tiil. Asta man lang si Kaka, di ba?
0: Ikaw, magiging yung kamot ko yun.
1: Ah, may kamot. Pwede mo sa gali matiklod kayo yung kamot. May persa pa gali. Tiil man lang gali. Atong may suryahan, no? Tiil man lang gali. Pero mo po din ha? Ako kay ano, ako kay Wako-Wako. Kay tuod kay isa hambal mo willing mo man siya palang gaon. Kung mabato niya ka nga mo na imo sitwasyon. Ako kay Wako-Wako, pilion iya ka. Kay tungod nga mahatag mo gid ang tutuod nga pagpalangga. Amo na nagaling. Asta ka lang sa sika ka. Pero ano pa nang sika ka man? Ano na naiya? Pwede na naiya kung abalo man lang magsika ka. Na, amo na gani hambal ko. Kay tiil man lang yan diferensya, pero ang tiil nga may diferensya, pwede man lang kasi ka. Ka. Tapos ang kamot, yap, may persa na ya. Pwede na ya magamit ang kamot. O may ba-ba pa. Babaw kagdalong nga ba-ba?
0: Of course.
1: Of course. Ate malaway si Wako-Wako sa imo. Sige ha. Mano yan na sa mabato niya ka na. At least nangin honest ka sa iya kung ano ang imututuod niya kahimtang. Amo man lang ang importante kung mabato niya ka. Go! Kung hindi sa ti, wala ingita tiya iman. May ara pa man RR gawulat. Ato ya si RR ya. Amo man to para sa man sa imo, hindi man makalakat. Ano?
0: Hindi ikaw na lang siya.
1: Hindi ah. Napigawan kasi mo kaugalingon ha. Basta hindi man na sa padiferensya like PWD ka. Ang importante na dira iya kung nagapalanggaan na gid ka mo nga duha, kung seryoso ka sa iya nga palangga mo siya, bayluhan ka man na pagpalangga. Ang importante da kabalo ka gid magsika ka. Oh, te. Mabato gani talik danay. Mayo tani guro ko may storya ko si Wako-Wako kung matabo gyud ang talik danay kag tuwaranay. Ipabidyo ko guro sa iya no. Para makita man namon kung ano gyud ang tudtuod nyo nga sitwasyon samtang gapalanggaanay ka mga duwa. Kag maidiyahan ta basi pwede ta na matukuran imo tiil. Lati ka na log lang ha. Pero basta sa amo tong message mo para kay Wako-Wako kung nagapamati ito siya. Hindi na to sa magduwa-duwa ng ibay mo, ipaka sa iban. Ikaw na pilion. Oo, tuon na.
0: Tani mo na gamo ko.
1: Oo, patigayunan, takaya ari si Troy Tisoy sa likod mo, ah. Hindi magkabala ka kay gabi-gabi, ari ko di, aya. Ari ko di. Kaya tigayunan, takaya hasta nga magkalarusnag na iyang imo, yang ano, imo ganghaan. Ganghaan. Nasta, hindi ko maguntat nga, hindi kaya ma-ismiring huyan, yaya, ninya. Tiyo, okay na to. Mayo na to. Imo message sa iya, ate. Ba't yan to ni Wako-Wako kay dirito sa Permigo Pamati sa ex.
0: Kung mga to, kung imo ko mabaton, okay
1: na. Kung mabaton,
0: okay
1: na. Oo, amo na. That's life. Importante may ara sing acceptance sa imo nga part. Kay para man na Japon sa imo kaugalingon. Kay kung magtanom kasing lain ng buot, mabalik man na Japon sa imo nga kaugalingon unless kung may ara kasing pagbaton, dasig ka lang makamove on, and then life must go on man sa Gyapon, di ba ninya? Oh, pero kabalo kagin, basa kabalo kagin magsika ka ha, ano mo ha, mahulag mo ha. Ako magsika ka na, mambalbi si Wako-Wako ti, ano pang ginahulat mo ninya? Isika ka na, pagsika ka, amo na magiho mo siya ha? Oh, correct. Sige ah. Te, wala ka na may request na kanta para sa... para kay Wako-Wako?
0: Skyline.
1: Wow, skyline ha. Sige ah. Play ko dugay-dugay ha. Thank you gin ninya. Mayong gabi eh.
0: Thank you, man.
1: Bye. Line number one, good evening.
2: Boss, mayong gabi, boss.
1: Oh, sino ni?
2: Si Rams, ah.
1: Oh, timano ka naman niya.
2: Patuli.
1: Patuli? Wala ka pa matuli?
2: Wala pa, dumagi.
1: Tama-tama, gid kay may na bakal ko nga chainsaw kay ina.
2: Di ka kabilot.
1: Abaw! Katalong-talong sin eh. Malaslas pati hawak mo kun.
2: Boss, gusto mga ganit pa. Antik na ni.
1: Ha? Hindi kumpati. Nga katawag ka man sa bunga gabi, ano tuyo mo?
2: Tawag ko na ni kay... Ano to, sino kang alat ko? Sino niya?
1: Ay, hindi na ah. Machismis ka naman ng Japon. Wala ka man may ibulig ah. Great na lang da sa friends mo ah.
2: Great na lang da si ano ah. Si...
1: Dill Rain. Sabi ko si Dill Rain.
2: Wala na to.
1: Teka mo, kamusta ka mo ni Dale Rain niya? Wala na to?
2: Delete na to, delete.
1: Ah, yuga, pigado, magdiskarte. Wala, ano, wala pa, ano, wala, ano, balahaw, ng tawag sinigani, wala sing pagtyaga. Give up mo dahil si Dale Rain nga, kapula-pula, sing sa lips yan eh. Daw naka-stewitis, gani siya.
2: Dugamama eh.
1: Oh. Pigaw. Hindi na ako mag-atag si Muya ba? Wala mo gin discard yan, Miss Dillrin.
2: Boss, gusto ko sila mag-discard sa ako.
1: Agoy! Paway ka na lang. Dra ka na lang sa Ultsagay, ha? Ngita na syukoy.
2: Boss.
1: Lot?
2: Na single man wala kahit bata.
1: Ha?
2: Gaya ko na single man wala kahit bata.
1: Ah, wala ko na. Puro sita na may mga bata ang single, ma'am. Huwag ko na. Sa iban, guro na. May ara, guro. Dari, wala.
2: Ah.
1: No. Te, okay na na. Tapos na to greetings mo.
2: Oh, okay na boss. Ah.
1: Sige. Wala ba yung greeting? Oh, lamat ah. Bye-bye. 7 minutes after 10. And that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Papasko kayo mo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, kag non-acidic nga vitamin C. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores nationwide. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy sa XFM. Katropa mo, exciting! Woo!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Saltone Vitamin C. 66 sa lakas. Puro at natural. Saltone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Saltone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan? Mag-Saltone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Saltone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Saltone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Saltone Plus Herbal Oil. Saltone Plus Coffee Mix.

sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 27 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Exciting! You're with Katropan Troy Tisoy. Good evening, everybody. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line available sa Giyapon, dial nyo lang ang 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hello, good evening. Line number 2. Sinuni? Si? Nadulay mo, Dio.
1: Grace,
0: ah, si Grace. Ano man, hindi ka man kalakat, Grace?
1: Hindi ha.
0: Ah, makalakat ka man niya? Maluloy ka luloy man kay ninya pero wala sa ganin na luoy siya kagalingon kay tungod nga bato niya na kung anong ara sa iya. Ikaw naman niya, anong amon maluuyan sa imo, Grace?
1: Kani ano ah, ma-bay ko lang sa ninyo. Bukat, nagigit ko siya. Sige,
0: pariyos ka mo wala magambal, no? Hindi ko maintindihan. Ginano nyo na yung cellphone man? Naka-loudspeaker na?
1: Wala na.
0: Ano mahambal mo kay Ninya kung nagapamati siya?
1: Hambal ko ba ba? Nag-i-tip na. Kung pa lang gaya
0: ka. Hindi lang maghibi ah. Ano ka lang ah. Galay-gay ka. Ikaw pa yung mahibi yahaw. Nga nga daw mahibi kay imo yaman. Nga ano man may ara ikaw sing pinagdaanan?
1: Hindi ko lang ko yung hambal.
0: Hindi bala hindi bala pagtabuni imo cellphone bala normal lang hambal.
1: Hindi ko lang hambal sa public ah.
0: Nga hindi mo mambal sa public ha. Pwede mo man mahambal. Nga ano na dapat na nga mon gusto mabatian sa ihambal mo ha. Grace? Anong gusto namo na mahibaluan sa imo inog hambal?
1: Wala, sorry, mag-greet lang ko, sorry eh.
0: Ambot, ay, hindi kagit dyan manugid. Share man na, para mabuin-buinan man ang kabugat sang imo nga dughan. Gin, bulagan kasi imo nubyo, no? Tood, hindi.
1: Wala ka ko nubyo, sorry eh.
0: Ay, maayo lang. Gin, bulagan kasi ang imo nga nubya, no?
1: Hindi ko
0: ang alay ko, naluoy ka gani kay Ninya daw, matyagan ko daw, amo ka gid na.
1: Ano ko, tuboy na, balagyan kita pagkakita.
0: Aw. Ganong yung mga problema nga daw kamasinulubon si mo subong agabi, aw.
1: Wala at toy, aw. Okay lang ko, toy.
0: May lalaki ko di sa piyak ng Ninya ba si amo ni mapalipay si mo dahil lang gid na. Ngayong gabi, line number one. Hello? Hello, line number one. Ay? Ara. Dali lang, Arisa. Hello, may gabi.
2: Hello, Troy.
0: Na. Tagarohas ni ay.
2: Hello, Troy.
0: Ang mangingisda ni?
2: Hello, Troy.
0: Amugin ni ang mabuka kay Grace o mga gabi. Perfect! Kay pares ka mga duwa taga Rojas. Pila na gani edad mo ninya? Aninya, Grace?
1: 25
0: na ako. Tama, gid. Birthday subong sa nga konmigo nga si Gregorio. Ta Gregorio, no? Sir? Sir? Ano, ngalan mo gani sino to si Gregorio?
2: Guerrero,
0: Troy. Ah, Guerrero. Yeah, de. Ipakilala ko ka mga duwa, ha? Parehas ka mga duwa nga mga taga-Rojas. Guerrero, wow. Si Grace Gali, Dalaga. Ambot kong buka na niya. Buka ka na, Grace, hindi pa. Pero kakang-ana gamay. intact pa, intact.
1: Intact pa niya po.
0: Oo, oh, intact pa gali. Oh. Wala pa mawasak, ha?
1: Wala pa po.
0: Okay. No. Daw tama-tama, gini Migo, Guerrero. So, ara sa imo nga, okay. Ara sa imo nga pamaba, kung paano mo madali si Grace ang kapis. Para, birthday mo sa Bong Gregorio?
2: Otoy, nabutang yung manganda.
0: Ay, salamat. Nakaabot kapag yun man sa birthday mo. Kag sa subong mo nga birthday, kung matigayon mo ni diskarte si Grace, daw muna ni Guro ang time nga matilawan mo naman si Grace eh. Sang Pontevedra, Grace, no? Pontevedra?
1: Uy, di wala.
0: Agay! Di ta na pagpadugayon. Birahan na, Gregorio. Aguerrero, gali. Fights!
2: Good. Good, Grace. May gabi.
1: May gabi, man.
2: Isa.
1: Pagadiin ka na.
2: Sige, dream man sa kapis.
1: Dream sa kapis, man.
2: Sige, ibisan.
1: Sige, ibisan.
2: Ikaw, tiga din ka.
1: Tiga ko si Bruno, ah.
2: At tiga din sa Pontevedra.
1: Tatabok ko na. Tatabok ko ni Bruno.
2: Tubo.
1: Ano na lang yung edad?
2: 35 na ko yan ba?
1: 35 ka na.
0: T35.
1: Ah, ano din ang sabano
2: ang isa? Ha?
1: Eh,
2: ang
0: bata ko yung sabano ko nakalang dala. Ah, sige ah. Ang muna na ang 35 nga birthday boy subong, Guerrero?
1: No! No, kahina ko
0: pa! Bawag ginsuyaan pa ni Grace ng kahina ko, no, Guerrero? Huwag na daiban nga diskarte?
2: Pwede ko muna sa diskarte yan, hindi naka-on air dry. Kina-bumakiya dati ko.
0: Ang on air. Ang on air kaysa personal ya, hindi na yan maglayo-layo ya. Base kung gusto mo sa personal diskartihan siya, kay base kung gusto mo rikta ko uto na lang dahin si Grace.
2: Hindi ko na pwede.
0: Hindi mag-uya-uya, Guerrero. Kanugon sa pangalan mo nga, Guerrero. Uya-uya ka pa yung muya kay Grace, ya?
2: Malapit na nga sa amon, Troy.
0: Timayo gani, kilapitan na ilang ka mo.
1: Kapitan na lang ito pala.
2: Oo.
0: Ay, nahuya si Guerrero. Gano'n daw pigado mag-diskarte.
1: Eh, igyan mo yung siya.
0: Mahina gano'n si Guerrero, ya. Daw hindi mo ginisiya madala sa Pink House mag-amuni. Pilan ako no edad mo, Grace? 25 ko, no?
1: Oo.
0: 25 ko, no?
2: O, 10 years.
0: O, 10 years? 10 years, yun, no?
1: Oo, 10 years, yun, Troy. Ano
2: ba kapag? Draga pa?
1: Draga pa ko, no? Wala ko na sabi.
0: Pero hindi pa nibuka, Grace, ha? Kipot pa kipot. Wala pa na masupnan.
1: Oh,
0: wala pa kuno, wala pa daw, Guerrero.
2: Ha?
0: Wala pa kuno masupnan.
2: Wala pa na makabuka, Troy.
0: Ah. Mabuka mo na sa kung kabalo ka magdiskarte na wala ka man kahambal. Dugi na tabunan ka man sa... Pabatia kami para mapati kami kung paano, Guerrero. Luwat-luwat, tikto. Ha? Luwat, tikto, ah.
2: Ah.
1: Oh, sige. Lagi rin, ano pa kita mo sa lalaki? Oo, mag-uot ka. Makasinto, ah.
2: Ako
0: daw wala
2: na
0: sa akong
2: guro.
0: Ah, daw muna daw. Muna, na. Muna na yung exciting part.
1: Kano,
2: oh. Ay, tara na sa akong lagi na pa. Ako kay... Isa sa istorya ko lang kayo, malaka mo. Na mabuhot ako.
0: Ba?
1: Kano,
0: oh. Tara na. Hindi pa kung tatay, bala, diridiritsiwa, Guerrero na, no may dead air man naman. Hipos, Grace, ah, hindi kami intindihan. Ulat ka lang kung saan, ano ka ba makuton? Nagay wangal da. Padayon, Guerrero.
2: Wala ka pa kaagi, wala ka pa kanog.
1: Ha?
2: Nakanogyo ka na.
1: Ah,
2: hello. Bow.
0: Bas hindi man ni siguro kalakat man Guro Guerrero. Makalakat ka man Grace? Hindi man kimpang kung maglakat ka straight man. Nanigurado lang kami ya, base kung undag, kaya maglakat biskan tapa ng simento, ya. Hindi na pala maghibi, bala, nando, hindi na maintindihan, yung mga ambal. Mamang ko taga ni Guerrero kung anong ginasakuan niya sa Pontevedra. Hipos bala na, Grace? Mamang ko taga ni Guerrero?
2: Hello, Kamoy.
0: Mamang ko taga kung anong iya ginasakuan, da, parang balaan mo kung anong racket niya.
2: O, anong trabaho mong blenda, Grace?
1: Wala
0: ako
1: ano,
0: kaya
1: ako
0: best friend
1: si Papa,
0: kaya
1: siya.
0: Ah, gano'n siya?
2: Hello?
0: Caretaker siya sa iya nga. Caretaker? Balay ba? Siya nag-attender ko no siya nga Papa, kay bago lang naupirahan.
1: Oo.
2: Mama, ano siya, Grace?
1: May sakit siya, David, no?
0: Mabuligan mo siya?
2: Bigyan ko sa Troy.
0: Oh, Tinder siya nga, Papa, no? Kaya matabo siya na, base patulogon mo lang si Papa ni Grace pagkatapos si Grace naman dahil ni mo kamangon. Ay, ginagilatiling mo ng animal. Hindi na ni pagpadugayon na kay do kaya na ni ano ni Guerrero kaya mo na niya. Bulon mo number ni Grace Guerrero.
2: Hotel.
0: Sige, dira ka lang, hindi mo pag-ibutan nga. Ano?
1: Pwede ko mag-greet.
0: Hindi na, tapos na ginagreet, mag-greet ka naman liwat. Ah, wala pagali ka greet. Sige, greet na, go. Si Sir Joben. Hindi lang maghibi bala na, no? Hibi mo ni Saya Yaman. Amigo, Guerrero.
2: Hoy.
0: Dala ka lang, anay, kay itao kanimo number ni Grace, ha?
2: Okay,
0: Troya. Hinahinayon mo man yung bata, ha? Basi kung gulpihon mo bala kag maratrat dayo now. Guerrero?
2: Troy?
0: Hinahinayon mo lang, kay basi kung masisi, bala dahil na ako. Dumayon ni nga pang birthday, si mo subong adlaw ah.
2: Ako
0: dito kaya. Ah, dakala na lang pagbutang ada lang gid. Kay mag-greet ko anay. Kay Cyril at Ilano, good evening. Ginakilig ko no si Grace, hambal ni Jesse Kauntoy. Sino ni man Edison Torres. Wala ko no si Dolphy Langka, nagpa-pop smear. Sino pa gining iban? Mayong gabi lang da sa kay Jory Villacruces. Sa kay Sarah Jane Espanilla, sa bata ko Troy, salamat. Kay Charles, Troy, din ang partner mo nag-cosplay. Oh no, to the cosplayer siya to. No, muna siya makita mo bala sa SM kada weekend bala no, nga nag-costume-costume. Ayan bot, kisa daw si San Gohan sa San Goku. Ay, ambot, hindi mo ni siya maintindihan kay gahuslo-uslo mo nga ng utok niya. Troy, musta dito po sa Kalibo Aklan? Nakikinig kami. Greet lang po asawa ko, Eduardo Neri, laging nakikinig sa Radyo FB. From Maria Cristina Ribosio Neri. That time now is 10:44. I'll be back with more. Stay tuned on XFM. Katropa mo, exciting!

0: Stephen. Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit nili akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na si Stephen. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Stephen, tanggal ang pain. Fast and safe. Stephen. Symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Dr. May lang maluya ako lawas. Dr. May wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, tugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, bigkos akon kubra. Siluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, masakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Woo!

0: 3 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa giyapon na po nyo, si Katropang Troy Tisoy sa phone pal. Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGB Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Line number one, good evening.
1: 1200.
0: Hello. Leo ko mute sa imo radyo. Leo ko mute sa imo radyo, migo. Bawo ka dugay-dugay pag idiya mag-response ya. Ang ibanda, dari ka mo agi sa 0915-8311-431. Mayong gabi kay Jessica Untoy. Hello sa mga taga-Bago. Mayong gabi. Rovi Calzado. Mayong gabi. Oo, liyo kumute sa iyo mo na, Jomigo. Namute mo na?
2: Yeah.
0: Okay. Sino ni?
2: Amoy niya, Boto, yeah.
0: Ay, ambot, nagtawag ka pa di aliwat niya man. RR, ikaw ni? Nabatian mo guro yung ngalan kay Ina Ginreto. Taka kay ano ay, kay Ninya ay.
2: Kailan ko man?
0: Kilig na kilig-kilig man sa do. Gwapo-gwapo ka, kid.
2: Ay, kaya man na ang lagi. Toy, kid na, toy.
0: Ano?
2: Ang kipatigayon mo kay Ninya, kilala ko man na.
0: Hindi man tuya si Wako-Wako namin mo?
2: Hindi, di, ang mag-girl dito pong na.
0: Ay, hindi tuya si Wako-Wako ya. Kag hindi to si Ninya ang babae, si Grace tuya ang babae. Mga taga-Kapis o sila tanan.
2: Ay, si Grace, ang laki ya.
0: Di, kilala mo man bala, ti imit lang mo ang ngalan niya eh. Sino bing ngalan niya?
2: Sige
0: sa
2: Golyo.
0: Ha?
2: Sige Golyo.
0: Sino man? Ang lalaki ang napamangkot mo ko ng babae.
2: Ang lalaki si
0: Gregorio. Ah, si Gregorio ang lalaki. Paano ka mo nakilalahin ni Gregorio? Kay ikaw ya, taga Iloilo ka man. Tapos si Gregorio, taga Ruas Capiz. Ato siya. Paano ka mo nagkilalahay?
2: Gagi na. Dapit ang boy mo.
0: Ha?
2: Gagi na. Dapit ang boy pa kayo.
0: Grabe ba? Radar mo daw. Hindi kaya mabangbang ang radar mo, no? Do halos kilala mo yung mga tao na nag-ililintra sa phone pal. Ang pamangkot. Ang pamangkot kung kilala ka ni Gregorio.
2: Kilala ko ah.
0: Ang pamangkot gani kung kilala yaman ka.
2: Hindi.
0: Ote. Gintandaan mo lang siguro kay pinumpirmi sa diga intra sa akon tapos na memorize mong iya nga pangalan.
2: Hindi ah, toy. Kita ko na toy ah.
0: Nakit anay ka mo sa fishing port. Ano bigin order? Ano bigin order niya kung nagkitanay ka mo?
2: Palay ano na taga ano na datang nita isang bangira.
0: Ambot. Bali ano? Nagabakal sa sang banyera nga mga isda da sa fishing port.
2: Yeah.
0: Bawya. Pagyaya mo gani karon sinulok-sulok ta ka mong imo. Wala ka pa kaagi sulok-sulok ay.
2: I don't know.
0: I don't know. O sige na, greet na da, malawig pa ni Karatun Suryana, may i-promote pa kong daan.
2: Greet ko si, ano, si Greg. Amo lang na, Choy.
0: Salamat, RR, may ang gabi. Regards sa mga taga-Tanza, ha, Iloilo.
2: Yeah.
0: Yeah. Bye. Hindi ka magkalipat Tuesday na subong sa Friday. Nagapadayin sa Gyapon ng Goldie Gold Beer Premio sa Tansan promo, which is 5,000 pesos ang kasi nyo madaugan every Friday. Baka lang kamo sa Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan hindi nyo pag-ihaboy, isulod nyo sa sobre. Gamito nyo na bilang POP o kon proof of purchase para dako ang chance nyo magdaog sing 5,000 pesos nga cash. Isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat ang inyong kompleto nga pangalan, ang inyong edad, address, ang contact number, kag ang suking atindahan ang ginbaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Kag hulaton nyo sa pagka-Biyernes, amo na lang pag-draw kag update ka mo ha sa amon nga FB page kay dira pang post namon kung nanday sino ang nakaangkon sing 5,000 pesos nga cash. Kag sa grand draw ni ka magkalipat, may gadgets ka mo nga madaugan kag grocery package. So what are you waiting for? Intra na para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan promo. The time now is 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lobo nyo, si Katropang Troy Tisoy, ini ang XFM. Katropa mo, exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Pili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dahil food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw. Dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking Tridjo Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: 28 minutes after 11 o'clock. Ah, nagpamati ka mo. Sige, pa sa phone. Palupon nyo si Katropa Troy Tisoy. Sa XFM, Katropa mo, exciting! Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag. Kag healthy nga pananawan, tumarga mo sang Vision X Plus. Nga mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakadayal ang mga katropa naton nga mahingagaw pa. XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hindi man ka magkalipat sa palabuton nga Biyernes ang aton nga Santon. And XFM libo-libong pa premyo nagapadayon sa Gyapon until September 8 ang aton nga last sa weekly draw kag sa 27 sa September ang aton nga grand draw sa Rojas City Capiz. Paano bala mag-intra? Mga daw sing 3,000 pesos. Baka lang amo sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre nga puti, kag isulat nyo ang kompleto nga pangalan, ang address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog ang inyong mga entries sa official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Intra na sa nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong pa premyo. Line number 2, good evening. Hi, Doka Luya sa tingog. Sino ni?
1: Si Mark.
0: Taga din si Mark. Din si Iloilo.
1: Yes, sa Molo.
0: Sa Molo. Sa diin sa Molo.
1: Diin sa Molo.
0: Diin sa Molo.
1: Diin sa Molo.
0: Dali ito duha yung tingog. Bigit, hindi klaro ba? Check ko na yung line number 1 ha, while gina-prepare mo imutingog nga mabaskog ha. Line number 1, good evening.
2: Driving on Skype.
0: Sino ni?
2: Si Archie.
0: Daga diin si Archie.
2: Taga Lakayot ha.
0: Dali lang git Archie ha, kay ang taga Iloilo, balikan ko ha. Dali lang git Lakalari, mati ka. Oh. Migo, Mark? Tuduha imo tingog si Archie, gani tudo tingog niya. Sa din ka sa Molo dapit.
1: Lapit sa
0: Plaza
1: Molo.
0: Ah, sa may Plaza Molo lang gid. Sa din ka sa Sulod Police Station. Ah, abi ko ara ka sa Sulod subong Police Station sang Molo. Nga nakatawag si Mark. Pala istorya kagaling daw, hindi man magtikab ang sungad mo. Ano na pangita mo sa isa kauyab?
1: Agresibo.
0: Agresibo. Mapati ka man, Migo, La Carlota. Mapati ka man sa iya ginambal.
2: Bitin,
0: hadlo ka lang.
2: Kaya mo na yan, Troy.
0: Hadlo ka lang naton kay Mark. Adira ka lang, anay. Tapos na ni si Mark. Ang agresibo. Nga agresibo ka, Mark?
1: Depende
0: sa sitwasyon. Pila na edad mo?
1: 40.
0: Ate, i-plug na yung number ah. Padugayon, tapos ni 40 ka naman gali. Ano number mo? 0963-782-2179. 0963-782-2179. Regards sa mga taga-Molo ha. Bye-bye. Ah, La Carlota, pasok. Ano atong istoryahan?
2: Gabi?
0: Ha?
2: Ron?
0: I-mute mo lang, nay mo radyo. I-mute mo radyo para makasabta na itatarong. Kay Kabaskog sa radyo mo eh.
2: Layan mo ko din sa radyo mo?
0: Oh? I-mute lang para hindi ka ma-distract. Oh, Basko-Basko, radyo mo. Klaro, taga di sa La Carlota ba?
2: Nalalagit, Ron.
0: Gwapo, signal na mo, no?
2: Oh,
0: the best.
2: Oh, parehas na siya. Duwa ni Dolpe.
0: Ah, oh, eh, si Troy na gina. Eh, si Dolpe. Nahidlaw mo ko. Oo. Oh, oh. Nahidlaw mo ko sa amon nga friend nga si Mayor Halandoon sa una ba?
2: Mayor mo sa Sibon.
0: Ha?
2: Na-service ha?
0: Oo. Tapos? Mayor naman sa Liwat?
2: Wala kami ni mo. Wala kami ni mo kay Nagardita.
0: Ah, pero at least mayor sa sang pagkilalahay na munti. Basi sa sunod, mayor man sa guro Japon Liwat.
2: At yun, dito yun na Japon naman niya.
0: Ah, muna iya?
2: Mayor naman mo.
0: Oo. Way na, way tanda yung problema. Ya sa butuhay. Ang problema, ta sa bunga gab, eh. Amo nang pano, taka maplastar nga makita kasing uyab.
2: Kung itaan mo kung may matawag na mga babae.
0: Ang gusto mo, ang babae nga may iba na?
2: Uyab.
0: Ha? Ano man?
2: Uyab lang din.
0: Ah, uyab gali ya? Dali, ilang pila na gani edad mo?
2: 28.
0: Ano trabaho mo sa La Carlota?
2: Na
0: siga daw, hindi ka man kamit lang sang imo, Brahman.
2: Sigra yung tinapay.
0: Ha?
2: Sigra tinapay.
0: Wow, panadero. Panadero?
2: Otro.
0: Wow. Kabalo kang gali, magmasa, kang maghimas. Ang harina daw paras-paras man sa uyab kong himason?
2: Ano talagyan kung parehas kay lain mo na yung otro yun?
0: Wala ka pakatry haw?
2: Wala pa yun.
0: Ay na, no 28 na yung edad lang yung kahikap?
2: Ay kay... Ito ginikanan?
0: Nano man ang imo. Ang ginapaukpan mo lang yan, harina lang yun ya?
2: Eh, kung mangitaan mo ko, munay.
0: Ang harina, ginakurti-kurtihan mo munay para hikap-hikapon mo?
2: Wala, gano.
0: Pero kabalo ka magluto munay nga tinapay.
2: Kabalo eh.
0: Amo na, ya, pila ka na katuig pa nga panadero.
2: Walo.
0: Gagi, wala mo na gindiskartihan ang inyo kasher?
2: Ila, ikay bawal na
0: diya? Nga, bawal ha. Hindi pwede magnubyahan ay sa ulubrahan ha? Ha? Hindi pwede magnubyahan ay sa sunod kumpanya?
2: Hindi, bawal.
0: Nano nga, bawal nga. Gapalang gaanay ka mo. Mamalabag, hindi ang kumpanya nga hindi pwede. Hindi na yan tsakto, ya. Namo na yan, namin ko, ya. Sa sulod, ya, hindi ka mo na yan magnubyahanay. Pero kung sagwa, ya, pwede ka dyan, ya, eh. Diba? Ha? Nga mangita ka pa di sa akon nga ara naman ng cashier nga gwapa man ha? May tag-iyan ha? May tag-iyan ha ang cashier nyo?
2: Tara na.
0: Te, nakasal sila, wala.
2: Kasal eh.
0: Ah. Pwede mo man na Japon, guro maagaw?
2: Bakit ganda na yan?
0: Ah, sige. Kita, anta ka. Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
2: Ha?
0: Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
2: Rinerikista.
0: Ha?
2: Rinerikistas?
0: Rinerikistas, pre? You deposit daw. Daw hindi tagi na iya matigayon mag-amo na pre.
2: Pre, hindi na kita ang hambal. Pre, makikaya kong gurot. Eh, bakit mo ba pag-gayon ako?
0: Ba? Di pa lang tawa ko sa Facebook mo, be. Basi ako yung mauba, brip. Ay, you go, wala Facebook. Laulaw. Paano ka nakarong kakita, uyab, kung wala kasing social media? Call-call lang, kag-text-text? Pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Pariyas na
0: sa ako, no? 28?
2: 30, hindi na na.
0: Di ko may matext na busy mo, be single ma'am, okay lang, mabaton mo man ayhan? Maga. Ba, hidlaw-hidlaw na ginsa ba? Huwag ka pa ka, huwag ka pa ka,
2: kaya,
0: ganyan yung papi love doon kaya? Ba, papi love? Wala ka na, cat love? Papi, kaya? Sige, tiga yun nun, taka subong agad, ya, paplagon, taka kapulo ka beses ang number para may makakuha sa number mo, ha? Eh, ready ka na? Sige, ha? Number mo, 09? 0973. Okay. 4940. 652. Dali lang, suliton ko ha. Hindi taka pagbuyan kung wala may ma-text ha. Ayun lang gid. 0970 4940 652. Chakto? 0970 4940 652. Tawabi mo inbox kung may nag-text. Natawabi mo inbox, be. Miyara? Mera? May ara?
2: Boyfriend?
0: Ha, kay ulihi gali ng lawag ko. Karun pa na dugay-dugay after 5 minutes. 0970 4940 652. Okay na na, ha? Te? Buwas naman?
2: Okay, Petro. Hindi ka dinitanggap.
0: Pwede, ay. Ikaw na gina. Go ahead. Hindi ah, naghambal ako gani nga go ahead bro. Tamyaw na. Ano nga lans ang inyo nga tinapayan?
2: Tanan manamit bro.
0: Tanan manamit. Why gida layalaw ay how?
2: Why eh?
0: Ha, ikaw lang guro? Lamat migo, bye-bye. Rigal sa mga tagala, Carlota. Bye-bye. Kag, di rin na mag-atakop ang atong programa nga phone pal. See you tomorrow. Basi si Dolphy makabalik na gidman. Kung ano ah. Kung mayo tong result sa iyang pap smear. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers, ang tanan ng XFM, NIR, kay sa Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito. Oy, ako si Katropang Troy Tisoy. See you tomorrow. Padayon lang sa pagpamati diri sa XFM. Katropa mo, exciting. Bye-bye.
3: XFM, exciting!
4: Santon Gold, live testimony.
5: Ator, balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santon Cash Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day, and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah, sa akin kitutan ni Lilo. Sa akin po,

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like good. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika. System pain.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako surodel sa ang tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Tagali, Binahusay, Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
3: Depart.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
3: XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung nabibigit sa mga DJs nila, kagkakas.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
7: Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Di mo!
3: XFM 103.9.

0: na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatik ng akumulan sa System Pain para dire-diretso ang training.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sumphone Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

are the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sample Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sample Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sample Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sample Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
8: Nga XFM, kid how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
8: Nga XFM, kid.
10: Ay,
11: pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, blam,
12: wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
12: Simply,
8: may how, kita,
12: pag... enjoy lang.
8: Nga XFM, kid how?
1: Tiki mo!
0: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akin yung tutupan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: X FM.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa rapat binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Danny, isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Apo gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
1: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
1: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santol Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
13: Santol Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Siren, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Santon Gold Coffee.

0: conscious kid ko nga daan. Gani, sa Santon Gold Coffee Mix, nagid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: nililigawan ukol sa pinsa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang panlaking adatake ng akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.
5: XFM kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM kid!
7: Ay, nami ang music ah!
5: Nga, XFM kid!
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakan, blam, blam,
8: wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
5: may how kid dapat?
8: Oo, enjoy lang.
5: Nga, XFM kid how?
10: Di mo!
4: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Kung vitamin C

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Rated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sa garyo, sa ka-service ko.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: Sample Gold Coffee Mix. Madakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay?
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
13: X. FM.
14: Nga, XFM, kid, how?
15: Kay pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, nami ang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ka sa mga balita, blamayara sa mga DJs, nalakad, blamayara ka sa mga...
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X,
17: simply...
14: May how, kid, dapat.
17: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid, how?
1: Di mo!
0: FM 103.9.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay.
3: Wala ka lang ang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos ang nami pagkita mga DJs na nalakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply.
0: May how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shulan Chang Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, subong yung adlaw sang Miyerkules. Miyerkules na kita, September 9, 2026. And as you notice, kadasig siyang panahon. And subunga agabaw, dumayo-mayo, daw wala nagtupa ang ulan. Daw wala si rain. Go away na ka, tupa, no? Daw medyo layo-layo siya. Pero dry ang subong galeo sa may Pulupanda na Bago City, Valladolid, La Carlota City, kag Enrique. Magalo na ako. San Enrique to, ha? Mayroon sila sa thunderstorm advisory. That was 19 minutes ago sa ano no sa DOST Pag-asa. So mga katropa, ang ini nga mga lugar gina ano yun, no, ginexpectar nga ti maka batsyag sang pag-inulan subong aaga mga katropa due to thunderstorm kag ti isang habagat manakon sang southwest monsoon. Kagas of 2 a.m. today, September 9, 2026, wala sang low pressure area akong LPA. Kaya monitor sa sulod isang Philippine Area of Responsibility. So, wow! Salamat! Salamat naman! At wala nang low pressure area nung no, ginamonitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Doon na tudla ta last week na previous week nga naga sinulod sunod lang. At the same time, nagabalik pa ang iba nga bagyo, no? Kaga mga low pressure area. Pagkagawa sa Philippine Area of Responsibility, tapos galibot, gabalik. Sa una, doon hindi man naman ang panahon. Lain na ginsubong pati bagyo, ya, gabalik-balik. Sa una, galabay lang na iya. Alas 5:09 na mga katropa, kay syempre live the live kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Live the live na kita, okay tao na kukuha. Live the live na kita sa atong official Facebook page sa liwat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And alam kita sa inyong mga tagsaka radyo, ah. Ipatunugan nyo na inyong bilang radyo. Kag-tune in nyo. Ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Ara kita sa FM nga band sa inyong mga tagsaka radyo. Sa 103.9. Sa liwat, ah. Miyerkules na kita, ah. Mga katropa, happy Wednesday sa inyo katanan, September 9, 2026. And sa mga nag-celebrate sa ilay mga kaadlawan today, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sa ilay mga kaadlawan kung birthdays today, September 9, 2026. Kay Tita Mavic De La Torre, no? Happy birthday! Once again, happy birthday, Tita Mavic De La Torre. Today is your day. May you enjoy your day. May you enjoy your day and God bless you more, syempre. No? Sa mga katropa pips naman da nga nag-celebrate sa ilay birthday today. Happy, happy birthday sa inyo mga katropa. Alas 5, just na. Hanggang pamalo na nga itong mga manok. Amat-amat na bugtaw, subong aaka. Amat-amat na himos, amat-amat na luto. Digamo, tigang, ligo. Matamat na bugtaw. And of course, sa pila ka mga mga katropa pips naton nga may mga locked no, may mga event this morning. Uy, bugtaw na. And of course, sa mga ano na naton, mga estudyante, especially sa mga college student dyan, may klase kamuya. Kaysa mga estudyante, elementary ka guys, kasi ano na, summer break nila. Uy, summer break. Charot. At syempre, no, tiya, pulupuhuay na rin yung mga estudyante, no, under DepEd. Kaya mga baka-baka naman na pagbalik naman sa klase.
Oras sa itong alas 5.11 na. Samtang nagahimos ka mo din ang mga katropa, samtang nagatutok ka mo din sa programa na itong Exciting Pilipinas. Siyempre kaupod, si katropang Wendell Balinario this morning. Aray itong musikahan sa Exciting Pilipinas. Mga ready na sa mga boom-boom, boom-bustic, excited.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala-wala, gid ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher.

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Babalik sa inyo mga radyo. Ako po ninyo sa kahapon, si Katropang Wendell sa programa na ito na Exciting Pilipinas dari sa XFM Bacolod. Good morning! Good morning sa inyo, Katropang mga Katropang. Oras na ito na alas 5.24 na. Kamusta na kayo dyan? Kamusta ang inyong mga morning sa mga mother dear tadira nagatutok sa ato na good morning sa inyong katanan sa mga katropa peeps natin all over Negros Occidental. Good morning sa mga katropa natin dire nga upod-upod natin sa buong aga nagapa shout out na kag nagapa greet sa aton programa Exciting Pilipinas. Good morning sa ilayan ni Sir Jelwin. Good morning. Mayong aga sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo. Nagatutok sa ato. Nasa ilan ni Ma'am Riena Diastro. Sa mga class members natin. Akong katropang listeners and solid supporters. Good morning. Sa ano ko na sa leaders. Ang Ma'am Batut chapter nga si Ma'am Lynn Antonio Talde. Carmen chapter, Ma'am Jessica Gonzalez, Conalum chapter, Robelin Calia. Okay, sa tanan ng mga nagamonitor subong sa radio. Good morning, mga katropa. Inamatamiyaw ka mo diyan ni Ma'am Rina Diastro. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Ambali Sir Jilwin, good morning katropang Win. Ambali, tapos ako nun sa share. Done share naman. Mga hindi kahaladlukan ko nung aswang sa Banwas ang La Castellana. Ang kahaladlukan, amoy ako nung brown out kada hapon hasta maggabi. Uy! Isa pa na ano, ang manual load dropping ako ng MLD. Teka mo din budayin, especially sa may mga kabataan, ano, ginot-ginot para sa mga kabataan, sa may mga gamasakit, may mga adults sila, mga balay-balay, need electricity, gitani, no? Kaluluoy ang mga miyembro sa family na ito. Hopefully, natin makaiunang pila ka mga, ano, no, mga electric supply, mga katropa, kung mga grid, para, yeah, hindi na magsaging brownout. Bakit ika-hassle? Pero dako pa ang balayran. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. And syempre, mga katropa, riwa sa iladra ni Sir Alberto Norbing Loreno sa May Talisay City Zone 15. Good morning sa inyo, dira, sir. No? Mayong aga sa mga taga-Talisay City. And speaking of Talisay City, piyesta na subong sila mo, no? Minluan Festival. Karon ang ano, highlight nila, mga katropa. This week ang ilang highlight. Basta sa 10 buwas. And syempre mga katropa, namayara sila sang 12 kakandidata sa Linaysang Talisay City nga karon. Mga katropa, magapaindis-indis para sa corona ya bilang Miss Talisay City. Karon alas, no, alas 7 mga katropa sang gabi sa Talisay City Plaza mga katropa. Coronation Night sang Linaysang Talisay. Yan, sila sang 12 ka mga mata ko. Mga nga kandidata. So, sa mga taga-Talisay City da, sinong yung mga bet? Yung maglaog, subong yung tuig for Lin Aisang Talisay. Bakod. Mga nagwapa, di gina-scroll ko di sila. 12 kabilog, te. Lagaw to karon. Kag mga katropa, speaking of kapiyestahan, ang launching sa Mascara Festival 2026 mga katropa, ang paghihiwato naman sa maabot niya Biyernes. Maiga-launch naman ang Mascara Festival 2026! Ato na naman syempre nung amatawat na kumbaga preparahan na ang kahihwatan sa maskara diri sa syudad sang Bacolod. Nantawon ta ko kanong mga bag-o nga ganap this year mga katropa. Ako kanong mga ganap nga for sure ma-enjoy naton this upcoming October. Oras natin alas 5.29 na isalota na lang niwa ang ato niya nga TikTok and video for today. Kibala niyo mga katropa, ti uso na subong ang mga pa-surprise. Surprise sa birthday, sa quiz, pati sa exam, surprise. surprise sa balayran, surprise sa electricity bill. Kay pagkalikita mo, madalak ko ang mata mo kay kataas sang imo balayran. Ako katako, kamahal sang imo balayran. Literal nga, surprise! Surprise ka man sa brand out, like, uy, brand out naman. Surprise! Uy, 3 hours gid ang brand out. Na surprise nga ni. Makadrapa alas 5.30 na, ariwa. Subong sa ato niyang TikTok and video sa ato niya live stream, live na live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung surprise ka bala, for example, nga for engagement, usually mga babae, gareklamo ni silang tanig, make sure mo man nga namin, dahil ako ang kuko. Sanggin surprise mo ko para mag-picture-picture bala, aesthetic. Hindi man niya tanan nga babae, ha? Pero some, most of them, nga tigusto nila bala, presentable. Ang ilang dawong kag-itsura the time nga mag-propose sa ila for engagement or for marriage. Wala, ma-propose ka na nga, pakasalan, tanaka! Di mga katropa, Ariol, ang tawa niyo palang ginubras ang isa ka lalaki. Para nga, literal nga, yes na, happy pa si girly, soon to be wifey. Live sa ito nga official Facebook page. Ari na ito nga TikTok and video. TikTok ka na!
1: Oh my gosh!
0: Nag-propose siya and naghanda siya. Nagdala sang pressed on nails ang lalaki. Di ba nag-propose siya? Tingin ka balo siya nga hindi ready ang iyang future wife nga mag-picture-picture sa yakamot. Kasi wala man to sa yakabalo nga i-proposan siya, di ba? Or that time, that day ang proposal. Kina do nag-outing sila no sa layo. Gindalaan niya siyang pressed on nails. Kita niyo na ang mga daw kuko-kuko na bala nga ginapang tapik na nabala sa mga tuod ng kuko para nga do dubagong halin ka lang sa manicure. Manicurista. Yes, nagdala na siya para aesthetic na. Yes na. Happy pa. May aesthetic pa nga, ano, nga picture ang iyang girlfriend. Bigyan kalipais ni girl nga, well prepared. Diba? Habal pa sa iban nga mga girls. Yan ang gusto ko. Even the small details ko, no, kay ginalantaw, gid, kag gina-consider. Oh. Oras na to, alas 5.32 na mga katropa. Eh, wala na kita sang oras. Enda nga ito nga mga katropa pips, da ka pamahaw na. Don't forget your breakfast, ha? Mahaw, gid! Mahaw, gid! Noy! Mahaw, no! Oras na ito, alas 5.32. And thank you so much, gid, mga katropa, sa pagtutok sa itong programa. Siyempre, kita-kits na naman kita buwas. Dri lang sa programa nato nga pampuka kwad aga sa exciting Pilipinas. And sa liwata sa tanan nga nagasalibrar sa ilay nga kadlawan. Today, September 9, 2026. Happy birthday! Happy birthday to you! And once again, happy birthday kay Tita Mavic De La Torre. Happy birthday! Enjoy your day po! And sa tanan na may birthday man today. Sabay mga exams dyan. Good luck! Mahaw na ha, mahaw na. Sa mga gabiyahe man, ingat and halong. Saliwata, happy Wednesday! And good morning!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
4: pumibili sa mga buti.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kitipan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain.
5: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Nagagwapo ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
10: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpamati mga sumunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikaayong lawas. Pag-amlig ta sa ikaayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano naton sa guro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sinay very sensitive changes pa lang ang isang klima alin sa malamig pakadto sa init. Gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring nga pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring nga lawas. And sa ato siring nga pagparagad, we would like to welcome ang ato siring nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton siring mga tagbalamati sa kutob sa marabutan, sa aton siring nga tingog sa pagwaragwag, gag through Facebook Live man nga nagatanaw, kanagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kundi galing na ito ni mabantayan, makatag sanda ko nga impact sa aton sining ha, ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi na ito ni madumalahan? Kagano bala ang aton sining mga suestyon para ini marimedyuhan, tubtub, masolusyonan?
3: Ako si John, problema

0: Apple Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan nga parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man nga butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sang eksakto nga schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromiso aton sininga schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
0: The secret of
1: health. Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gid dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, yan natunaw pa man sa aton lawas sa aton sininga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tub-tub at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
0: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato niya pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano? Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency na ton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis na ton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sininga digestion, kaya nagapadako sa aton sininga risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sininga nakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, kamang mga masebo nga mga pagkaon.
0: Seven Plus Gold.
1: Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abin Dok Leo, nakapa-improve sa ato sa nga sleeping time.
2: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod niya mas manami gali ang pagtulog sa ni Sir Josel kung halos tunaw ng imo sinig na kaon antes ka magtulog. Kung late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag nang iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok ang mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel, nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon, samtang nagahigda, gahana matulog o kung samtang nagakatulogan, ginapamalhas. Tungod nga, late nang ilas sininga panihapon.
0: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta, dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok, dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya mudlay to naon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice,
2: mm-hmm,
1: pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na, manoodles, likawan ta na kung gabi, kay mabudlay gali ini tunawon, kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Lakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila, kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na ton ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsume mo sa aton lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginaitsar naton eh. Gari juice man sang possibility of weight gain.
2: Correct Sir Jocelyn no, kun temprano pagita naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton siniginakaon like sang ginhambal ni Sir Jocelyn kagina tong mga simple carbohydrates. Nagakontribuyor ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Jocelyn.
1: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla. Ang aton ni Kasarang for example, anong mga recommended abisin ni Doc Layo nga dapat nato sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat Sir Jocelyn miara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sa pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein naton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Jocil. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fats, Sir Jocil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sining lawas.
0: The secrets of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
2: Pwede, Sir Jocil.
1: Pero ano naman ang mga dapat naton ikawan ni mabudlay bala kag madugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
2: Ini bala Sir Jocil ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially Sir Jocil, pastries, desserts nga mga matamis.
0: 7 Plus Gold, the secrets of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold capsule, Doc Layo?
2: Ang isa si Sir Jocil nga mabulig niya tungod siya sining sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li panami sa aton sining pagtulog ang balunggay.
0: The secrets of health.
2: Problema sa ibang gali sa Sir Jocil, kung naghihigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Kaya ang tendensya kung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla, kay manukib, kay naghihilab ang ilan sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, pabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Jocil, nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagginangaton sa nga digestion. Iupod pagginaton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Jocil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man sa Sir Jocil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige

0: medication via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sa sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gitsang aton sininga lawas. Kagang isa pagid, ginarecommend na to na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kagang isa pagid sini Sir Josel, no, ang VCO kag ang malunggay oil niya sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog. Sa aton sininga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
1: The Secret of Health.

0: kung nagagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi, kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa selula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa pagtulog. That's why, kung ang aton sa cortisol levels gani karon mamanage o kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair ng aton sa selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas nga panami sa modo naton, nagapa-abtik pa sa aton sa utok, kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa-relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal ka kung volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secrets of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.

0: nami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
2: The Secrets of Health.
0: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sini nga mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin T3 ka pa, mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa nga selula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa aton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa inla sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sininga insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The secrets of health.
3: And then, namuning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sining skin.
1: Kung sige-sige galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutang balon, hindi man gin naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa nga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa mga hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buuan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabenepisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josel, among aton sa ringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini, posible nga ihalit sa aton sa ringalawa. Halin sa dapa-dapa, hasta sa aton sa ringa, ulo. Huwag ito naginhapitan, ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The Secrets of Health.
1: Kagang isa pagid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sa ringalawa sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sa ringalawa, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya sininga cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sa ringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa, ang aton sa ringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton sa ringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain lain nga makomplikasyon tugasang constipation.
3: The Secrets of Health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang ato sininga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secrets of Health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglang, Sir Josel, nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya ang aton sininga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlaw. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
3: The Secrets of Health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Pero sa hambal sa kilala natin, Sir Josil, ano, sinya ako na dok, bisan hindi kid nga hamis-hamis, kagputi-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilan at subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi naging ka mo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod mo ng resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ka dyan magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagid ang ila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
3: Sisdapain.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. The secrets
1: of health. Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuban sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
1: Mm.
2: Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi biyo ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secrets of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikin nyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin nyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: At rin damo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sini, manubo ang testosterone. Kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na ito ng balance ng aton sininga testosterone, ipabalik na ito ng balance ng aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na ito nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na ito nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido, nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way na gid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The Secrets of Health.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami gid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthone Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kaga Sunthone Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in the certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Aurora balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Kapuy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa aking tutupan ni

0: pagkari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diribo nga babayan. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkaroon sinigaman sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayan. Katon nga pala tuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Setyembre 9, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinare.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikatulong naman sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton mga katropa sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami. Sa radio frequency nga 103.9, XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1, XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantawan sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre ang aton yung official streaming app sa XFM Philippines. Mga katropa, inyo ma-download na nga libre sa inyong mga Android phones. Sa Google Play Store app, ang XFM Radio Network.
3: Ang text line na dali sa itong istasyon ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na kaag mga katropa itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagiban pa dali lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa itong mga headlines sa balita dali sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
2: Pagresolba sa mga kaso sa ilang mga area of jurisdiction ang mando sa bagong PNP na regional director sa mga chief of police.
3: Kumelek nagapili sa bagong election officer para sa Bacolod City. Attorney Katrina Kanya mag-asilo na sa judiciary.
2: Tuigan ng LGU Food Parade ang highlights sa ginbuksan ng Provincial Tourism Week kahapon. Kagsato ng mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
2: Prosecution nagpangayasang sapina sa impeachment court agudimuon nga testigo mismo si Vice Presidente Sara Duterte.
3: Anay Speaker Martin Romualdez nagfile sa motion nga magapabilin sa ospital.
2: Kaysa itong mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita. International News.
2: Napulo patay sa paglupok sa fireworks sa religious festival sa Mexico.
3: Nepal nagsaulog sang day of mourning matapos ang lapnagon nga pagbaha.
2: Kagsatong mga balita sa sports, FIFA ginkumpirma ang liwat kapag padalaga ni Infantino bilang presidente.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, nagalapta nga litrato ni Kim Chu, nagabusong.
2: Kag mga katropa, sa ibang pagin natong karoon nga mga balita, kag mga detalye, aton bantayan, kag ang mga headlines, ini ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold or World Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Liwat ngayon panumdom sa bago pungkong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region o Compro NIR, ang city director, provincial director kag mismo mga hepe sa hepe kag regular staff nga balikan ang basic nga obra sa kapulisan. So nasa kay Police Brigadier General Rodi Sindorialas, prioridad sa karon sa kapulisan sa pagtapna sa kriminalidad kag antes sini masulbar bangod mas manami kun may mga presensya sa kapulisan sa mga dalanon. Dugang pa ni Reales ang pagluntad sa krimen may aras ang dakong epekto sa psychological effects sa mga primary, secondary kag tertiary nga mga biktima. Kabangdanan nga ginatutukan ang pagtapna nga ini nga hindi ini nga magluntad. Ginalauman man sa bagong hepe sa pro-NIR ang pagsanyog sa crime prevention effort kag development sa mga kapulisan. Kumanumduman, nagbulo si Police Brigadier General Reales sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio na ginsaylo sa Police Regional Office 8.
3: 11 ka mga mamalidha sa Visayas Region na nag-isa agud maging main author sa resolusyon nga nagahinyo sa Committee on Energy sa paghimo sang House Inquiry and Aid of Legislation. Iniisa ka bagay nga ang Visayas sa consumer nagabayad sang ancillary services samtang yara sa red alert status ang grid. Kabahin diri si 3rd District Congressman Javier Benitez nga nagaduso sini nga bagay para kay Benitez nga magbayad sang ancillary services sa bisan o kung bangod wala man sang standby reserved power kay adlaw-adlaw ang ginakulang ang supply. Ang nasambit nga charges ang ginapasa sa bulanan nga bill sa mga konsumidora. Halin sang bulan sang Hulyo tubtub Agosto natalupang dan ang padayon nga pagkolekta sa diin amo ini ang tion nga halos may adlaw-adlawan nga red alert ang NGCP kag may rotational brownout. Sa amo man yung query pagasabton ang tagdumalahan sa National Grid Corporation of the Philippines kag Energy Regulatory Commission kag Department of Energy.
2: Duha ka empleyado sa Benro nagpangayo sang 15-day extension sa pagatag sa sabat sa show cause order. Nagpangayo sang 15 kadlawng extension si Maria Fetres Fuentes anay hepe sang Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro kag isa ka regular nga empleyado sang among opisina para sa ila pagsabat sa gini-issue nga show cause order. Ini ang ginpangayo sang duha matapos sila gin-issuehan sa dugang mga show cause order sa ang tinalikdan nga semana. Sa karon ginahulat pa ang pag-aproba sa ilang ang ginpangayong extension na gudmahatagan sila sa dugang at iyon sa pagpreparar sa kagpagsumite sa ilang nga sabat.
3: Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Canya ang tubtob na lamang sa Setyembre 15 sa Commission on Elections bangod mag-asilo ini bilang isa ka Clerk of Court sa Regional Trial Court sa Bacolod Hall of Justice. Si Attorney Canya ang anum naman katuig ng election officers ang Bacolod apang ang 20 anyos naman bilang election officer nga destino sa nagkalain-lain ng syudad sa Negros Occidental. Magaulat pa si Attorney Canya sa kung anong sala sang RTC ini ma destino samtang may ginapilian pa nga Comelec Negros Island Region kung ginapilian pa sang Comelec Negros Island Region kung sino ang magatal o sa iyang posisyon sa Bacolod. Ini ang anunsyo ginkompirmar ni Attorney Canya matapos ang naging pahibaluma ni Provincial o kung Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria.
2: Patay sa kalalaki matapos siyang naging pulihan buno sa duha ka mga persona sa Lower Cudcud, Barangay Cudcud, Ciudad San San Carlos ng Setyembre 7. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Willie, 21 anyos. Samtang mga suspeking kilala kanday alias Oliver, 51 anyos, kag Franklin, 52 anyos. Noon si Marcy dito sa nasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP. Nakita sa residente sa lugar ang biktima nga nag-isi-ising lakat, kag dugoon, tutubini ang natumba. Dunga pa ni Sarona, dead on the spot ang biktima matapos sini makaagom sa madamong apilas tugas sa pagbuno. Antes matabo ang insidente, ang biktima nabatian nga dumay ginabais sa tubtob nga natabo ng krimen kagpaagi man sa first operation sa kapulisan natigay nga mga aresto mga suspect kagpasakaan sa kaso nga murder.
3: Patay ang isa kalalaki matapos maaksidente ang ginamaniho sini nga motor sa bypass road national highway sa barangay Blumentritt barwa sa Morsha agas ang Setyembre 7. Ang biktima gid kilala sa kay Mike Ibanez 31 anyos kag residente sang Proper Puso barangay Puso barwa sang La Castellana. Sandig sa investigasyon sa Morsha PNP gikan ang biktima sa proper sang banwa kag padulong ini sa syudad sa Bacolod. Ang direksyon apang pagkadangat sa lugar sa aksidente ginaligar na dulaan sa kontrol ang biktima kag nagtabog sa kanal. Ginapatihan nga ang biktima ginanod sang tubig baha bangod nga nagainulan. Gilayon man nga ginrescue ang biktima kag gindala sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
2: Ginpasakan ang kasong murder pagi sa inquest proceedings bato sa suspek na nagbuno patay sa isa kalalaki nga nangagaw mikropono sa sitio Mantuhod, Barangay Kabakungan, Banwa, Salakasiliana sa tong Setyembre 6. Ang biktima aging kilala sa kay Domi Hilaga, samtang suspek aging kilala sa kay Jovel Andesa doon sa mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Master Sergeant Erald Hisuan, ang investigador sa Salakasiliana PNP, ginpreparar na sa karoon ng mga dokumento para sa pagpasakas ang kaso bato sa suspek kag may pag-ako man sa kailandesa angon siya natabo ang krimen. Ginpahayag man ni Hisuan nga bangon sa kaulugbo ng kabangdanan sa pagbuno patay sa suspek kay Hilaga, kag kumadumduman bangon sa pagpangagaw sa biktima sa mikropono nga nagresulta sa pagbuno sa suspek. Sa karoon nakaunong sa ustudiya sa kapulisan ng kailandesa para sa nagkakaigong investigasyon kag disposisyon.
3: Parada sa mga lokal nga produkto sa Tagsa, Kabanwa kag syudad ang naging highlight sa opening day sa tuigan nga Provincial Tourism Week. Ini ang ginbuksan Martes ang aga sa Social Hall sa Provincial Capital sa Negros Occidental. Ginpamunuan ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz bilang tiglawas kay Governor Bong Lacson. Bitbit ang Tagsa ka Tourism Officers upod ang ila opisyal sang Banwa ang kalalaw nga nagaunod sang ila produkto nga pagkaon na himo sa ila Tagsa ka LGU. Paggamit sa artificial intelligence hindi para sa hospitality kundi para sa dugang pagpangganyat sang turista nga magbisita sa mga lugar nga ginapabugal sa Negros Occidental. Iniawinsahe ni Jeneline Cordero sa Negros Island Region Tourism Office matapos nangina dinapit ka bisita sa nasambit nga programa. Suno sa iya dapat mangin competitive ang mga programa sa turismo sang tagsa ka LGU paagi sa mga agresibo nga pagpasakop sa mga display kag trade fair. Ang Provincial Tourism Week ang magatapos naman na tubtob Setyembre 11.
2: Nagagawas investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City nga bangod sa defective fuel pump. Ang itunaan sa pagkasunog sa truck sa atubang sa Negros Occidental High School sa Dalan ng Reneta, siyudad sa Bacolod, hapon sa Setyembre 8. Ginapanagian sa Padilla Refer Van ang rasambit nga truck kagini ang ginamaniho ni alias Alvin kag may arasang isa kaupod nga pahinante. Pabalik ng truck agad magdulong sa ilang mga crates sa Magsaysay Avenue bangod bagulang ining nagdulong sa mga cakes apang sang nagadalaga ng truck sila mismo ang pabalo na lang sa mga nasugatan nilang mga motorista nga may kalayo na sa idalom sa ilang truck. Nagdangat sa 100,000 pesos ang halik kag intugas sa kalayo sa nasambit nga truck kag wala man sa may nasamaran sa natabong insidente. Bangod lun sa iman nga nakapanawag ang mga sakay sa nasambit nga salakyan.
3: Kapin sa pulo ka mga trained personnel sa syudad karon na nagauyat sa kagbagas sa bata sa ginapadangat nga concern sa publiko sa idalom sang Bacolod City Hotline. Iniangit pahayag sang team leader nga si Jovelyn Canoy. Suno sa kay Canoy, amuman ini ang pareho nga team ka nagauyat sa dito sa social services concern sang congressman pa lamang si Mayor Greg Gasataya. Pahayag pa sini nga gin-train ang mga personnel sa sulod sang pila ka bulan na para lang sa nasambit nga programa agod gamay mahandol sa maayo sa ginapadangat nga mga concerns. Pasalig sini sa publiko nga nakahibalo ang ining mga personal kung ano ang himuon kag ila man pagatinguhaan nga ang tion nga mabaton ang mga concerns sa gilayon nga mahatagan sang sabata o baraho nila para hindi na nga maayawan pa kulat ang mga nagapangayo sang assistance sa pagtawag. Dugang pa sini nga kun maayo lang man ang pagbaton sang publiko sa ining numero nga hotline amuang 03-4479-6100 hotline na basing madugangan pang mga personnel subong ba ng pagbaton sang tawag humalin alas 6 ang aga tubtob alas 11 sa gabi nga mangin ay ubrahon 24/7.
2: Alas 6, imedya na. Inyo na batin ang mga detalye sa balita sa lokal kagining na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Ginanonsyo ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan ngaluyag sa prosecution panel na presentar si Vice President Sara Duterte bilang ila witness sa impeachment trial. Bangod sini, Nagdesisyon ng bahay sa prosecution nga hindi na pagipresentar ang ilan na bilhin yung mga testigo para sa Article 1. So nakay kapunan, magapangayo sila sa official subpoena para sa Vice Presidente matapos mapresentar ang tanan nga articles of impeachment. Tinutuyo sa prosecution nga direkta nga makuha ang pahayag kag bahin sang opisyal angot sa mga ligasyon batok sa iya sa impeachment court.
3: Ginanunsyo ni Senate Presiding Officer Chris Escudero ang formal nga schedule para sa impeachment trial nga magasugod subong o kon magasugod subong nga Setyembre kag magapadayon tubtub Oktubre antes temporaryo nga suspendihon agud mahatagan sang ligwa ang mga hearings sa ginaduso nga national budget. Sa usa ka Escudero nga patigayuno na impeachment trial kumalin Setyembre 8 tubtub 30 alas 10 sang aga tubtub alas 2:30 sang hapon nga pagasundan sang session sa ang legislatura sang Senado. Samtang full day naman ang hearing sa mga masunod nga petsa sa Oktubre 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, kag 15. Pagkatapos sinisuspendihon man ang impeachment trial humalin Oktubre 16, tubtub Nobyembre 8. Agud mahatagan sang lugar ang hearing sa national budget. Inalauman man nga magkabalik na ang kung magabalik ang pagbista sa masunod nga semana pagkatapos ang mga suspension.
2: Posible nga nagapangatubang pasang panumbungon si Senator Alan Peter Cayetano angot sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Anomaly isang gin-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Ipag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga sa masunod nga mga inadlaw, irekomendar nilang pagpasaka sa kaso batok sa pila ka anay ka anay lima ka mga katapos ang Board of Trustees. Bilang chairman sa Board of Trustees, inanunsyo sang senador nga sigurado nga nalakip siya sa kaso. Wala naman naghatag sa detalye si Matibag kung ano ang mga kaso mahimo ipasaka batok sa kay Cayetano kag sa pila pa ka mga opisyal sang nasambit nga komitiba.
3: Nag-file sang urgent motions kag manifestations ang company anay Speaker Martin Romualdez nga magpabilin sa ospital. Ana sa kritika ang kasunod sa pag-issue sang warrant of arrest sa mamalidha gikan sa Sandigang Bayan angot sa kaso ka plunder bangod sa kinaligar anomalya sa flood control project. Ang dokumento nga ginsumiter sang abogado sang mamalidha ilagin pahibalo ang anti-graft court nga nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan ang mga tiglawas sa Leyte bangod sa pila ka mga balatian na pareho sang hypertension, type 2 diabetes mellitus kag hyperthyroidism kag coronary artery disease.
2: Alas 6:34 na, mga katropa nyo nabatayan ng detalye sa balita sa nasyonal kag ginigradulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At napadulungan mga katropa ang detalye naman sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
2: Napulo ang mga individual na napatay kag hindi magnubo sa 64 ang mga nagkalapilasan sa isa kansidente sang paglupok sang fireworks sa isa ka religious festival malapit sa Santa Maria, Conchesda sa Mexico. Ang simbahan naghihiwat sang isa ka selebrasyon sa parokya sang Our Lady of Light. Ang kabaskugon sang paglupok naguba sang bahin sa simbahan nga nagtrap sa pila ka mga persona sa sulod sang istruktura. Duha ka mga pari kag mga kabatang na lakip sa mga napilasan. Padayon imbestigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente.
3: Ang Nepal nagsaulog sang isa ka pungsod noon nga day of mourning bilang kandumanan sa masubra isa kalibo kag tatlo ka gatos ka mga tao nga napatay sa dalagko nga kun sa dako nga baha. Ang bandera sang Nepal ang makita sa mga opisina sang gobyerno kag bisan sa mga opisina sang misyon sa luwasang pungsod ginpalupad sa tunga-tunga nga palo. Sa tradisyonal sang Hindu, ang malapit nga mga himata sang napatay nga mga biktima nagapabilin sa sulod sang ilang puluy-an agud maghatag sang ilang nga pagtahod. Wala sang programa nga ginhiwat bangod padayon nga nagapangita ang kalabanan nga mga rescuer personnel sa lugar sa inatabo ang nasambit nga landslide.
2: Alas 6:36 na mga katropa. ninyo nabatian ang mga detalye sa balita sa international. Kag mga katropa, hining inadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6:36 na mga katropa. At napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Magpapili gyapon si Gianni Infantino sa FIFA presidential election sa Marso. Sa piyak sa kritisismo nga iya ginbayaan ang plano nga dalon ng iya private investment sa World Cup. Sang Hulyo ginulan sang pagpakamalaot ng Swedish 6 anyos nga Swiss alis ang inanunsyo ang iya plano nga FIFA Forward Enterprise nga dalon ng private investment sa FIFA events. Apang sa pinakauna nga tiyon halin sang ginpaso gin sa publiko ang plano ginsulit sa FIFA ang intensyon ni Infantino kapag dalagan para sa ika-4 ka katapusan ng termino sa masunod ng eleksyon. Kung mapilian, magapadayon siya sa pagserbe bilang pinuno sa World Football tutup sa 2031. Bilang nag-iisanon nga kandidato nga gineklarar para sa eleksyon nga hiwaton sa Morocco, kinanglan lang ni Infantino sa simple majority ang sa boto. Halin sa 211 ka federasyon nga naangon sa FIFA agad mapalawig ang iyang termino. Dapat mapasa sa Nobyembre 18 ang nominasyon sa mga kandidato para sa masunod nga mga eleksyon. Kag sa dugang natin nga sports, nga balita. Isa ka 9-year-old nga Pilipino, gikan sa Albay, ang nakakuha sa pila manik ka mga medalya sa patag sang chess. Masilindiri ang 9 anyos ng lalaki kilala sa kay Benz Rafael Operiano. Gabi man ang istoryaya kay bangod sa kakulang sang kwarta, siya kaging iya amay waay nakaupod padulog sa Bangkok, Thailand para sa kompetisyon. Di bangod nga kulang ang budget, ti ang bata ang ininga player ang 9 years old nagmatomato pa kato sa Thailand. Nakakita sa ganit ko nga siya mismo naghilibiyon kaya ang iba nga mga competitors, mga delegates ang may mga ginikanan. Okay, after how many days pa, siya mismo ang ginapas ng iyang amay kaya bangod mga katropa, ginbuligan ko ng iyang amay, amot-amot sa pila ka mga local officials samtang nagahulat sang budget from the Philippine Sports Commission. Okay, nakita ni ko ang mag-amay nga nagatulog lang sa bench sang airport. But mga katropa, ang ining 9 anyos tinakakuha ni siya sang isa ka trophy kag apat ka mga medalya matapos nga ginluto siya ang pila ka mga gabi man nga mga kabataan sa patag sang chess mga katropa. Ang balita sa sports, ginadulo sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: At ang napadulungan ng detalye naman sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz!
3: Mga katrapas, ito naman nga balita sa showbiz. Subong yan nga adlaw sa Miyerkules. Nagkalapta na sa social media ang litrato ni Kim Chu, mga katropa, nga may aligasyon o kung ginaaligar nga baby bump, mga katropa. Pero tiligad pa nga mga sinimana, mga katropa, kalapta sa social media. Kag nag-trending ang mga pictures ni. Pero si Kim Chu, mga katropa, padayon sa gihapon niya sa pag-hosting sa It's Showtime at the same time sa pagsulob sa iya nga mga bayo. Makabaga, wala sa katabon sa chan niya. Makita nga ti daw nagdako giba niya nga chan. Pero ti kumaga, wala niya sa gihapon ginatago. Nag-crop top ini sa gihapon, nag-apalda sang lipot, nag-dress, ano, nag-pikit bayo. Pero mga katropa, hasta sa karon na pamangkutanon sa mga netizen kung nagabusong gidwan bala si Kim Chu. Kay mga katropa, ti wala ya asang statement, wala isang confirmation halin kay Kim Chu, mga katropa, kung siya ang nagabusong o kung wala. Makita ganin sa isaya ka palagwaon no, sa ASAP, mga katropa, nga nagasaot pini si Kim Chu, nagapagwa-agwa chan, pero dumakita nga, dako gid man ang iyang chan. Pero mga netizen, ginataod-taod na nila nga gabusong gid ako no si Kim Chu, wala lang nahambal. Hambal sa iban, ka judgmental man siyo, sa inyo. Dapat babayaan niyo yung person nga mag-announce kung gabusong siya kaysa sa magkamuang magpanguna, bala mo na mga katropa. Pero ang mga netizen nga iba nagambal nga ati una na nagwada ng blind item before bala. Nga isa ka sikat nga artista ang nabuntis na kanyang boyfriend dati may blind item na nga amo na nagwaligad kuno kay inatudlo nila na si Kim Chu na pabusong kuno ni Paolo Avellino mga katropa pero ti sa kubusubong gani wala sang confirmation from Kim Chu pero ti aray si Inday Kim Chu nag enjoy sa gihapon sa iya hosting and sa iya yung mga OOTD o kon outfit of the day nga wala siya labot kung nagadako man iya nga chan diraya o kun wala. Pero sa mga netizen, so far do wala man sang kalain nga comment. Kiti na sa jahan man sila gani nga gabusong si Kim Chu kay hambal nila maidad ni si Kim Chu. Bata lang yun si Kim Chu tulukon pero ti kumbaga sobra na gani sa right age si Kim Chu nga mamata mo na suno sa mga netizens online. Oras naton alas 6:41 na kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangaton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Na magigamiton sa mugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madula gid ang germs kag baho sa imong lawas with Santon Plus Herbal Soap. Meron man kita sang isa pagkahabon sa mga mahilig sa glutathione kag kojic kag mga katropang agin impunan pa sang virgin coconut oil kon VCO. Ginimpon sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na mga katropa, inyo na batian ang balita sa showbiz. Kakatropang Mendel, mga produkto sa Yes to Health, saan ito ni Mabakal?
3: Mga katropa, mga produkto natin ay Mabakal sa itong mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lezari Street, Barangay 39, na Bacolod City. Ini ang Mabakal bahan sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, i-search na lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nagamonitor, tira katropang Wendell, good morning, tira sila.
3: Yes, good morning. Sa ilayan ni Sir Jilwin, maayong aga. Kagina, Sir Jilwin, naghambal na ni sa katropang France nga tong sa aswang. Tungo sa La Castellana. Amalya, hindi. Ako no kaladlukan ang aswang sa La Castellana. Ang kaladlukan niya ko no ang gabran out kada hapon hasta mag-gabi.
2: Amo na lang hambal niya kagina. Brown out gito?
3: Nan. Sa kahit mga Jessica.
2: Kada gabi, brown out gito?
3: Nan. Yung mga bataan kag mga may sakit kag mga tigulang no
2: ano na lang gid man
3: kay Ma'am Jessica Gonzales good morning man
2: gid maayo
3: yeah mayong aga kuno sa kay Nanay Ophelia Dera Habonete Rizal George kay Jemalin Barcelona magbanwa kag kay Nay Mila Barcelona kag kay Nay Isabella Pineda kag kay Renilia Loro mayong aga
2: good morning
3: sa kay Sir Lloyd Navales good morning man no rainy morning kuno yes hinahinay lang sa mga nagabiyahe dira tag ginapahalong kamot ni Sir Lloyd Navales so sa mga nagabiyahe subong kaya naga inulan sa kay Ma'am Elvira Gilugo good morning man happy birthday kuno kay Lagawan Wonder Merly Mingulio.
2: Wow.
3: Happy birthday.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
3: Yes. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Ivy Alvarez, mayong aga. Maganda pa shoutout niya DC Bonbon Acosta, mayong aga. Kay Mamay Nasilia Dorado Mipi, good morning man. Kag sa tanan yung mga members sang ma'am sa Punta Taytay. Kag sa mga ma'am's chapter, there is true sa Bacolod, good morning. Kay Sir Pihilie, good morning man. Aga. Mayong aga.
2: From Cabancalan City, good morning man. 49th birthday sa kay Kagawad Dundon Clown Lucero sa Barangay 6 no from Mama Marilyn kay Raimundo Jr. kay Colleen kay Shine Andrea Raymar John Eileen Juliana sa Purok Sambag Cabancalan City no? Always nag-tune in sa aton day and night.
3: Happy birthday man kaya kay Tita Mavic Marivic Dela Torre.
2: No? Happy birthday.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: September 9, damo birthday. Kahapon birthday ni Mama Mary. No? September 8, mga katropa. So may iba nga mga simbahan. No, nga halos naman, no? Ang mga simbahan katolika, mga katropa, ang nagdumdum, no? Sa iyang kaadlawan kahapon, September 8. So, sinundan na iman ng iba. Say happy birthday sa mga naga-birthday today, September 9. Alas 6:46 na mga katropa. Inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag-standby kay magabulos ang bulsa, ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
0: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaking nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto.

0: 2026. Nababayag-tar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod,
0: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
5: 7 plus gold
4: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kolaga padayon, ganang inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
5: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Isa nga makuaan aton sini sang quercetin maggamit sini sang Sanzone Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Sanzone Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
3: The Secret of Health.
6: Yes to Health.
7: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
5: Seven Plus Gold.
7: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: The Secrets of Health.
4: Like in Sanzone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton siring akutis.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sanzone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-ag pag-imang gid, especially kababayanan sa amo nang stage sa transition sa inyo sininga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Tumi mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no.

0: ang Isoflavones galin sa ni sa soya, isa kasangkap sa ni isang Sunthorn Plus Coffee Mix para nga bisan pa ano mapahagan-hagan ng inyo sirigin na batyag sa inyo siringa lawas. Hindi ka mo matamaan sa ni sa pag-irritable, hindi matamaan sa ni sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Sunthorn Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Plus Gold. The Secret of Health. Sunthorn Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosap po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sunthorn Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sunthorn Plus Gold.
1: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunthorn Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sunthorn Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunthorn Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ako sila

0: Resist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako, si Red Bell. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga XFM kid.
4: Ay
5: pura ka lang music magkatapos bugtaw pa may arating sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
8: XFM 103.9 XFM 103.9

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: XFM.
10: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: System.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, amin, bigay sa mga DJs nila. Kan,
3: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: XFM Network Philippines
6: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan. Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye! Yung
3: upo ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako. Pero wala man nila kinamtapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Mahingaga mga katropa, mahingaga sa aton nga mga kauturan. Welcome sa pabangaragan naton diri sa Bullseye. Paribagong adlaw mga katropa. It's a wet morning. Gawran ula naman sa buong adlaw. Darasang payong, darasang jacket ninyo mga katropa. Amo man lang natin depensa sa buong, no? Namamasamasang umaga. Basta nga itong pinaka mauturan sa mga kabarangayan sa Binog, Negros Occidental, Bacolod. Katropa, welcome sa aton nga programa. Nanay naman ta. Tugtog alas 10 sa aga. Pagdara sa inyo sa mga balita, mga impormasyon, kagpila ka mga follow-ups sa mga balita nga ginhatag naton sa inyo sa nagligag nga mga inadlaw. Danon ta ba mga balita sa national mga katropa karon ang mga latest update sa mga kinapatigayon nga budget hearing mga katropa sa aton nga kongreso para naman sa fiscal year 2027. Dasig ang pinangayuayos mong sa kwarta sa tagsa ka mga departamento. Oras man sa mga kongresista tang mag-rest back para sa ini mga departamento nga huwag din mag-balas ang insaktong posisyon sa mga issue nga may kaangtanan sa ilang function sa trabaho. Tama pa na subo mga katropa, ang ginabaisan pa rin, grabe no, ang sa budget hearing, katropa, sa Department of Labor and Employment, nga budget no is 40 billion pesos for next year, kung tani, no? Pero naaprobahan man. Pero grabe ang bangayan nakatilaw man. Amara yung gani mga katropa sa budget hearing, dira mo na makabalos ang mga mga kilala ta mo, no? Sa mga heads ng ating nga departamento para sa deliberation kag pag-aproba sa ilang mga budget para sa dasong tuig. Ibaroon tira karon pira ka mga update natin sa pagpakaragad natin sa aton para tuntunan mga katropa. In the meantime, welcome, welcome. Ginabi-abi na mo kamo sa aton nga pagpakaragad diri sa Bullseye. Tugtog kita alas 10 pagtalakay, pagdala sa mga balita. Sa inyo, pinaagi sa aton nga our frequency mga katropa. Mabati ang kita sa 103.9 XFM Kabankalan. Live man ini nga pagpakaragad natin mabatian man dito sa XFM Kabankalan City. Makitaan kita live sa Facebook via XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. At the same time, makitaan man ang pila ka mga tatalakayan naton sa XFM Kabankalan. Amo na yaton karon tutukan sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan mga katropa. Ang pila ka mga update sa mga balita sa aton nga pagpangalagad. Dito sa unahong tenis binalwagan mga katropa, may ara sang na ano to? May ara sang nasapuan nga way na sa kabuhi dito sa ano sa isa ka pension house sa binalwagan. Ano na tabo to man? Nagpahuway lang. Huway na kasalbar. Ano ang pinaka-latest sila mga katropa? Tanahon tara kung pinaka-update karon sa pagpakaragad sa diri sa Bullseye man. Samtang mga katropa, medyo maulan-ulanon sa panahon, diris Bacolod, subong adlaw, nagsugod kay ina, alas 3 sa aga ang pagbulubundak-bundak sa ulan. Dala lang ta sa mga rain gears naton sa mga aton nga mga depensa kontra sa ulan kay para hindi ta matamaan. Alright, at the same time sa mga katropa naton nga nagapakadto sa opisina, medyo double time lang ha. Medyo gawin ulan dan sumuko. Ganinit ang damo nagpanapoto sa mga sentimiento nila. Katropa nga kada alas 5 sang hapon hindi na wala na may nagabiyahi nga mga sanakyan tanto. Ining nga mga ruta bata. Ining nga mga ruta sa northbound sa shopping kag shopping area mga katropa no medyo ano na gakabudlayan ang pinaka mga kulturanta. Nakita man aton ang pagtumpok sa mga pasahero dara bala sa Granada, San Dionisio nga mga salakyan kun hapon agaway man. Grabe no. Anong sitwasyon subong man? Tanaon ta lang na mga katropa, no? Ari pagid pila ka mga balita sa La Castilla na to. Matapos barang ang matapos bala ang ano mga katropa ang aton tong again feature nga na exclusive naton diri ang problema sang langaw sa Barangay Dulaw. Ambot lang kung anong sistema, ano nang update dito mga katropa sa sining problema nga nagdamo to ang langaw. Ambot lang kung naaktuhan na sang aton lokal nga pauluhan o kung aton nga barangay mga katropa. Pero ari naman ho, no, dito sa La Castellana, no, isa kalalaki na nasapian ano sitwasyon kay gin aswang kuno. Tanaw ta man ang mga detalye sira karon sa pagpangaragad naton sa aton nga palatuntunan mga katropa. Daw kasadya sang nagakalatabo sa Negros Occidental. Samtang pinaka mga latest naton diri sa lokal na pangunuhan mga katropa, makita madumduman nyo to ang isa ka empleyado sang syudad mga katropa nga head sang Benro, no? Gindagdagan sa Shokos order. Para ma-explicar. Ini matapos nga may ara sa mga conflict of interest kay mga issue may mga issue pagid party to sa binatunanay sa pagproseso sa mga ECC nga nag-apply mga katropa sa Sudan sa Bakulot, no? Tigindagdagan to sang ano sang Shokos order. Ang pinaka-latest development mga katropa, nangayo sang extension of 15 days, no, ang nasambit kay mga empleyado sang syudad. Tita na unta kung anong latest sini mga katropa, no, sa aton nga paglantaw sa mga issue bala sa mga departamento sa aton syudad mga katropa, no. That's why sa mga department head medyo importante man lang da, just like ato ang issue para sang bawat barangay makinabang. So, ang issue man lang da, ano mo, ng delikadesa. Unara kita sa aton nga pag-panerbisyo, ang aton nga paminsaron gin mga katropa, ano ba, beneficial ni sa aton, beneficial ni para sa aton yung mga kubuloyo, no? Interest ko ninyong mabinefisyohan? Akon ba na? Oo. Pag pinasulod mo ng imong pariente, imo utod, anong hambal sang aton nga layi sinada? May ara ba sa mga nabular? May ara ba sang medyo makahuluya nga plastada? O galing, diba, sinanad na ta sa mga amunay nagakalatabo. Kaya sa una, practice mo sa mga kilala ta tilimanan ta sa atong syudad. Nga pamilya, utod, ara sa ilang departamento. Pwede man lang ibutang to sa mga departamento ka iban. Diba? Para hindi na magka-problema sa ano mga katropa sa ining hindi magkaproblema sa ilang posisyon. So, tanaw-tara ka nun, pinapakalites man ha, sa pagpangalagad ta din sa bulsay mga katropa, no? Isa pa sa mga ginalantaw natun subong kay ti ano matabo sa kay former speaker Martin Romualdez matapos nga ti na ara Japon sa hospital confinement. Hindi pa ni magpati yung pila ka mga ano ang aton nga DILG nga gintagaan sang pribilehiyo para sa hospital arrest, no, si former speaker House Speaker Martin Romualdez. Kay ang pagpahayag nga ti ginaha-process man Japon kuno, no? No, ang ining iyang arrest pagkagwa niya o kung mag-ayo na sa ilupot ko na sa Japon dito sa Press 1 kuno. No? Pero ito pa bang kotso ang pinakamang kuturan ta? San o sa maayo? Basi anyo-anyo pa ni? Basi ano pa ni? madugayan pa ni? O di ba? Kung maayos sa buwasti, dakpan sa eh. Prisos din eh. Pero kung mag-ayos sa dasong tuig, ara sa ospital niya po. Amo nang medyo hindi mananamit kung kisa mga katuros pa. Kung na ano ka lang, common nga tao ka lang, ang sitwasyon, dati dakop ka na yun, priso ka na yun, bala ka to, lupot ka sa Press 1. Bakon hindi ka ano, hindi ka away ka kwarta na mag magwa sa ang imong doktor, hindi ka gadya mga hospital arrest dito ka sa prisuhan na kanto jebla. Amo na yung pira ka mga bagay nga ginalantaw natin mga katropa. No, check-on tayo, istorya-istoryahan tayo karon. Kag kumusta ay han ang pira ka mga sitwasyon sa Barangay Santi Dries Bukulon. No, sa pagtaas ang presyo sa mga baraklon, may ara sa rotational brownout kagabi mga katropa, mga Mariones. dua ka oras, may isa ka oras. Lapta-lapta ang mga rotational brownout. Kaya sa makulod na pinaka mga residente, napiktado man sa ninyo pulo patay-patay sa katun suga kag supply sa kuryente. Dari sa makulod, mga katropa, pina-explain man sa NEPSI. Sa nga hindi man ang problema namon, problema sa supply. Ang DOE, nagpromisyon naman to sa nga by December, antes pa lang, no? Antes December, masolbarta na niya ang mga rotational brownout natin. Dari sa Pungsod, Pilipinas, tungod na sa mga planta nga nag-disconnect kag wala na naghatag sang supply, no, tungod sang kalabanan ang ila. Lantaw ko ba ang kalabanan reklamo ang ilang mga rason maintenance, no, kag may ara sang guba ang planta, that's why hindi makahatag sang supply kuryente. Ang pag-explicar sang kilala tang nakobra man sa isa ka planta sinya natural na siya. But every month, may ara sa maintenance niya nagkakalatapo sa nada para ma-insured ang iya integrity sa paghatag sa supply sa kuryente sa grid natin mga katropa. No? Pero ang pamangkot, di tub-tub ano kita, san o kita, ha? Paano kita? Ang ginahambal ta, alternatibo sa pinakamakuturan ta, kabudlay man, mabakal ka generator, katropa, no? Istorya-istorya, hantaran lang. Kahit pinakamakuturan ta, like for example, sa Barangay Santi ta, kung may ara brownout, ma-generator gin sila ya. Kay para makapatigayon Japon sa nilang business operation, no? Pero nag-consume naman eh, no? Sang atlon nga fuel para i-operate nilang ilang mga establishment to. Mas nagdako ang consumption naton sa karon. Nagdako ang consumption naton. Samtang dito sa spot market naman, gamat-amat na, muna yung aton ginakulbaan, gapromisa ang aton DOE, gamambal sila, nga okay, by December, hindi na ta magproblema, kahit masulbarta na ang rotational brownout, kakurangan sa supply sa kuryente. Pero base dasun bulan, tumaas naman aton na supply o presyo sa kuryente lang. Kaya mo man informa mo, no? Samtang may mga outages sa mga planta sa aton nga grid katropa, may ara man to nagaluntad nga pagsaka sa presyo sa per kilowatt nga supply o kung nga presyo sa kuryente sa aton spot market. Kagang aton pila ka mga ano, aton nga mga supplier, aton nga mga generation power utilities mga katropa, nagapangita man sang another contract man eh, no, para sa pag kontrata sa supply sa kuryente, no, especially kung imo planta naka disconnect sa grid subong, no, mo na Pero tanaw ta, mga katropa, 7:32, no, sa pagpangagad naton sa aton nga paratuntunan. Welcome, ako si katropang Win Salinas. Kaupod naton sa technical side, katropang Junel Apsay, mga katropa. O, di kita tugtog malas, yes? No, antes na magkanto sa pila ka mga talakayan kay mga retalya naton sa aton patrol. Ginapabalo namon sa inyo mga katropa ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mayara kita sang Premium D3, mayara kita sang Santon Plus Gold, mayara kita sang Santon Vitamin C. Ang mga suplemento nga hindi gid naton maiskapuhan. Tungod kinahanglan ta ni mga katropa nga i-maintain every day, and that's why ginatawag na sang supplementation katropa, because reinforcement na sa managaladula ng mga nutrients, ng mga vitamina sa ginakaon ta ng mga pagkaon sa matag-adlaw nga tanan. Nga, naglain ang aton nga lifestyle subong. Ang aton lifestyle, padali-dali, kag padasig-dasig na lang. So, ang ginahimo, mga katropa, mga easy to cook food na lang bla. Pero ang ini ka mga pagkaon, mga katropa, high in preservatives, no? May mga chemical ni siya, no? So, imbis nga na hatag mo, makahatag inis ang benepisyo para sa aton, busogon niya ka lang. Pero less ang vitamina kag nutrients ang ginahatag sini, because na proseso na siya, na preserve na mga katropa, no? Lain kun priska gidya nga makahatag sang mga kinahanglan ta nga mga sustansya bala sa aton lawas nga magamit naton. That's why subong uso na ang mga chronic diseases, mga katropa, kidney, high blood, heart, kagiman pa nga nagaigo sa aton tungod man sa pagnubo sa mga sa immune system ta. Okay? So aton suportahan, aton lawas, mga katropa, pinaagi sa supplementation sa tatlo ka mga produkto sang Yes to Health. Ang Premium D3, ang aton nga vitamin D supplement, mga katropa, nga may ara sa virgin coconut oil kag malugay oil, katropa, nga mas ginpabakod pa, mas ginpanami pa, para makahatag sang insakto nga sustansya sa aton lawas. All right? Ang Premium D3, mga katropa, masami makuha nato ng vitamin D sa adlaw, pero ti sa mauna nga mga panahon, wa isang butlak sa adlaw. So, nubo ang aton nga absorption sa mga vitamins o kung vitamin D halin sa adlaw, mga katropa. Good thing, may ara sa Premium D3 nga pwede naton nga imnon, i-intake every day, no? Para ihabol ang nagakaigo nga vitamin D nga kinanglan sang lawas naton, okay? So amo na ang Premium D3, mga katropa, plus nga ti may ara pa na sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan naton tungod sa may ara sa sang extracted nga mga nutrients, vitamins halin sa balonggay. Okay? So amo na ang aton sa karon nga ginalulantaw-lantaw, no, nga mga bulig sa aton lawas, okay? Plus sa Santon Plus Gold, mga katropa, may ara sa mangosteen, may ara man sa ampalaya, may malunggay, garlic kag spirulina nga makabulig sa aton sa pagpabaskog pagid, no, sa aton resistensya kontra sa mga infections, okay? Ang aton naman ang disentido, aton nga target, mga katropa, nga mabulig ang lawas naton nga hindi kita dali-dali magmasakit. Uso subong tarkaso, uso subong ang uso subong ang sipon, ha? Plus tingala ka, mga katropa, gulpi lang, ma-spike ang imong o kumataas blood pressure mo. So kinahanglan ta mga suplemento katulad sini to control, no? Mangosteen, antioxidant, mga katropa, ang ampalaya, gina-control ya ang aton nga kalamay sa lawas, para mapunggan ang pila ka mga incident of sugar spikes, especially pagkatapos na pagkaon mo. Malunggay, mga katropa, nagsuplemento sa mga nutrients kay kinanglan sa lawas naton. Garlic naman, mga katropa, antibacterial, okay? And of course, ang spirulina, ginabuligan yung lawas naton, pugong ang pila ka mga inflammation nga possibly magtabo, matabo, no? Nagasugod abitanan sa pananghubag, inflammation sa aton lawas, mga katropa, and eventually resulta na sa possible nga problema sa lawas naton kung hindi maagapan. And that's why kinahanglan ta pambato ari ni karon sa aton nga isa ka kapsula sa Santon Plus Gold, mga katropa. Kag syempre, ari man di ang aton nga vitamin C. Ang trabaho naman sa vitamin C, amo ni ginapadasig niya ang absorption sang aton nga mga vitamins ginainom adlaw-adlaw. All right? So kung nagainom ka sa premium D3 aton nga Santon Plus Gold, gadasig ang absorption sa mga katropa tungod sa bulig sang vitamin C. Okay? Pero huwag ka tinayon nyo ang vitamin C nga wala ka nagasuka-suka, wala nagasakit sulok-sulok mo, wala naglain pamatsyag mo. Piliyon ta ang alkaline-based ka vitamin C. Kung maghambal ta alkaline-based ka vitamin C, it's Santon Vitamin C, mga katropa. Kantuin nyo sa mga butika malapit sa inyo, warugar, makadok ka muna sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide, or para sure ball na gidlang, mga katropa. Kantuin lang kamo sa Yes to Health Wellness Center. Dira kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Pwede ka mo ka, kunahalin ka mo downtown area, bra. No, kadto ka mo, o pagkadto ka mo libertad, sakay ka mo bata, lingi ka mo sa tuo, magliko na sa Dalan Lizares, makita nyo na ang dako nga signage da, may ngalan nga Yes to Health Wellness Center. Para bulig, mga katropa, makapili ka mo to, makalantaw ka mo to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa, arad ang turbo, arad ang mga kapita, arad ang Vision X Plus, nga makabulig papasanag sa aton mata, kag iban pa nga mga produkto sang Yes to Health, mga abiyan. Franca, diretso, morning sa mga katropa naton, nga nagupod na sa aton para tuntunan. Thank you so much. Salamat gid ha sa pag-upod sa aton programa, mga katropa. I hope nga maupod ta sa pag tulot tara kay ulo istorya sa pila ka mga update diri sa aton nga palibot, mga katropa. Morning sa kay paring Jelwin, no, sa kay Vincent Helborario. Mayong aga, ang ara na daw ko, no, ang bakuna available na para sa kontra African swine fever, no. Pwede pa man siyang advisor. Oh, tanaw ta lang, Lloyd Davales, may aga. Have a wet and slippery road today. Take care. Morning. And Ramil Mamilia, mayang aga kay kagawad King Kong Espanyola. Kura, no, mayang aga man ha. Sa kay Mary Jane Balioalio, mayang aga. All members of Moms Bacolod, mga katropa, thank you. Gloria Cuenca, uso ang trangkaso, hilanat kag ubo, katropang win. Yes, ma'am. Ho. Dapat gid nga amligan talawas ta. Aha. Halong kita tanan. Maulanon nga morning sa inyo tanan, Ma'am Gloria Cuenca. Thank you. Sir Epi Helyeho, may aga man sa imo, sir. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod kag sa kay Mayna Siledora Dumipig sa Punta Taytay. Mga katropa naton sa Punta Taytay, may aga. Mary Jane Balioalio, good morning everyone. Naka-check in na. Salamat gid sa kay Rebel Mamilia. Mayong aga lang sa kay King Kong alias Igit, kag sa kay Junior Alegria Bisaya ni Bay sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay. Good morning, Betsa Galvezon. Thank you so much. Salamat kid, ma'am, sa Philippines Negros Handumanan Chapter. Thank you so much. Salamat kid sa pag-upod. Welcome. Grabe abi na mo kamo ha, para sa mga tuntunan dari sa Bullseye, mga katropa. Balikay ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagkudig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga bukika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: may nag-atrust ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik tira mga katropa sa aton nga pabarangay. Kanto ang kakaroon ng pinakamaring test update sa patrol. No? Kay may pila ka mga sitwasyon karon kita nga ginalantaw. Angot sining nataboho nga sa Germany man. Ambot lang kung may storya ito pa nung parting parte ito sa aswang to. To malabot na panig ng mga katropa dito sa ano sa La Castellana. Sa kay sa kay Melanie Martisano, may aga sa inyo. Salamat gina sa pag upod mga katropa, no? Anyway, Ario Pirakamala, itest update, lending collector patay matapos maaksidente sa barangay Pahanukoy. Ay hala, oo. Kag tanawon taman mga latest update nato na no sa aton nga mga balita mga katropa diri sa aton palatuntunan upod sa kay katropang Franz Andrew Gomez. Ang mga latest update, mga latest balita man mga katropa, makuha nyo kag malantaw nyo sa aton nga Facebook page. Now pwede ka makabisita dira sa XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. Bisita lang kamo da, kaglantaw kamo sa mga latest development updates sa ating page. Ang ato naman hindi mga katropa, nga mahatag sa inyo ang mga detalye, bra, sa mga insidente nga dapat nyo mabalaan mga katropa. This time, check your onta na ang aton patrol, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
8: XFM Live Reports.
7: Katropang Franz, mayong aga.
9: Ako, Katropa Arvin, sa din pang balita, may pakpak ko kung wala.
7: Ah, dugay-dugay lang pakpak.
9: Kaya wala pakpak sanay.
7: Excited ko na.
9: Oo. Sige, pati Katropa Arvin, dire kita kay kaapon yung patulungan sa mismo ang balwa sa La Castellana.
7: Oo.
9: Sa sitio man tuhod, barangay kapakungan mismo Katropa Arvin, kung sabihin dire, ang natabong na tabing incident.
7: Oo.
9: Na nasugangan sa nila sa mga detalye.
7: Oo.
9: Para sa natabo.
7: Oho.
9: May mga nasukibata dito.
7: Oho.
9: Hindi sumatapo ang pagbuno-patay.
7: Mm-hmm.
9: Sa kay Domi Hilaga.
7: Oho.
9: 36 anyos.
7: Oho.
9: No, ang suspect nga si Jovel Landesa, Katroparwin.
7: Oho.
9: 20 anyos. Si Katroparwin, nang sa una, nadumduman mo na yung mga kanta. Balang doon nag-controversial yung kanta.
7: Oho.
9: Hindi ko magsala doon kay Matt Monroe yung kanta sa My Way, no?
7: Oh, My Way. Oh, My Way. Yung kanta tayo. Hello?
9: Dito, nangin na pagkabarasyal, ginagin sa una.
7: Oo.
9: Kaya bangod, damo na kung nalang nakapatay sa sinakanta sa mga videokian.
7: Oo.
9: Pero Katropa Arvin, kahapon, naibaluan natin, may kilala kang Mary Jane?
7: Oo.
9: Oo.
7: Oh.
9: Kasi lain na nga Mary Jane, pero Mary Jane yung nabalaan ta. Kanta oh. Niya sang banda nga Aegis, gali.
7: Ah, okay.
9: May title gali nga Mary Jane na kantang Aegis. Dito na ito na ibaluan, bago na mo kabalo.
7: Oh, kina mo na kantang Aegis mo, tiyan mo naging kantaya.
9: Oo. Tiyan mo gitong Celeste sang Tagiya sang Bigotian. Petro Parvin, din rin kita rin muna sa Tagiya sang Bigotian.
7: Mm-hmm.
9: Kasi Eden Dinilio, kaya gawang-uwang dito nobla si Landesa sang ang mga lyrics bla O Mary Jane, O Mary Jane.
7: Oo. Oh.
9: Pamaya muna mo.
7: Ay, tood ka?
9: Di pagkasampo to siyang suspect.
7: Mm-hmm.
9: Amo na to tayo nagsilingan. Ako na. Hindi yan si Mary Jane ang ginaagaw yan. Kundi mikropono.
7: Ah, kay siya makanta to. Kabalo to siya? Ako ay kung nakabalo. Blah,
9: kati mo nandang ako pumangkot. Kaya ito kita ganit ka. Di ta ganit ka balo. Kung may kanta. Kaya ta ganit ka balo nga. Eh, Aegis na kanta. Galing ka Mary Jane gali.
7: May Mary Jane gali ang Aegis?
9: Oo. Oo. Ngayon ito iba. Siko di-play mo lang sa mga kapitahay tabla.
7: O gani man, gani man, oo.
9: Oo. Pero kay Tani, gusto ko ito sila Tani pakampal. Galing niya uya. Live sila ako na magkalan. Ha? Para, ito sa parabola sa copyright sa Facebook.

0: Kaya isang panggaulat lang sa ilang sweldo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang biktima to, medyo pasante na black.
1: Mm-hmm.
0: So, goods na to Robla.
1: Mm-hmm.
0: Eh, may mga upodman sa kung nakaparawin, pero hindi kaya sa nakalbiti nga Changi or Dobidjukian,
1: mm-hmm.
0: nakabuhay ang sabing incident.
1: Oo.
0: Dito yung kalagat sa parawin, nag-umpisa ang tanan, no? Kay isang mapunto, si suspect at ito ka sa parawin, upod na ng iba niya nag-inuman at kinagkakantaman.
1: Oo. Oo.
0: Kinagabot ang suspect, ikuha, ginagaw sa nga biktima ang mikropono.
1: Mm-hmm.
0: Nagsiling ang suspekto nga tipabayan lang. O, paimuyong na kay kakanta ko.
1: Mm-hmm.
0: So, titugtog si Eden de Milio mo sa Tagiyas ng Sanggito, nagbalabag na to sa Parvin, tingin papayan na lang itong bijuki. Ang hindi siya ka sa Parvin, yung typical lang ang bijuki yan, lang ang makita mo nga may
1: table,
0: dala?
1: Oo.
0: Oo, all around siya gali. Sanggi siya, kapiyan siya.
1: Oo.
0: Pwede ka man nakainom.
1: Ah.
0: Tapos may karaoke. Dito yung katropawin niya.
2: Daw, doon talang bayan ah. Sa mga, ano ah.
0: Doon talang bayan lang. Doon kita lang lang sa mga igaligad ng black.
1: Mm-hmm.
0: Dito siya silingan mo niya kadako, wala.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ba, ang lamisa na na sa guwating bijuke, ito sa sulod siyang entrada, wala siyang balay. Dito na to nampang pagsampot mo gid sang portahan sang balay sa entrance sang balay wi aran da dayon ang video kemo kay ang mga lamisa bala ara lang sa gwa para plus para na kung sino dang gusto magkanta da ulog to da 5 ka pesos kanta ka da
1: mhm
0: mhm galing sa mo lang ginabla nga istorya ka to Parvin kay naglabot gid sa madalo bala nga hitabo
1: kay
0: nagresulta sa patay ng gid sa isa ka tawo mamati an to da bala si Eden de Milio ang tangiyan ng Changi angos sa gitunayan ni Katong Parvin sa natabunin nga sa ding incident dito sa barangay Kabakuhan sa Banwa sa Lakasilya na pamatian.
1: Oho.
3: Good morning. Pangalan ta gani?
4: Si Eden de Milio.
1: Hmm?
3: Pila ka na ma'am?
4: 48.
2: Barato sa tapio? 15 pesos lang?
3: Sininga Kapian.
4: Oo.
3: Kag sininga Changi.
4: Oo, sir.
3: Okay. Ma'am, ano pa na ito natabuang insidente sa nagligid ng gabi, ma'am, na nagresulta agad sa pagpamuno, ma'am?
4: Nang direto din sila sa bilog ng adlaw.
3: Okay.
4: Sabali ng haul na sila, tapos pagkahapon, nagulat-ulat na sila sa ilang mga sweldo sa ilang ginhaulan.
3: Ang biktima na?
4: Biktima.
3: Okay.
4: Tapos, samtang nagahula sila sa ilang sweldo sa ilang ginhaul.
3: Oo.
4: Nang nagainom na sila.
3: Hmm.
4: Ang kabalo, sir, kung di na sila gabakas whiskey.
3: Okay. Prodri lang sila nagpwisto?
4: Wala man sila sa kumulong whiskey.
3: Ah, okay. Bali din sila nagainom?
4: Basi gabakalo sila sa Machangi.
3: Oo, prodri sila nagplastar inom yan?
4: Wala di, sir.
3: Awaay din.
4: Lagid.
3: Tapos?
4: Bali nagwa lang na din sila, sir, kag nagwa sa ilang, nagahula sa ilang sweldo.
3: Ah. Okay,
4: tapos,
3: ma'am.
4: Pagkahapon, mga alas 6 ng hapon na sir,
3: mm-hmm.
4: ng ano, ng damo na di ka pamahaw ko ng hapon mo.
3: Okay.
4: Nung si Jubel na namahaw na sa soft drinks.
3: Ang suspect?
4: Ang suspect.
3: Mm.
4: Namahaw na sa soft drinks kag ng ano, inasal.
3: Okay.
4: Kag si Sinti man na ginagad niyang mamahaw.
3: Mm-hmm.
4: Tapos may isa kami katahong si, ano nang alam niya, si Muymoy.
3: Okay.
4: Muymoy na yahayo. Tapos ang sila niya mabijoke ko no.
3: Mm.
4: Kaya nagkanta-kanta sila nga tatlo. Wala man kami nagdahon niya nga ina nga taho.
3: Nag-abot eh?
4: Nag-abot na.
3: Bali din salin, ma'am, dito, Eterio?
4: Dere, guru.
3: Ah, drasalin. Okay.
4: Dito, nag-abligan ang estimo.
3: Okay, ma'am.
4: Tapos, nang, ano, nang nag-dial sila sa kanta.
3: Oo. Oh.
4: Nakakanta na sa guru, mga tatlo, nakakanta.
3: Mm-hmm.
4: Kag nang nangagaw sa microphone.
3: Ang biktima?
4: Ang biktima.
3: Si, ano na?
4: Si Dumi.
3: Dumi, oo.
2: Dumi.
4: Tapos, nung, gin, ano, gisaway sa ginagawan ko sa microphone niya. Nang gakanta kami din, ikaw din magsabat.
3: Okay.
4: Nagsabat din na si, ano, si Jubel nga, ginapakabalaha.
3: Hmm.
4: Ginapakana. Hmm. Yun ang nabatian ko bala, sir, nagwa ko din sa ako niya, ano, Changi.
3: Okay.
4: Mm. Nagsaway ko sila nga, hindi nga sa pagsapak.
3: Okay.
4: Amo, ginaiya nga gawin.
3: Hmm.
4: Hindi ba na sa mga, ano, sa inyo, galing kayo. Doon sa luwayo nang bala, sir.
3: Ah, okay. Amo, so, na, medyo sabad siya, may kumakainom?
4: Oo, sabad sa makainom.
3: Tapos?
4: Tiyan mo ito, mga alas 15, sir. Gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano'n, gano' kilo okay naman na din, no? Tapos nadula na ang ano, gubog.
3: Okay, ano itong biktima? Si Dumi?
4: Si Dumi.
3: Naglakat na?
4: Naglakat na.
3: Tapos, ma'am?
4: Tapos ang nabili hindi amuna ng Japon. Tapos,
3: si Jubel?
4: Jubel. Si, ano na, si Muymoy. Kasi si
3: tatlo sila?
4: Oo, okay. Tatlo sila. Pag ang mangod na ang mangod.

0: na siyang pakaisa sa mga biktima na nga dinasuspikan. Okay. Na proses promote mo at nasa rula niya, Sir Gamos niya.
1: Okay, ma'am.
0: Nang nadulaan na siya ni Joe Belding.
1: Okay.
0: Amo to pag ala niyan po tala sutsugur, Sir. Amo na to na, ano na to nga may namyang na to.
1: Ah, natabuan na to.
0: Natabuan na to, pero wala ko ya kakita, Sir. Okay. Na sila yung nagpatay.
1: Ah, okay.
0: Oo, okay.
1: Pero ba't na, bati amo na lang may ginguno na?
0: Oo, na sila ko nang tawag amo, rescue.
1: Oo, ma'am.
0: Kasi uto, kaya pa
1: okay.
0: Mabalaan ta.
1: Okay.
0: Na, amo mo na, Sir. Kaya sila yung nag-away, hindi sila wala.
2: Ay, nagdumot sa katropang France. Naghipos-hipos lang, tapos nagdumot ang ining suspect. Kagmasami na gidman galiyaga panapad ning biktima ho. Katropang France? Oh, dali lang mga katropa, check pa nato linya. 756 sa pagpangalagad ta. Amo na itabo dito sa ano sa La Castellana kahapon ba ka subo man sa liman, no? Sitwasyon nga though hindi ba natin makon mo galing ba na sa pabahin sang suspect ba na nagkadtos punto sa pinatsyanay na patay tong biktima maybe huwi nalipay man sa pero ti tubangon mo galing kaso sa muto gamay nga bagay maano ka mapriso ka nga kung gain pa bay naman lang why naman to kagunta ni dugay rin tani gin ano man sa barangay ho no para mahimos ni ay na no sitwasyon man no check on ta wala pa gid sa 757 mga katropa sa aton nga pagpangalagad morning ma'am Elvira Gilogo happy birthday sa kay Laga Wonder Merly Ming
3: Mingulo. Katropang Arvin.
2: Oo. Katropang France.
3: Oo. Tiyan mo tong payag sa aton sang Tagiya, sang Changi to.
2: Nagdumot, gili?
3: Gani. Sige, katitan naman tong mikropono, bala?
2: Tiyan.
3: Iti galing, patayin di joke
2: eh. Basi kurgente ka to. Basi mo na may ara na ka. Basi may ara
3: na ka. Katitan naman tong joke. Ang mikropono, bala, katitan na lang to.
2: Oo.
3: Para makita, takito na nung ano, bitong nga kaya sa mikropono nga ginagawan nila. Ito, bulawan itong doon sa mikropono mo.
2: Aha. Oo.
3: Doon may gold bilang nga accent ang doon sa maikaw.
2: Ang video okay, Katropang France, magkanta, kalibre man lang.
3: Doon, kung lima ko, no?
2: Kung lima ka piso?
3: Mahulog lima.
2: Okay, may hulog-hulog, gali. Amo rin kumuso dito sa mga lugar nga muna mo. Amo muna pala mga paliwansan sa mga trabahantibla. Yung mga kanta-kanta, mga kadlaw-kadlaw, maka one battle. Galing ti kung malaktan na sa mga agwadi pataranta, kagmaoya. Ti, why? Nagalain ang dalagan?
3: No. Kaya mo nandang ato, Farwin, ti na-infragis yung diamobla. Kaya mo gito nag-resulta agad sa mutong bagay. Pati nagpakigangot kita man sa utod sa biktima.
2: Oh.
3: Yung si Vilma, ato, Farwin, Vilma Hilaga. Kung ano itong kumento nila, no? Kay, in-confirm sa atin sa utod ni Dumi Hilaga, dumagulang yan mo.
2: Kasi
3: nabukad na gila ka to Parwin dito mismo sa parapan sa Maragay Katakungan. Kag, ito na itong ka to Parwin na hibaluan nga ang biktima ni Gili, single pa.
2: Tapos,
3: doon na sa Gili nag pakabuli sa niyang Eloy. Ito yung mga utod yun, may mga kanya-kanya na lang mga pamilya.
2: Oo.
3: So, tika to Farby, gin-confirm sa atin sa niya nga utod ni Vilma, nga ang biktima. Wala pa rin kung nabala, tiling nga doon nag-maoy, gin.
2: Oo.
3: Or, ano gila ka to Farby, eh, hindi kong makainom ni kuno doon nag-singgit ng hand ko, no? Wala man kung nabala, tiling nga doon
2: nag-maaskid
3: na, or nag-panakit, sabi, o kung nag-pang-perwisyo, bala sa iban.
2: Oo.
3: Kaya mismo gani dito ang pag-iyak sa siyang ginagambal man gani nga dahil lang siya, hindi nga lang sa pag-ilapre kay kumakino, mamugid na lang siya.
2: Oo.
3: Oo. Pero galing ting suspekto do na ano naman guro, bla. Na labot gin guro siya yung balasagon nga ti do ging kainit na gid be.
2: Do uminit kidabi.
3: Oo. Oo. Di ang tulong mismo ni kay ano, kay Vilma.
2: Mm-mm.
3: So, di